0: di hulga.
1: Usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw. araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Exciting!

0: Bullseye! Okay, balik ta mga katropa, alas 8:15 na diri sa tong orasan. Bullseye! Bullseye! Og kini nga bahin usab mga katropa, gihatod kini kanato sa mayong nga kabubuton sa Sandon na Plus Coffee Mix. Usa ka kape mga katropa, healthy na. No, kapi-kapi ka lang apan healthy ka na. Oh, ang Sandon Plus Coffee Mix iya kini sa Yes to Health Incorporated. Mao na nga kung doon na kay problema sa panglawas, especially hormonal imbalances atong mga kababayenan. Unya ang atong mga kalalakian kining kataas ng edad nagka problema na sa prostate. Mga gadrupa, kapi-kapi lang na siya, no? Kining kapiha nga mga gadrupa nagtabang aron adunay maayong panglawas. Diba nila ang pangalan, Sandon Plus Coffee Mix. Pangitaas mga butika o kahadiri sa atong sibyaan mga katropa. Bullseye! Bullseye! Di amas katropang Candelario Ranuco.
1: Mm-hmm. Yeah, good morning.
0: Ingon si katropang Candelario nga, good morning katropa, kana si Martin Romualdez, dili gyud na mo tunga. Kay naagyoy pasangil nga hospitalization under treatment.
1: sa pila ka adlaw, pila ka bulan nga wala gipatawag, wa gin mahospital. Oh. Unya karon nga naanay kuan invitation na hospital na.
0: Ah, mo ni atanga na to katropang.
1: Adisyon na nito kar ang saliog.
2: Ayaw.
1: Mayroon yung mahimot talaga una-una.
0: By the way, mga katropa, in fairness sa mga panghitabo, ugma, magsugod man yun ang matawag na ito mga katropa nga pagbusisi sa
1: pag-open, no?
0: Kining blood control. Kay nga no, katob itong gihimo-himo ni Presidente Bongbong Marcos nga ICI. Unang-una, labi pagingan lang katong independent commission.
1: Oo, nagasto lang yun eh.
0: Independent, but masabot, kani kasaligan yun eh. Mura ba ang nahitabo bitaw nga gihimo kay para lamang nagyoy pangatik-atik?
1: Para talaw nga
0: wala na.
1: Na ay makapokus o investigar.
0: Wala na. Asa naman to? Di sila maulawa na.
1: Yeah. Kuyawar ba kay nga pagka-investigar? Sa Dabaw ra ang ginabalik-balikan.
0: Oh.
2: Ayaw!
1: O niya ang Ilocosor nga area nila.
0: Wala.
1: Waga ni halos mall.
0: Makasulti ta diin eh, gumikan kay o investigasyon man dapat o investigasyon o kasuhan para maklaro sa tao mga katropa nga o sa baruganan pa nga walang kinikilingan, servisyong totoo
1: lamang.
0: Walay. Mm-hmm. Kala bang ang kasuhan, dili nang matawag nga, Duterte Allies. Kaya kung ingana ang mahitabo mga katropa, normal, automatic na siya, mabutang yun na sa una-una sa tao, nahadlok ni, gusto rang pahilomon. Unyara ba og mag-ingana na ganing sitwasyon, may ingon na yun, DDS, kamo mga DDS.
1: DDS mo. Dayon-dayong DDS. Still lang. Pasangin lang tayo ng DDS.
0: Nisaludo mo sa inyong poon. Hay nako, naring lalis-lalis mga katropa. Oy, good morning katropang Atty. Doris Mialtis.
1: Ohoy, good morning ha.
0: Diasya, good morning katropang Junji, katropang Ray.
1: Thank you ninyo da, good morning.
0: Listening here while gabiyahi on the way to NIMSO for the job fair. Ay, amping katropang Doris Mialtis ha.
1: Salamat kayo ha.
0: Ang atong HR manager diha sa Hainilipita sa Umtsaninga Kwan. Nadia sa may kraus tapit katropang Junji, no? Good morning, katropang Attorney Doris Mialtisin, no? Amping-amping diha.
1: Amping-amping.
0: Na daw, nakaulit na siya sa Wish Bayugan ang ilang site karon ni katropang Bayugan Modular Cabinet. Sige, thank you so much, katropang Modular. Sige, So, mao na mga katrupa. Kining atong gisgutan diriya, musugot ang sadili, maumang gid ni katrupang Junji ang gikinahanglan sa mga tao.
1: Mm.
0: Nga, kung mag-imbestiga ka, klaruhan na lang yun.
1: Sini, kanan na lang yun.
0: Kanang tinuod. Sumusurbol
1: na lang yun.
0: Kanang tinuod nga singgit sa mga tao. Oh. Niingon ba yung mga tao, mga katrupa nga, kining, ang imbitahan ninyo, katong kuan, kining, kanang dili noon nga pangalan sa oh. DPWH.
1: Lisod, kung kayang mo imbita ro, no?
0: Ay, ang inyong doon sa tao, katrupang yun, Jenga, imbestigahin ninyo ang flood control.
1: Oh, kana.
0: Kinsang ulo-ulo ni Ana. Oh. Ni Ana may nag-akusar nila ni Romualdez, mga katrupa, na-apil man ang pangalan ni Romualdez. O kasuhan manggaling, banat na.
1: Banat, no? Dili na. Oh. Dili na. Ingon nga.
0: Na.
1: Unong-hunungon pa kay Pastelan.
0: Na, si Jinggoy karon kay na-appeal man to sa pag-isigot nga.
1: Oh.
0: Si Jinggoy at Police Flood Control.
1: Oh, di karon gi. Dali
0: naman lagi kasuhan.
1: Kayo. Oo. Oh.
0: Anong dali man lagi na nahimo?
1: Dali kayo malihok lagi.
0: O gusto, oh, pwede.
1: Mm.
0: O dili. Dili. Maraming dahilan.
1: Maraming dahilan. Muna itong dehan ako na hinumduman ang istorya ni Vice President Sara Duterte
0: nga
1: kaya ra usa ka adlaw
0: basta gusto.
1: O kung gustuhan, kaya ra usa ka adlaw.
0: Ni og dili,
1: og dili,
0: maraming dahilan.
1: Mahira, daghan kayo. Kastila na lang in town.
0: Sige. Niya kay ni tuyok na po na itong orasan katrupang Junji. De, kita ni Kakuan na magkumersyal na punta. Mga katrupa, matay mahimo nini. Niharam mo, mga pila mo ta ha?
1: Standby lang yapon mo, baga katrupa ha?
0: Balik na ta, humans pa yun ang dam.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Hello? Hello?
4: Oh, hello.
3: Papa? Pa?
4: Oh, nak.
3: Dali na.
4: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
3: Imo, manok, ibarte.
4: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot o rene mo, gahi kagyogo. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang, good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, ambot o rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: papalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Lahig yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sandon Gold Coffee Mix.
19: Kung di ay si Mary, active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya siyang kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Sandon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene in Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: kapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yes to Health.
6: Oh, Yes to Health. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yes to Health. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing ko din naman kayo mong pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuha yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuha rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahin ang paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Agatrupa daw na sana nalasa 8.29 na. Tungkili ka na ito mga agatrupa sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix mga agatrupa. Usa kalabi ang kape. Usa sa mga kape sa Yes to Health Incorporated. Aba, syempre, kapi-kapi ka na mga agatrupa apan milig unang atong panglawas. Mga pinaka-importante sa pagpangapi mga agatrupa dapat hunanaon ito kanunay. Nga kanang atong gamiton nga kape kinahanglan nga healthy coffee. Nga naman, ang may tabo ra ba kanang once nga mag sige na tagpangapi but masabot addictive na tagkape kato pang Junji magpangita na magkita kanang tagkape
1: siyempre kanang ako gini ka tropa kanang gikan lagi bugnaw pangabot ay wa nagyud kumaanad nga dili mukaon nga wagikape
0: nagikape
1: o naagyud
0: ang problema na kato pang Junji og mga pika nga kanang dili healthy
1: madugangan
0: murag magkadugay magkadugay mo create kana siya og dili mayong epektos panglawas
1: maybe
0: palpitation
1: state niya isa katuig yun ay tanaon tabagwa kay pangbation ana og ganang kape nga wa kanang kape bitaw nga mo gias kanang kwan aning kape nga gasokaran nga kape.
0: Kana.
1: Kape imo hang maintenance sulod sa usa ka tuig. Usa lang ka tuig katong pangayoon. I-maintain ninyo kanang asukar nga gikapehan. Timan eh di ba kay.
0: Mao na nga kinahanglan tayo. Siguro una to nga ang atong kape healthy na siya.
1: Kana.
0: Kay at least magkadugay ang napundo sa atong lawas yeah, mga good kuanto siya kini nga mga good nga mga sangkap sama anang malunggay, mangustin.
1: Mao man
0: ang makatabang sa atong panglawas katuro pang Junji.
1: Tinuod.
0: Unya kung dili ta magunaw na mga katuro pang kapi-kapi lang ta niya. Ang imong gi kapi karon kay kapi nga giasukaran.
1: Mao. Kana. Murag na
0: so, kay mo paingon ta sa sakit nga diabetes.
1: Matingala na rin tanga ni hanap ng pananaw. Wala. Diha naman ang magsugod.
0: Mao na nga kinahanglan nga atong tarungon ng atong paggamit niya ng kape mga kadropa. Alas 8.32 na sa atong orasan. Bullseye! Kisa pa ning diri ang mga nagpaabot sa mensahe. Good morning ninyong tanan.
1: Good morning, good morning.
0: Alright, be itong ukbon. Diara. Sige, thank you so much mga gatrupa. Mayong morning day diha sa atong mga higala sa sinturong mga kining lugar. Dire San Branch mga gatrupa. Good morning ninyo.
1: Good morning.
0: Nas mga kining terminal, diyas mga palingke, mga negosyuhan. Kaninyo sab dinha mayong pagpaminaw ninyo diha. Then sa mga biyahidor, karong nga panahon na ang pengs biyahe. Sige, dirita pa dayon ta mga katrupa. Na ako'y nabasa kagain na katrupa nga Junji. Si Pangulong Marcos mi react sa kining matod pa paghimo sa Blue Ribbon Committee.
1: Oy! Dire na!
0: Ingon siya nga, wag yung gano'y laing target, anak. Siya yung gano?
1: Nag-guilty na!
0: Ngano ko nung gi...
1: Nag-guilty na!
0: Ngano ko nung gidali ko nung katropang Junji?
1: Oy!
0: Paghimo sa Blue Ribbon, wag yung gano'y laing... Wag yung gano'y laing nga tuyo, anak.
1: Tuyo siya gano.
0: Siya yung gano ang target, eh. Para matuman ko nung ilang kagustuhan, mapatalasik ko nung siya. Mau ba?
1: Ay, mga katropa. Nagoso naga. Naga, so good naga. Kagilty ang inyohang buslot.
0: Pero katong huna-una-una, sama ana mga katropa nga na ay may tunga mga skandalo. Og ang presidente mga katropa, normal man siguro, nga kung ang pangalan niya ma-involve, nga na ay nagsulti, wala man ang Blue Ribbon ani misulti katropang Junji nga niingon nga, ang presidente may sala. Ang Blue Ribbon Committee,
1: mura mag na...
0: Niimbestiga siya kung unsa katinood.
1: Unsa katinood ang flood control.
0: Okay na, may naglambigit.
1: Kisa may na-involve. Mura man na itumong.
0: Si Saldico, Saldico di ay friend din nila sa Senado.
1: Ngano mag-guilty man siya, guwa man sa gipadala sa pina. Ayay, kadiha, pero, ang laay.
0: Anyway, iya po na.
1: Iya, oo, oh, siyempre, iya po na.
0: Naniguro lang. Kinimang kong mga naitabo.
1: Oo, oh, naniguro lang siya, siguro.
0: Kining naitabo diya sa, actually, sa Senado.
1: Oo.
0: Di naman yun na matago na to katrupang Junji nga. Ang change of leadership o ang pag-utro sa kining Senate President gumikan lagi kay dunay mga posibleng gikadlukan.
2: Bullseye!
0: Ako gani katrupang Junji, nagkahuna-una yun ko tong pag katong kalit ba nga nag ano ba?
1: Lagi.
0: Katong kang eskudero pa. Kasi eskudero man to
1: ang... Katong yung nahitabo. Dito yun.
0: Oh, Senate President at time.
1: Imog diba? Yung, imog yung masay ko. Muraga na ang kuhan yun eh.
0: Na, nakalitan ko ato kay... Hala? Mau ba? Nga naman ako siya may...
1: Oh, nailis largo.
0: Ilis man.
1: Nailis largo. Pagkabalo yeah. nga, yay, kinimauting kayo ng...
0: Si Soto na.
1: Goy.
0: Oo, oh, niya.
1: Sadihang si
0: ang
1: Soto
0: Blue Ribbon, na. Nag-change na mga katrupa.
1: So,
0: niya, na. Naguba na. Gi... Ay. Anay paingon-ingon lagi nga dili imbitahan sila kuan kay naman tay parliamentary courtesy.
1: Dito na nagsugod na nya karon sao naman ni karon.
0: Ni usa sa mga tubag ato kumangutan na ta sa tong kagalingon ng change of leadership man. Na panahon mo to sa kasagsagan sa akining normal ang mga tao na nakalitan nga ha.
1: Oo, tinuod ay.
0: Sila di ang involved sa kuan kay na may nag na may naglambigit siya ng pangalan. Even si kana si Tulpo, di ba? Gilambigit na yung pangalan si Irwin.
1: Oo, eh nga pero ang pangutana karon mo may ang katuhinos jinggoy noon may nauna. Na kini karon si Irwin kay ilaham ang kampi.
0: Wala.
1: Wala.
0: Ah. So mo na mga katrupa. Nag-change of leadership. Now, ni samot ani katrupang Junji nga murag ma-prove na gyud. Na ay wala makaangay kay nganuman gusto daghay sila si Singson.
1: Kana.
0: Gusto gyud nga mo testimonya.
1: Daghan toy daghan kay mo testimonya oy.
0: Saldiko.
1: Si Gutisa.
0: Gutisa. Oh, kini 18 Marines.
1: Oh, mabitaw ning nangusog, mabitaw ning nangisog yun ning 18 Marines gumikan man ni Gutisa. Nga naa pa koy mga kaubanan. Nga nasayod ani.
0: Kay kung rason nila mga tropa ang ingon ni kining Lacson nga maghatag rag kasamok gumikan kay wala kunoy sakto nga matawag nato nga ebidensya. Nausahan mo pagkabalo nga maingon kag walay saktong ebidensya nga nagpagawas naman ganyan ang mga video. Pagawas naman ganyan ang mga picture. Niya, usap po na nakatropang Junji, kung maingon sila walay saktong ebidensya, mas samot pa na ang ma-prove nila
1: kana.
0: Kung isa lang yun, kung imbitahan yun, di ba? Niya,
1: Nene, mo na lagi ni Ron.
0: Karon kay... Nakuha mangyod mga katrupa.
1: Nakuha mangyod og balik ang
0: leadership.
1: Leadership sa Senate.
0: Basta
1: din hinaron.
0: Grabing yaw-yaw. Oh, ngano man?
1: Grabe na to niya.
0: Matiga man ta nga. Sa dihang pagpuli ni Soto, okay ra man no ang yaw-yaw.
1: Man.
0: Lipay man sila.
1: Oo.
0: Karon kay pulihan man, hala.
1: Oh, grabe pa.
0: Makaingog ta ba nga?
1: Basta
0: siya. Usa man hadlok ni.
1: Murag hinuktok si Soto gitu
0: sa. Ay!
1: Noho na ni Soto madisgust siya na gyud ni aniron.
0: Oh.
1: Oh, mao kita ginuho na atong abatay gyud disgust siya gyud tani karon pre.
0: Oh.
1: Nang tawagay ito sila. Disgust siya gyud tani. Sao na lang karon pre. Paniro. Sao na lang karon.
0: Pero maminaw na ta.
1: Ay, kinigin
0: mo ni... Kinimang yun. Kung pananglitan mga katropa nagtumo-tumo o naghimo-himo, orani sila. Parehan ng 18 Marines, sila ni Singson, kinsa pa ni mga si Saldiko. O naghimo-himo o nagtumo-tumo, orani, may bawaan man po na.
1: Siniguro. May bawaan man ni. May bawaan man ni nagtumo-tumo ni.
0: Mauna ang kini... Sakto naman yun na nga maunit kung ang gikinahanglas tong bayan ba nga
1: may bawaan yun
0: dapat kung naiimbestigahan katong pinaka main gyud nga gisgutan nga mga pangalan. Dili kay maglikay-likay.
1: Mao, siyempre ang o para na ko katropa akong excited gyud kana yung si Romualdez.
0: Romualdez? Oo. Mao ba?
1: Eh, siyempre kintahay.
0: Nakiniingon man si katropang Rano ko nga di na mutong nga kay mapasakit sakit na. Di ba? Di ba?
1: Ah, nagtuo siguro sila nga di na rabato active nga speaker.
0: Ah?
1: Di na rabato active.
0: Ah, lagi
1: din. Oy, di na to sa Sampina.
0: Oh.
1: Di ka mo to nga.
0: Oh.
1: Basta kay contempt kyo kagway oras niya sinado correct. Niya po yo.
0: Oh, niya. Niya si ombudsman kay
1: oh,
0: dali ra man na decision ka Jinggoy.
1: Mm.
0: Senador ba yan?
1: Senador.
0: Oh. Ba, sa may kalainan sa senador o sa congressman. Nga og boto na naon.
1: Mas
0: taas ang senador.
1: Taas ang senador kaysa congressman.
0: Okay, ang serbisyuhan sa senador, tibok Pilipino. Nga ang congressman, ang iya lang area diha kay Dropang John Jay.
1: Oo.
0: Unsa man ni ombudsman. Oh, di mo makaya og kung nai-resulta na ang Blue Ribbon Committee.
1: Oo. Basta na ako, nai-resulta sa investigasyon nga giduot yun ni si Martin Romualdez.
0: Oo.
1: So, may himuos ombudsman, ana.
0: Oo.
1: Si Jinggoy Tarab, dalik na kayo. Pinamurag mga tulura kaadlaw, pinakataas ato.
0: Correct.
1: Oo. Gawas din ang waranta yun.
0: Hmm.
1: Ayay.
0: Diba, mga katropa, ibalotan na nainagtanaw na
1: itong dalik ka. Tingala ganita sa Digang Bayan, gani kay sa kanagandaghas, nagpila nga mga gipang file niya kaso. Uy, si Jinggoy magiging nauna. Ah, grabe, oy.
0: May nisulpot diri ang mga trolls, no?
1: Grabe, dali ara man kay nakatunga, oy. Astila na.
0: Ah, atong gipangita diri kay nimo.
1: Mahimuot ta maguna ona.
0: Matud di ka tropang isabilita Burhan Kaliwatan na Riza. Klaro kayo guilty.
1: Si
0: BBM ang iyang mga alipuris.
1: Correct, tinuod. Pangita na to. Tinuod.
0: Ah, sige. Dali sa orasan ka tropang John J.
1: Kung guilty is gutan.
0: Amot lang.
1: 100%.
0: Amaw ba?
1: Oo. Oh. Labi na og si Martin nag-ibay ato. Ang gaganahan na, kanang si Martin na yun.
0: Oo.
1: Oh. Kanang lihan na yun si Martin na yun.
0: Oo.
1: Oh. Okay, siyempre.
0: Nakadumdum ka sa katong nagsalita ni si Romualdez.
1: Hmm.
0: Ah, kadumdum
1: ka. Oh, katong aksyon siya og aksyon na siya kung ganong giduot man ko ani nga.
0: Oo, nga giduot siya.
1: Oh, ayay, murag diri naman siguro.
0: Murag mahulog siya yung tunada katurupang oh, Jay nga murag na ay
1: murag na may damay na gyud eh.
0: Na ay sa luyo pa niya.
1: Na.
0: Oh.
1: Uy. Na.
0: Sa to termino nga iyang giingon gani.
1: Mm.
0: Nga murag something ba nga iyang kung dut-an gyud siya.
1: Oo, kung dut-an.
0: Iyang isulti, marag something isulti nga. Kinsa gyud behind sa plan control.
1: Moran.
0: Ikaw katropang dyan, bugal-bugalan gyud ka ba?
1: Ayan! Basta kay kini karong katropa, gikan unya, na nagyudi katulog ani.
0: Di katulog?
1: Una, oy.
0: Okay, bispiras naman
1: ron. Okay, bispiras ba yan? Bispiras ba yan karong niya? Pista na ba yan, umma? Sa Senado. Na agyudi katulog ani.
0: Unya, katropang John Jay, kay mag-plenary na po ang ilang gila uman, suko na po ni sila.
1: Oo, suko.
0: Magyawyaw na po si Tulpo. Kaya kini na ba si Tulpo ang babarabaan eh?
1: Mura lagi ba? Mura lagi ba?
0: Mura lagi magkutipot sa manok.
1: Kini lang.
0: Nasanay na magod siya sa TV.
1: Hindi mo ito, niingon ba si kay tanong, og dili palang Tulpo, ipatulpo tagyod ka. Okay, ano man? Isog ramang good si Tulpo na yung mga kabit-kabit niya mo abot sa iyahang programa. Pagpatanggal ani mga pulis niya.
0: Yeah.
1: Involved.

0: Ging na niya si Kaitano nga mag-vlogger na lang.
1: Saya sa'yo ng kalagot, ma.
0: Mahay blood yung kaniya.
1: Sa'yang kalagot na. Sa kalagot niya na.
0: Mag-vlogger ko, no? Sabadiha.
1: Sabadiha, oy.
0: Niya, karon og magpa-Facebook pong ka. Vlogger na ikan.
1: Vlogger.
0: Alas 8:45 na mga katrupa. Maraming yapon, balik na may humbansa.
1: Balik na may mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M.
4: X-F-M.
5: Wake up!
6: Hala, tapa dito ang kwarto?
5: Gani, no?
6: Damanunon rin ba kung matulog ko, tita? Kumagdaman ko, mananday rin ba ko?
5: Damanunon pag baya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
7: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na kong-koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala siya. Hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Can nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangak. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa tumag igsunan mga kababayen-an, adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo. Nga bukol pinakamaayo Santon Plus Gold labi pa ug aduna kay balatian Santon Plus Gold gamita.

0: Bullseye!
1: Okay, doon na lang 8 minutos mga katrupa ni Sir Magala sa 9. By the way, kining bahin, gihatod sab kanato mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mas nagpadaghan sa atong ani, nagpahimsong sa atong pananom mga katrupa. Basta fertilizer gani imong gipangita, ala, mas maayo nga kining Crop Gold Fertilizer. Naanis mga agro-store mga katrupa, inyong maangkon. At usap ka na ito mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Ang Agusan Lending Corporation nag-alagad sa itong mga kagisunan kadtong gusto mangutang. Nanginahanglan mo kwarta mga katrupa, gusto mo mangutang. Ang Agusan Lending Corporation, sila nagpautang. Ang mga gi-offer nilang ipautang o pwede ka makautang, kining salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan, real estate loan. O unsa pa na nga mga loan diha mga katrupa, o gusto mo mangutana, mas maayo, aron mapangita ang pamaagi, wadto mo dito sa Agusan Lending Corporation. Naa sila na himutang diri sa San Frans, naa diha atubangan niya ng San Francisco Gymnasium. Na may pangalan, good ana. Klaro kayo na nga pangalan, Agusan Lending Corporation. Na din hapon sa may Bayugan City, mga katrupa. Naa sila sa Purok Tres, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Matod pa ni katrupang John Jin, naara na dapit sa may terminal.
2: Dali, ligyan at lisod niya, pangitaon.
1: Na ikasulinahan, no? Mahilig siguro ni sila gasolinahan, katrupang John Jin. Kaya din sa San Frans.
2: Tapok man.
1: Dool rapon sa gasolinahan.
2: So more na at least nga na ay mga landmark dili dili lisod pangitaon.
1: Dili lisod pangitaon. Nahala. Then of course kining nga atong tulaman noon mga katrupa gihatod sab kini. Sa Santon Gold Coffee Mix lamian nga kape creme. Santon Gold Coffee Mix. Ni ana kanindot usab ani kay dunay glutathione og collagen, no? Ang glutathione og collagen mga katrupa usab pud ni nga sangkap nga giapil na lang gini mga katrupa kay gawas nga ma-healthy ka na mo hayag pang atong pamanit og looking young pata katrupa nga
2: Junjun. Yes, siyempre, mabata ang atong panagway.
1: Gumi ka niining glutathione og collagen.
2: Oy, tinong.
1: Lamit pa gyud ang kape, no? Santon Gold Coffee Mix. Alright, abante be, kinsa pa ni mga nagpaabot sa ilang mensahe be, diri sa itong cellphone, doon na ba?
2: Sige be.
1: Kinsa pa ni diri,
2: ning li-li-li-li-oning kuan?
1: Sa mga ni, kumusta Agus Andok di Oro Planets? Sa mga ni katrupang Bams, ano mo kong kasabot?
2: Katrupang Bams.
1: Karoon hapon na imong text katrupang Bams, armasamta na, no? Ay, diyan si katrupang Mario, Roger Dumanig Kua. Good morning, katrupang Mario. Ingon siya nga, mayong buntag mga katrupa o sa kinatibok ang puwersa sa XFM, diapon kaninyong duha. Ang tanding guwapo. Sir, daghan kayod karon ang nabilib si Senador Alan Cayetano.
2: Tinood yun.
1: Sayang gibuhat, diha, wala sila mutunga sa ilang untang meeting sa Senado sa dihang nangasuko ang PICAS grupo. Di ay, gituyo to nila Cayetano aron dili mabaraw.
2: Mabaraw.
1: Ang schedule sa pag-imbestiga sa Blue Ribbon.
2: Oy, karong Huwebes.
1: Makalingaw o magkalagot tanahon karon ang Senado. God bless you. I love you all. Grabe si katropang Mario.
2: Maayo gin mo.
1: Si Mr. I love you all.
2: Maayo gin kayo man na type. No? Siyempre.
1: So, normal katropang Junje.
2: Wa mong gin sila mahimo kay ugang presidente, Senate President Mingon nga wasa tay hearing.
1: Siya man ang presiding officer.
2: Maghulat.
1: Maghulat yun sila.
2: Maghulat.
1: So, si kini si Tulpo, that time nga, katulupang nga, Junji, nga, katulupang nga, semana ba? Grabe yun. May lumipat sa minority.
2: Grabe na. Grabe yun. Grabe yeah. Nila nga. Grabe na nila
1: asam, nga. Asam-asam na yun, no?
2: Oo, pasibaw-sibaw man. Ay, so, na ay mo balhin.
1: Grabe na yung expectation nila.
2: Okay.
1: Yeah, si Gatchalian.
2: Mm.
1: Hinam-hinam na kay Senate Speaker.
2: Siyempre.
1: Senate President na maya.
2: Hinam-hinam na siya. Nauna niya ako.
1: Oh.
2: Oh.
1: Yeah. Masiginahan na si Win-Win Gatchalian kaya giulog-ulog.
2: Giulog-ulogan po siya.
1: Ulog-ulog.
2: Ulog-ulog. Talo-talo. Talo-talo.
1: Oh, giginahan na si Win Gatchalian kaya labi. Senate President ba yan?
2: Oh, siyempre. Taas na bayagyo kayo na.
1: Di.
2: Limang kag-Senate President.
1: Sus, kaya pag-abot ka ron nga si Mana.
2: Mwa man.
1: Abtik man kaayo ang majority group.
2: Ay, oh.
1: Abtik. Pero mga katrupa, atong una-una-una. Atong una-una-una. Actually, dili bang yun maayo mga katrupa nga ang Senado doon ay sama na nga panghitabo. Parang litan, wala sila mag kining mag-convene, gumikan kay walay presensya sa majority, walay nahitabo. Pero, nahitabo na mga katrupa gumikan adunay rason. Ang rason mga katrupa, dili kay di ginahan mutunga, dili kay absinos, dili nga na, para protektahan mga katrupa nga gub-on ang plano.
2: Mm, kana.
1: Nasabta na to? Para protektahan sa majority group nga ang plano nila nga dapat matuman gyud ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Monay! Oh. Monay!
1: Nga katrupang Junji, kaya og dili na og mahitabo og mutunga sila katrupang Junji,
2: mailisan man.
1: Makaingon man tato nga dunay mga yaw-yaw ato.
2: Oh, tinuod.
1: Imutang na to, di wala sila butuhan.
2: Oo.
1: Kanang dili mag-change of kwan.
2: Leadership.
1: Leadership. Nanay mga imutang na to nga Mr. Presiding Officer, I'd like to move that we have to consider. Ano ba?
2: Ano naman to? Oo.
1: We have to consider the move of minority black.
2: Ay! Onya,
1: sample na to ha.
2: Oh, sample. Yeah.
1: Na kay kon man nagaturopang John Jay kanang mag-base magyuna sa ilang mga kunuhay, of course.
2: Mga
1: move
2: on himo on nila.
1: Musika, musikan din man ito.
2: Oh.
1: Musikan, ibig kasi may musikan din si Risa, Risa.
2: Si Risa, oh. Matato si Risa. Or si Kiko.
1: Mr. Presiding Officer, I say condemotion.
2: Ay,
1: ano man na?
2: Oh.
1: Oh, pag say condemotion,
2: I move na yun.
1: Yeah, mag-walk out na yun.
2: Oh, walk out. Dito na.
1: Yeah, normal. Na yung mga move. So, guba ang plano.
2: Oh, magani. Muna na.
1: Pwede malangan-langan.
2: Mm-hmm.
1: Pwede malangan-langan.
2: Tinood. Ay.
1: Oh. Bisag matuman pa na mga grupa, pwede malangan-langan. Na karon kay naunhan man sa Alaska Bright sa majority group. ang majority black ay bright man.
2: Bright man kayo.
1: Wala sila mag-plenary.
2: Wala ay. Wala.
1: Usa man nila pag-motion niya nga.
2: Wa may nanunga.
1: Wa may nanunga.
2: Sila naman ito. Lusad ba kung sila may magsinit-sinit?
1: Lunes, wala.
2: Wala.
1: Gahapon, wala.
2: Wala.
1: karon ha?
2: Oo.
1: Wala po din.
2: Wala gahapon.
1: Oo.
2: Oo, nasawa nila.
1: Kita-kita sila pagkaugma mga katropa sa...
2: O niya, nangwinta na raba to sila. Nangwinta na to sila. Kitag 25 million daw kuno ang gasto daw kuno sa matag-hearing. Oh, nangwinta.
1: Ang ilang Senate President?
2: Nangwinta na. O niya, samantala nga sila pa ang nahimong majority.
1: Walay sama.
2: Walay nahitabo nga
1: dagdong
2: budget. No?
1: Actually,
2: gidawat.
1: Pag-change na si Soto na, gikan ni Escudero pag chin sa Soto, nakadungog ba ta mga katropa nga...
2: Naiyaw-yaw ang pikas?
1: Naighimo sa maanin nila. Gidawat nila nga chin sa leadership na. No? Pero kay ang ilang gihimo mga katropa na matikdan nga more on tabon-tabon. wala makaangay ang grupo.
2: Mm.
1: Ay, butang na to, kining grupo sa mga Duterte.
2: Wa makaangay.
1: Eh, buta lang ang grupo siya sa mga Duterte.
2: Oh.
1: Okay. Makaangay ba ka mga katrupa nga ugbot hunahunaon nahulog naman hinoon nga ang isyo wala na mutunga.
2: Wag yun.
1: Lahi naman ang gisgutan hinoon nga naay priority.
2: Priority ang flood control. Lahi naman hinoon gisgutan hinoon sa Blue Ribbon. Mo nang naagi
1: ang gipriority katropang Junji. Si Soto? Kasi may kakusahan.
2: Mm.
1: Ilan ang gibabutong ang NBIDI kay...
2: Oh, maroon kayo. Kaya na na dahi plano. Na na dahi plano.
1: Kay basing mo ito nga si Bato o Kalit. Oh, na anay mga NBI kay wala pa kuno. Wala gyud kuno sila kasayod ang Senado na time.
2: Oh, nanay.
1: Nga naa na day mga presensya sa NBI.
2: Sa NBI yo nag-intim.
1: Dapat si Soto. Nagpahibaloon ta na sa iyang mga kaubanan nga oy,
2: nanay warang si Kuan.
1: Atong gipabutang ang mga NBI diri kay sa unsa man nga purpose. Pero wala kasayod ang mga kaubanan.
2: Oy, blind kayo.
1: Ang mga NBI na anak kay si Soto di ay naay koordinasyon. Nganong na ay koordinasyon?
2: Mao din ay nahitabo.
1: Kay og mutunga si Bato.
2: Dakpon man.
1: Dili, og mutunga si Bato, maimpas sila. Og naimpas tinuod kay normal si Bato na may
2: warrant.
1: Warrant. Na may warrant. So, bisan tuod og dili na siya warrant sa Pilipinas pero kay ila magyong ipugos, dakpon si Bato. Pero nakadagan man si Bato, na-abdik man.
2: Na-abdik man.
1: Nakadagan man, nakasulod man.
2: Nakasulod og nahimo ng 13, nag-tumatik man dayon.
1: O sa basketball pa, katropang Junji, siya ang katumpang last nga na-hero.
2: Pastil man.
1: Na, goodbye, Soto.
2: Goodbye, Soto. Simula apari hanggang hulo.
1: Ingon na sa Joel Bulneriba nga, Mr. Presiding Officer, I declare that all suits become... Karoon kay... Kita kas na ang isuto nga.
2: Bob, asuko ka. Yeah, yeah. So, what ay mahimo ane?
3: Majority leader, what is your pleasure?
2: Ang akong pleasure, hawa niya.
1: Tubag po si majority leader nga.
4: Mr. Presiding Officer, it's time for us to vacate.
1: May ka masakita na na?
2: Perting sakita, Antoy.
1: Hindi, kay tingin na yun si Amy Marcos nga.
2: I move too close.
4: Mr. Presiding Officer, I nominate. Senator Alan Cayetano as...
2: Senate President.
1: Nasakitan.
2: Ay. Pero, basta kay pangukhoy.
1: Bugal-bugalon, mga katropa.
2: Pangukhoy. Basta ka pamukamorog, wala ka sabot sa iyang gibati. Naginanaan pa sa tagimedya dito nga, sir. Kumusta na yung ano, pakiramdam mo?
1: Kini pong medya, arap po medya ka. Arap po ni kasugsugon.
2: Sir, kumusta po yung pakiramdam mo?
1: Mga kababayan, wala na tayong time. Wala tayong oras, ma. Ay, nako, alas 9:04 na mga katropa. Basta lang paita. Ikatawa na lang ko na ito, Nikkei. Kining pangitabo sa grabe ka masalimuot yun na itong banner, eh.
2: Tinood.
1: Masalimuot nga magkatawa at maglagot. Alas 9:04 na mga katropa. Sobra na, lapas na ta. Wala tayong kong oras pa rin sa naan, mga katropa. Salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Ugma na po tapahon, mga katropa, mag-istorya kay Ugma Exciting na.
2: Karon bisperas na ba?
1: So, of course, mga katropa, manaminita sa inyong mga higala. Sa ngalan na lang sa Kiritaybong Puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, 91.3, 95.7 sa kontrol ni Katropang Keanu J. Sibian. Sa atong News and Public Affairs, pagbanguna sa atong News Director Katropang si J. Salvan Loy. Atong News Desk Katropang Limulakay, mga anchor supporters sila sa Katropang Ray Alinton, Katropang Ali Vicente. Mga katropa, ako si Katropang Ray Celeste Surabasas.
2: Ako sab si Katropang Junce Librias.
1: May muntang katong tran.
0: Dalaygon ang Diyos. Bullseye!
5: XFM.
6: Ora, Kapitan!
7: Unsay kalahian sa una o garon?
6: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
7: Oh! Unya garon?
6: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
8: Exciting!
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
11: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
10: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Craft Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
11: Maudi na ang Craft Gold, bay?
10: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
12: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
13: Exciting, bro!
14: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:10. Oras mga katropa, hatod ka na to sa may tingwa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. At imano na to atong mata para kanunay tinaw ang pananaw. Magatumar matag-adlaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban, sa atong tolomanon. Sentro. Adlong Miyerkules karon mga katropa, pitsa tres na. Ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa mo station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Limwell, Pagalaran, Ukay. Inyo makauban ining orasa, Kutob Talas, Jess. Dali rata mag-uban-uban. Alang sa paghatod nga na kaninyo sa mga dugang impormasyon, dugang mga balita o dugang mga hisgutanan. Kaya atong programang sintro, kuan eh, pangtiwas ni. Kay gaina patang kadlaon hangtod sa hayag. Nagahatod og mga balita. Munang tiwaso nato diri sa alas 9 mga katropa sa atong pagpanaguban ang sentro. Sentro. Kay kung balita lang ang isgutanan og isyu sa atong palibot mga katropa, di na mahuman og hisgot. Gani kagaina sa programang Bullseye, ha? Wa pa punto nila mahuman, nindot pa unta magsigig tabi-tabi, na? Pero munay giingon mga katropa nga matag oras. Doon na may gitakda nga programa. Sentro. Hilara tong tiwason ang mga isgutanan o mapuhon mga katropa. Siyempre, ang atong pagpanag-uban, duha kasibihan nag-broadcast. Atong i-welcome ang atong mga tigpaminaw sa atong duha kasibihan. Diha sa may bayugan, naminaw kamo sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco na naminaw kamo sa frequency 91.3. Tanan nga mga kabalayan atong mga nanay ug tatay nga naradi sa lampan ni Malay or kaumahan nga nagdadagradyo maayong pagsikay-sikay ni ining kabuntagon pabaytawag aron udto naman kay init naman kay naglagiting ang oras murag tulo ka adlaw na ta mga katropa nga nakasinati og maayong panahon gikan gahapon ato ni aging adlaw og hangtod karon mga katropa tuloy-tuloy na murag ingon to nila nga wa pa nahuman ang El Nino mga katropa pero diri sa to probinsya sa Agusan del Sur bisan pag naa sila ingon ng El Nino wa kay ta napiktuhan kay na maghapon tay nasinatian mga katropa nga mga pag-uwan-uwan na ni ato mga miaging adlaw sentro okay ra pod no nga way mga ulan nga ato nasinati ilabi na nga ubay-ubay nga mga activity ang gipahigayon sa atong probinsya gikan sa palarong pambansa then karon nangandam na po ang atong provincial government alang sa Naliyagan Festival 2026. Sentro. O gani diri sa atong lungsod sa San Francisco mga katropa, nag-celebrar po ang atong lungsod sa Magdiwata Festival. Sentro. Samtang nabisi ang atong lokalidad sa mga activity, pero di gihapon na limot no ang atong sibihan nag-monitor po sa mga kasikas dito sa National. Kay siyempre nga itong mga tigpaminaw, ato pong ginahatdan og mga impormasyon unsa na mga kasikas dito. Ilabi na ni ining away sa politika. Usahay bita makaingon ta nga taliwa sa kalisod, malimta na lang nato ang kalisod mga katropa gumikan ining nahitabo sa National nga atong atangan nahimong interesado kay siyempre unsay mahitabo ini nagagad ni sa kaugmaon sa tanan. Ang kaugmaon ang nahitabo karon naghatod ni og kaugmaon sa atong nasod. Kay unsay mga lakang nga gihimo karon sa Senado mao ni ang maghatod mga katropa kung ang atong nasod magpabilin ba gihapon ni ining kasamtangang administrasyon ng Marcos or kaha duna nay kausaban. Ha? Kay duha ra may paingnan ini mga katropa sa 2028 election. Gusto ba mo nga magpabilin ang atong idol no ang iyahang manok mao imo daog sa 2028 or kaha mga katropa lahi na pod ang modubala nga grupo kay kung ganahan mo sa administrasyon karon kay ang atong idol nga sa PBBM mao maayo modubala so be it nga ang iyahang manok mga katropa ang inyong butaran then kung lahi ang inyong gusto nga modaog so mo ni nahitabo karon mga katropa nga ang atong Senado gubot kay ang Senate President mga katropa dili man ni gunit sa liog sa administration for the first time kuno ingon pa ni Alan Peter Cayetano nga independent Senate
Mao ni karon nahitabo basig natingamo nga nganong way session ang Senado gikan atong adlong Lunes, Martes o karon murag naingon man to si Cayetano gahapon nga wala gihapoy session nga mahitabo karon. Gumikan kay kabahin kini sa ilahang protesta nga ang majority senators ilang giipit, si Jingo Estrada gipriso, si Bato de la Rosa nitago kay ilang gigukod. So gikan sa 13 nahimo na silang 11. So muna mga katropa nga di sila gusto nga mailog ang liderato sa Senado, apil ang mga committee chairmanship. Monang inyong sabdon nga ang lakang nga gihimo karon ni Senator Alan Peter Cayetano para walay mahitabo no nga motion para mag-elect og mga chairmanship sa mga nagkadaiyang committee nga bakante pa mga katropa. Ilabi na ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay pwede maguna mag-re-elect og chairman. Unsaon man pagdaog sa majority karon nga kuwang naman sila, wa naman si Bato og si Jingoy. Mao na mga katropa nga ang nahitabo karon, wala gyoy session nga na nahimo para way mailog. Para og mga adlaw Webes, sigurado nga ang Senate Blue Ribbon Committee makapahigayon og investigasyon kalabot mga katropa sa flood control. So anyway, nahisgutan na nga mga isyu kagaina sa bullseye. Dire lang sa ta sa ato sa lokal ha, kay dila sa ta sigig hisgot ining politika. Kay dire sa ato sa Agusan del Sur, dili mo kay magpalabi mo og kanabitong seryoso anang kalisod nga atong nasanatian garon nga mahal ang mga palitunon, mahal ang gasolina, laag-laag pod mo. Kay karong adlaw June 3 ang atong nasayran nga nagsugod karong adlaw opisyal nga nagsugod June 3 ba to katropang singan ani June 3 ang pagsugod sa atong Magdiwata Festival. Naman ito calendar of activity, no? Atong ipabati mga katropa kining pag-imbitar ni Mayor kalimot na naman ko siyang pangalan, Grace Carmel Paredes Bravo. Giimbitar ang tanan mga katropa nga mutambong, musalmot sa Magdiwata Festival mga katropa. Pero unya na nato i-play kay mag-commercial sa atake. Itong oras mga katropa, alas 9.20 na, 19. Human sa commercial, dugang mga isgutanan atong ipabati mga katropa.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay kaepektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
5: Symptoms persist.
4: Call your doctor.
5: Sa mga butika.

0: 26 minutos mga katropa nakalapas uman alas 9 sa buntag. Oras atod kanato sa 21 sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa mao ni ang muamuma sa tong lawas matag adlaw. Duna kini vitamin D3, virgin coconut oil og moringa. Makatabang alang sa ligon nga bukog. Suporta sa atong resistensya og dugang kusog sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Mas epektibo ang absorption tungod sa VCO o adunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 soft gel capsule para mas kusgan ang lawas matag adlaw. Mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Mapalit usab kana mga katropa dinis sibihan sa XFM San Francisco ni amin nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Mga katropa, karong adlaw wa ko nasayop nga opening karon no. Duha ka adlaw ra dayon ang festival. June 3 ug 4. Gani karong buntag. Karong orasa lang nagsugod na ang opening program. Syempre pangunahan sa atong local government unit sa atong mayor nga si Grace Carmel Paredes Bravo ug mga konsehal sa atong lungsod. Gani una nang nangimbitar no ang atong mayor ni ato miaging adlaw nga mutambong or mutanaw, musaksi, ilabi na sa mga kalingawan nga giandam sa tong lungsod. Gani ato paning miaging simana, nagmontar na og mga kining gitawag nato og mga booth ang mga nagkadaiyang kabaranggayan para mag-display sa ilahang mga produkto. Pwede mo makadalikyat og pamalit, no? Di na mo kinahalan mo ato pagpalingke. Kay nanay mga gulay unsa pa nang mga baligya gikan sa uma nga mapalit gikan sa mga booth no sa nagkadaiyang kabaranggayan nga naka-install diha dapita sa municipal ground di atong lungsod sa San Francisco. Atong ipabati kaninyo ang imbitasyon ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo atol sa Magdiwata Festival nga gisugdan ang selebrasyon karong adlawa. Nawala.
1: Grace Carmel Paredes Bravo, a municipal mayor sa San Francisco, Agusan del Sur. Giimbitahan namo kamong tanan sa pag-join sa ato ang Magdiwata Festival karong June 3 to 4, 2026. Atong tema karong nga tuig, paghigugma sa katawhan, kultura o kinaiyahan, susi sa matinud-anong kalambuan natong tanan. Kung inyong mamatikdan, duha lang ni kaadlaw ang ato ang Magdiwata Festival, pero tungod kay nagikanta sa ato ang pagtabang sa selebrasyon sa 2026 Palarong Pambansa. O dili pod pwede nga dili ta mag-celebrate sa ato ang Magdiwata Festival. So akong ipahibalo sa tanan nga atong May 22, 2026 nakitay soft launch sa atong Magdiwata Festival through the opening of our agri-booths nga gibuhat sa atong 27 barangays. Dirigi baligya sa atong mga kabaranggayan ang ilang mga abot sa garden o uban pa nga ilang mga produkto. I hope that you will support all our barangays. Sa May 31, natay half marathon ang assembly diri sa ato ang municipal grounds na 21 kilometers, 10 kilometers o 5 kilometers. And I hope na daghan ang maka-join. Also, sa June 2, 2026, naa ang panagtapok sa ato ang mga evangelical churches. Ang tawag sa kanina panagtapok ang Jesus Rings. It will be at 2 p.m. diri sa ato ang municipal grounds. Ang celebration sa Magdiwata Festival proper magsugod sa June 3 and it will be through a panawag-tawag na ang mag-facilitate ang atong IP leaders, indigenous peoples leaders. Sundan ni sa tree planting activity nga pag-abuhaton sa Barangay Ebro. Kung kinsay interesado, pwede maka-join ug ang atong assembly area diri sa municipal grounds. Kaya arod nga makauban mo dito sa barangay. Pagkahuman, alas 8 sa buntag ang official opening sa ato ang Magdiwata Festival din hibalik sa municipal grounds. And open ni sa tanan kung kinsa ang gusto mag-witness. At the same time, maupod ang ato ang bloodletting activity nga pag-abuhaton sa evacuation center buntag taman sa hapon. Kung kinsa tong willing mag-donate og dugo, moadto lang sa atong evacuation center. Kay inaadid to ang ato ang mga health personnel. Sa hapon, sa June 3, pag-abuhaton ang Magdiwata Environmental Summit.
0: Murag na loading. At least nga karong adlaw gyud magasugod ang kining Magdiwata Festival, ang official nga opening program Karong orasa, nagpadayon ang ilahang opening program di rapita sa municipal ground na sila ay kinigitawag nga tent nga gibutang diha gikan pa nato miaging adlaw ug na sila'y bloodletting activity karon no June 3 katong gusto pod mo donate og dugo pwede ka mo maka anha no sa municipal ground para sa maong activity at least makatabang mo sa Philippine Red Cross para dunay igo nga supply sa dugo alang ni atong mga nagkinahanglan. Daghan pa rin nga mga activity, gaina sayang, wala ita ka-appeal silang tree planting dito napita sa may barangay Ibro. Wag yun ang signal, wag katrupa. So, di na makapadayog istorya si Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. So, at least, no, nga hangtod pa ni Ugma, ang mga display diha sa mga gulay or mga agri products gikan sa mga nagkadayang kabarangayan, pwede ka mo makahapit no, para sa pagpamalingki o guban pa nga mga kalingawan sa atong munisipyo. Tuloy-tuloy na yung mga activity no, sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Gani by next week, June 11, if I'm not mistaken, or June 12, magasugod na usab mga katropa ang Naliyagan Festival. O sa kasimana nga selebrasyon diri sa atong provincial government sa Agusan del Sur. Gani ang atong PNP, ang Philippine National Police, pinaagi sa Agusan del Sur Police sa Provincial Office. Hugot po ng ilang pagpangandam gikan ni atong palarong pabansa 2026 hangtod ni ining pagsugat mga katropa sa Naliyagan Festival. Tuloy-tuloy po mga katropa ang ilang pagpangandam. Si katropang Rialinton, iyang nabati ang iyang nahinabi na interview niya ang provincial director sa PNP Agusan del Sur nga si Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf alang sa mga accomplishment nila sa mga niaging simana at the same time ang mga pagpangandam sa Naliyagan Festival atong ipabati ang iyang pahayag.
2: Sa ngayon sir, ang mga tropang augment po sa nakalipas na parang pabansa ay andito pa rin sila or nakauwi na sir?
3: Well, sir, as of today, kahit pa masabi natin na the culmination of the activity was done yesterday, but mayroon pa rin po kasi tayong mga delegates who are in our province. No? Nandyan pa rin po sila sa mga billeting quarters nila, and maybe gusto pa rin nilang i-enjoy yung ating nature dito, yung ating weather dito, di po ba? So, they're still here, some, while the rest have already flown back, went back to their respective provinces and regions. So, habang meron pa po tayong delegates dito, continued po ang ating security deployment. So, pagdating po doon sa ating mga augmentation, hindi naman na po lahat, but we assess only kung alin pa yung kailangan, but the rest of the augmentation, dahil kailangan din naman po talaga ng ibang provinces ng mga tao nila. So, we are unti-unti po, binabalik na po natin. As of today po, may mga naibalik na tayo sa kanila, around 100. And itong hapon po, alam ko mayroon na naman tayong ibabalik. Unti-unti po, until such time, maubos na yung ating mga delegates dito, makauwi na lahat. Then that's the time na full na po yung ating pagsoli sa ating mga hiniram na mga tulong mula sa ibang mga probinsya po.
2: Yes. Yung sa Naliyagan naman, sir, no? Upcoming Naliyagan Festival, sir, sa security naman ito, siguro may na-prepare na din kayo sir na security measures regarding po dito.
3: Yes sir, actually honestly po no, when we were preparing for Palarong Pambansa lagi ko na pong isinisingit ang Naliyagan Festival. Opo, lagi ko na po yan ino-open up sa PRO 13 namin sa region, sa RD namin mismo. Sir, sabi ko ang preparation ko for the palaro, that should be continued hanggang Naliyagan. Kasi, I'm proud to say, this will be my third Naliyagan Festival. Di po ba? So, nakita ko na. Alam ko na kung anong dapat kong makita para sa isang Naliyagan Festival. So, alam ko na rin kung ano yung preparation, security preparation, para sa isang Naliyagan Festival. Much more this time, dahil meron tayong napaka-successful nating palarong pambansa, and we know, talagang dudublihin natin ang kasiyahan pagdating ng Naliyagan Festival. So, we have to beef up our security deployment. So, prepared po tayo. Prepared po tayo. Although, magbabalik ko po, ibabalik ko na po yung ibang augmentation, but comes the Nalyagan week festival natin. Of course, I will be asking again augmentation from the PRO 13 na para matulungan din ng aking personnel dito, no? Because we could not downplay any security deployment. Kailangan sustain natin ating security deployment upang sa ganun patuloy po tayong maging peaceful and safe yung ating mga mamamayan ng Agusan del Sur.
2: In terms of security protocol, sir, no, siguro parang may similarity lang din sa palaro. Maliban lang kasi wala nang bulletin quarter, di ba? So yung in-observe dapat ng mga security protocol, sir, kasi concentrated na tayo dito sa Dato Lipos, Matapad, ng Control Center Avenue natin.
3: Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo dun, sir. Ang mababawas lang sa ating security deployment will be the bulletin quarters. Mm-hmm. But our security concentration will be on the government center or the Nalyagan ground. No? So,
0: sumato mga katropa ang part sa pahayag. 17 minutes ni iyang pahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf. Pero katurang importante nga mga punto sa atong ipabati sa inyo nga mauni. Sentro. 100% ang ilahang pagpangandam gikan sa palarong pambansa tuloy-tuloy na alang sa Nalyagan Festival 2026. Actually, ang PNP, wa man tay ikasaway ini, wa man tay angayan nga sawayon. Ang trabaho nila ilamang yung gihimo. Bisan pagani og medyo atong makita atong palarong pambansa, bisan ang ilahang mga pulis personnel nga naka-assign sa mga nagkadaiyang mga area. Wa gyud ingon nga tulganay. Bantay gyud, no? Magmaigmaton. Og so far, ang palarong pambansa mga katropa, wala tay nadunggan nga mga delegado o mga bisita sa nagkadaiyang rehiyon. Wa tay nadunggan nga nabiktima sa snatching. Wa tay nabiktima sa tulis hold up. So that's good, no? Nga atong PNP makita gyud ilang visibility sa mga nangagi nga mga semana. So tuloy-tuloy na ni sa security sa Nalyagan Festival. Mura magyo ni atong giampo, no? Ilabi na sa panahon sa daghang tao. Mao pud ni isiaw biya sa mga tao nga terorismo ang gihuna-huna. So mo ni gilakayan sa atong PNP nga mahitabo. Muna nga double check, no? Di na tamatingala nga stricto na yung mga inspection nga ginahimo ang atong mga PNP. Ilabinag magdatag mga bag, sling bag, or pakbag bagha. Di kita masuko nga tanaon, no? Lion sa PNP personnel kung sa'y sulod. Kay mauna ilang trabaho para sa seguridad sa selebrasyon. So, ato lang ng gisgutan kay di ba po maayo nga sige nilang punta o gisgot sa national nga mga isyo. At least diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur, napoy panahon mga katropa nga mga maayong balita po ng atong mahatod diha sa inyo. Alas 9:40, mobalik ta human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM. XFM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung inom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw. Nawala itong kahanap. Kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At na kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato.

0: 46 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 oras sa tudyanato sa maintinwa sa Vision X Plus Capsule. Sa adlaw-adlaw nga tutok ta, pirminti sa cellphone, di gina malimtan. Niya computer, TV, atog yung atimanon ang atong mga mata. Atong pagtumaron kining Vision X Plus Soft Gel Capsule, doon na kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Mga nutrients nga makatabang sa proteksyon sa mata, mas klaro nga pananaw og batok sa kakapoy sa mata. Suporta kini sa kahimsog sa mata, ilabi na sa kanunay nga nagatubang og screen. Vision X Plus Capsule para sa klaro nga pananaw. Mabalit na sa inyong mga suking butika. Sentro. Mga katropa, padayenta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang sentro, watay mga dagko nga mga isyo nga atong ginatuki karon. Kay ang atong gilakbitan, no, kini mga activity diri sa atong probinsya, ilabi na diri sa atong lungsod ang Magdiwata Festival nga opisyal nga nag-abli karong adlawa. Gi-imbitar ang tanan, no, sa pagsaksi gani karong orasan, nagapadayon ang ilang programa diya sa municipal ground alang sa opening ceremony. Si Vice Mayor Jing Polvera ang namulong karong panahon. Atong ipabati kaninyo ang gamay niya mensahe.
1: By the Naliagan Foundation President, Ma'am Judith Tampos Miro, atong pagpakan. Of course, sa pinakagwapang municipal mayor sa tibuok Pilipinas, Grace Carmel Paredes Bravo. Akong naunhan ako si SBGR sa iyang linya. Members of the Sangguniang Bayan, Barangay Local Government Units, heads and department heads, principals, school heads, teachers, stakeholders, visitors, ang ato ang mga amigo from ASELCO headed by GM Galarse, my fellow San Franciscohanon, welcome to the opening Magdiwata Festival 2026. Special mention kay panagsaragid ni mo abot or mo apil, Mayor, ang akong isuon, Sydney Polvera and Grace Polvera. Una sa tanan, daghang salamat sa inyong pag-anhi. Kabaluman ko nga medyo kapoy pa ang tanan. Gikan sa palarong pambansa, ang uban, diri basing gipamaulan pa sa sigig binaktas. Ang uban, nakigpila pa og sayo sa kadlawon para lang makita ang ilang mga idol atong nidula sa palarong pambansa. Og ang uban, hantod karon, murag naapay si Pangs sa palaro. Tanan ba ta na si Pangs? Separation anxiety? Kay murag bago pa man unta na nagsugod, pero ni kalitra gahuman. Sulod sa pila ka adlaw, magaling na sana tayong magtagalog. Pero umuli na pala ang mga bisita natin. Sayang talaga ang mga napundo nating

0: Tagalog. Ang mga suki sa karinderiya, nagtagalog din, di ba? Ang mga driver, nagtagalog. Bisan ang tindira sa palingki, murag nag-audition sa teleserye. Makadungog ka, naimingon, magkano po ito? O, magkano ka dumating? Di ba? Napoy mo tubag dayon, 200 po. Pagkahuman, mutanaw sa kauban, mangutan na, pila ganin ang 200 part? O, di ba? Nakwanta, na-excited ta. O karon na nahuman na ang palaro, abi na to, makapahuway na ta sa atong mga dila. Abi na to, makabalik na ta sa ato ang komportabling binisaya. Pero dili pa di ay, kay gikan sa Tagalog, magminanubo na punta. Usahay gani kita nga mga lumad nga taga San Francisco, kung makadungog tag minanubo, murag maumaura ang atong naong sa estudyante nga gitawag sa teacher nga wala maminaw. Maunang kanang maoy makita ninyo nga nag-smile-smile ra, nagyango-yango lang sa kilid, ayaw dayon mo pagtuong nga nakasabot gid na siya kay basin pariharan nato nga nag-ampo nga dili tawagon. Apan kana maoy usa sa mga butang nga atong gisaulog karong adlawa. Because today, we celebrate the richness of our culture, our heritage, and the diverse tradition that makes San Francisco unique. Every language, every dance, every song, and every story reminds us where we came from and who we are as a people. The Magdiwata Festival is more than just a celebration. It is a showcase of our pride as San Franciscohanons, a tribute to our rich traditions and reminder that despite one community united by shared heritage, identity, and aspirations. Thank you for taking your time with us. Your presence makes this occasion even more meaningful as we officially open the celebration of Magdiwata Festival 2026. Madayaw, malipayon nga kasaulugan, and welcome to Magdiwata Festival 2026. Daghang salamat sa ato.
1: Mga katropa, ang opening remark or opening address ni Vice Mayor Jing Polvera dari sa atong lungsod sa San Francisco regarding mga katropa sa opening ceremony karong adlawa. So, giimbitar ang tanan no, sa pag-saksi sa mga nagkadaiyang kalihukan. I don't know kung doon ay mga tournament or doon ay mga competition sa sports nga giandam kay wa na ko nabasa ang program nila. So, at least nga kamo nalay mo saksi sa mga panghitabo no, dihadapita sa atong lungsod. Kay ang gipasidunggan ini, dili lang ang pangalan nga Magdiwata Festival, kundili ang pag-ila sa culture, kabilin, ang heritage no diri sa atong lungsod, ilabi na sa mga original nga mga settlers sa atong lungsod no, atong tribo na manubo o diri sa atong lungsod mo ning Mount Magdiwata kanang bukid, diha gina sila sa una kuno na namuyo og nang dagko no, diha nang bukid sa Mount Magdiwata. So gipadisidunggan usab ang abundang kinaiyahan. So ang atong Mount Magdiwata until now protected. Ang kahoy diha grabe pa ka matawag pag yun mga katropag virgin forest. Kay wag yun na sukad. Una may nangakuha sa illegal logging ni Adto, pero gamay ra kay ginabadlong man, kay protective area man. So usa kana no sa pagpasidungog sa kultura sa lungsod sa San Francisco. Tuloy-tuloy na ni sa Naliagan Festival 2026 wherein entire Agusan del Sur ang mag-celebrate sa tanan ng mga tribo, not only manubo kundili ang uban pa no, Espransa, lahi man kuno ang ilang tribo diha. So mag-usa no sa Naliagan Festival. Ang karon lang diri sa Magdiwata Festival, ang gipasindunggan nga tribo ang lumulupyo lang sa lungsod sa San Francisco. Mga katropa, wa na tigong oras nga ikapadugdog sunahan. Ang atong mga gisgutan karon kabahin lang sa mga sentro nga mga nanghitabo diri sa atong lungsod. Pero sa national padayon gihapon ta nga nag-obserba labi na nga ugmang adlaw pohon magsugod na ang hearing sa Blue Ribbon Committee kalabot sa flood control, no? Nga anomalya. At least ma-broadcast mantag maka-live po tayo inipuhon mga katropa. Anyway, para ba nga mabutyag yun ang kamatuuran ining Blue Ribbon Committee nga dili kontrolado sa Malacanang. Basig di rin eh, mabulgar, no? Nga daghay mga congressman nga nagdawat og maleta. Kanya, mauhinungdan nga porsigido good sila nga ma-impeach ang Vice President. Basig diha nga mga panahon, mabulabog. Sentro. Kanya, unsa pa may kuan, dungog nga ikatubang sa mga prosecutor ini kung maaligahan sila nga unya napagyoy mga ebidensya, no? Nga nagdawat sila mga malita. Mauni ang gipangita, no, sa publiko nga independent, walay tabon-tabon nga investigasyon sa korupsyon sa kasamtangang administrasyon. Mga katropa, akong partner sa Technical Division, katropang Kiano J. Sibial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, Limwell Pagalaran Ukay, magapasalamat sa inyong pagpaminaw o pagsalig. Maing buntag ganatong tanan, amping kanunay o dalaygon ang Dios.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka og labada, Padre.
4: Exciting.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag sure da buy. Ngano good?
7: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
8: Maudi na ang Crap Gold, bay?
7: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Exciting, bro!
11: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kayo sa kanta Nalindot kayo mura na Misa ka po na ko ang Beatles na miniuyog kayo.
1: Siyempre, Sleeping Child, no? From Boy Mata. Boy Mata.
0: Kasi Boy Mata.
1: Si Boy Mata may ngayon nag-compose anang Sleeping Child. Si, kasi sige rin siya kawanggol, si Garagan, nakadabdab man.
0: Nakadabdab, mura ko ay, mura kanding.
1: Mura lang ikaw. Mura lang ikaw ko, girl. O niya na natin siya ipilahin lang.
0: Niya na siya ka.
1: Yes.
0: Mura mo rin siya si Shakira, oy. Na may pagkawit ni Houston gamay.
1: Like Chucky Dal.
0: Mura si Chucky Dal. Dali, si Shakira, si
1: Chucky Dal.
0: Ay, nako mga igala, welcome ka mga hurot sa toang programa. Nga lahat, mabati diria o bakitaan sa XFM 107.1 sa Tagum.
1: Yes, good morning.
0: Mga maring ako si Inday Erika, diligwa pa dilimestay sa apan dilimakopyan saan tungod gay mangunay o silingan.
1: Oy! Grabe naman na, oy. Okay, syempre, as useless, kao man ang gigapon ninyo, mamura ang gigapon sa una, doon garoon. Master Inday Danini, hello, girl.
0: Yes, og syempre, ito ang introduce, mga maring.
1: Yes.
0: Ikan gini siya nagpalaypo.
1: Palaypo from the red corner, weighing 145 pounds, bill palang na. Ani ana?
0: Ayan. Representing from Mexico.
1: Mexico, Pampanga, Mexico.
0: Mexicana. Ladies and gentlemen.
1: Ladies.
0: Tia Daria.
1: Yes. Ladies and gentlemen.
2: Hi, hello. Kamusta mo? Alay, parang po kayo. 10 months ka ka ng Juntis.
1: Saan mo rin pag-aon
2: saan eh? Murag sipit ang kamera ni ay.
0: Murag ang si Dilimat sa day.
1: Ayun ka. Gagawin.
2: Murag mo nagbato.
1: Grabe naman tan bayo.
2: Murag bato dyan. Murag bato dyan naman lihok. Saan na ni oy?
1: Saan na ka?
2: Siguro maring. Busog lang kayo maring. Busog.
0: Hering ni, kaya nalagi si Laila.
1: Okay na ka.
2: Ayun, siguro ko i-focus niya, oy. Lain, nagiginig operator, ay.
0: Slide show lang siya.
1: Kanang face-to-face nga, kanang kalaban na itong silingan nila nga Marites. Pero nagkakita, nagkakaway ni.
0: Live show, anak.
2: Kanang, pwede
0: siguro mag-flip top ni mga Marites sa ako, ano, sa mga kalino.
1: Gani.
0: Mapakunti siguro ito, anak, mga bayot.
1: Huh?
0: Mapakuntis gluta ng mga flip-top sa mga Marites sa kanto ba?
1: Pwede po.
2: Ay, manaap ka.
1: Ito na i-suggest sa ito ang SM.
0: Yes.
2: SM.
1: SM.
0: Ito ang minority floor leader.
1: Yes. Ang ito ang Senate President.
0: Mga maring, welcome sa ito ang panag-uban na ito na alas 12 sa uto karong adlaw niya Lunes, ah? Merkulis.
1: Nida yun, mag-uban. Nida yun yung Martes, gapo.
0: Wala. Natigayon kayo ni abot naman ni siya.
1: Oo.
0: Oh. Oga mga maring, gikan diri sa Tago, mabati sa Takaron diri sa XFM Mati City.
1: Apa? Hello, eh. So, ang mga taga Mati City, ato ang itimbaya diha, no?
0: Yes.
1: Si Pikong, o si...
2: Si Inday Tato.
1: Si Inday Tato, si Bipo.
2: Si Bipo.
1: Bipo.
2: Alias Bipa.
0: Og siyempre, labi na girl, especially, most especially,
1: aba?
0: Sa mga taga-barangay Luban.
1: Yes.
2: Yes.
0: Si
1: Kapitan Linlin.
0: Og yahan niya, kapika sa kinabuhi nga si...
1: Si Sir Joseph.
2: Si Sir Joseph na ito.
0: Joseph na ito yung pangalan. Ito si Christopher.
1: Christopher!
2: Christopher!
1: Christopher! Sorry.
2: Asa magkakakuan na yung barangay?
1: Malito nga barangay ako na sudlan. Purok. Sorry.
2: Sa barangay Langka to yung imo, ha?
0: Sa nga vlogger ba?
1: Hoy, nag-comment din yun. Di na kaya ito itas, no? Kaya ba si mga kuan niya? Alam ba si Inday Mario? Tia Daria, murang gag-jad sa ICC.
2: Lain lang si SM, ay. Maninood lang yung SM. Murang bito niya katog-jad sa ICC. Katong tiguan ka na.
1: Tiguan nga kontrabidang.
0: Katong gikuan ang asset niya, gipis ni Donald Trump.
1: Yes, o, kato.
0: Ay, naku.
2: Lain lang si SM. Maninood lang si SM.
1: Hoy, si kuan si Mike Lubot, Luwaton.
0: Say Lubot.
1: Si Mike. Hi, Mike.
2: Yes,
1: grabe. Mga ini si Inday Tanini. Sige na kung kadungog ani sa radyo. Aba, aba.
2: Oy, imay-may ka.
1: Imay ka.
2: Wala ka kabalo.
0: Lugulugan na po ang kabalo.
2: Elementary meme, hinahanan na siya.
1: Talo-taloan na sa ibon ni mo, ha?
0: Sa pinuulang gano'n, nakadungog ko ani una niya, kay grade 2 pa dyan.
2: Grade 2? Ay!
1: Ang dangon na kastriyahan, eh.
2: Ako ba grade 4 po ko ato marin.
0: Ako ba istra kay si Ma'am Shirley Canyeda, dahil sa may barangay Rizal mong kayo. Grade 2 pa dyan ko, nakadungog na ko ani niya.
2: Memorize pa gano'n mo iyang kuhan.
1: So, kasi si Michael Luaton ni ay, so, sa pila may edad ani niya. Ay, Michael Luaton, ay, kasi gara-gara, wow, na, last na bang nag-aingon ako alam sa una kay nasisarian.
0: Diligin na siya mo sibog, dahil. Diligin na siya mo sibog.
1: Kailan yun, eh?
0: Si pangalan si?
1: Si Michael Luaton.
0: Uy, maraga. Ako kailan. Ato ko na siyang Luaton.
1: Michael,
2: ha? Masa kailan ni mo? Kay, oh.
1: Ay, basi, man.
2: Ikaw ba yung gikuan? Basta
0: doon mo, doon mo yung labay nga.
2: Ano man siya? Oo. Ikaw ang napansin, so ikaw ang kaila.
1: Hoy, may ka, pag tarong niya, basig na tayo kuan sana mga memories in the past. Ayaw dyan pag nakara niya, kuan, may ka.
2: Basi isa na sa nalagingan niya.
0: Kana ba yung mga nang labay na no, kay labi biya kayong balik.
2: Puro nalagingan ni Muli ay.
0: Kana mga nang labay na niya, alami kayo.
2: Oo.
1: Hoy, may ka, ayaw dyan pag nakara, may ka, kay. Ugan na ba kayo niyang ako ang kuan petals.
2: Ay!
1: Ayaw dyan ko karakarahi.
0: Uga imang pitals?
1: Ha?
0: Pabatun, ina.
2: Sige, pakita kung ugag yun.
1: Ay, may ka ha. Ayaw dyan.
2: Pagtinood nga, uga, ipakita na.
0: Pakita ay kung tagpita.
1: Ganahan sad mo, o kitang tulo.
0: Pakita ay kung tagpitals.
2: Pero wala pa nakita, bro mo. Buhagay na.
1: Kaya si Mike ang dalawa ko, nag-chat na saan siya. Ano siya nga. Kaya mo na siya, Tia Daria. Pero nalabot ni Memories, ano niya. Aba.
2: Aba, kinsa manalik ka ni Mahalani.
1: Ay, si Alvin Ye, maring Daria, bagong rebound by. Mura na, kag si Laila Dilima. Aba.
0: Pasalamatis, bro.
2: Bagong rebound, Dilima dahil yun.
0: Pasalamatan siguro na ito ang mga sponsors at ang mga hairstylists.
1: Yes, ay yung mga stylists may kasama na.
0: Si SM and Daimari,
2: yes,
0: salamat.
2: Thank you kayo, SM, sa imong gihatag, ha, nga... Ay, di rin hatag, uy.
1: Hatag na lang, uy. Sa kam na nila.
0: Hatag na nila.
2: Masig maningil ni.
1: Wala nga ba, bungol-bungulan lang.
2: Hirap na yung tiknin. Sa ato pa ikaw, di na ka-stress ka rin.
1: Di natin na-stress na rin. Kinikiring na rin ba itong vlogger? Ay, ay mo kasi ma-stress ha. Kay, kanawa man, mukiring, mukalit niya. Para maging matabang rin yun niya.
0: Ito ang internet piting hinaya, manipuri ay gaba.
1: Kuso kayo kuha. Kuso kayo kuha, Dre, oh.
0: Di ko palagi kasud.
2: O saan na yung internet na hindi gamit? Masig sa pikas.
1: Masig sa pikas sa sabi sa Bulgari. Masig naka-check-in ka sa Bulgari.
2: Kalimut kag lagat ito. Ay, maramaro po ka marin ha.
0: Uy, ay mo pagkano, uy, kay mga booking tana.
1: Uy, alam ba si Mike, oh, paminaw mo pa. Masakpat among duha ron. Alas kay laban ko tingog jud. Tig paminaw akong mother sa radyo lang po. Ah, basig ang mama. Basig imong mama. Ang imong mama di basing, ay.
0: Basig mama niya, elementary pa ga paminaw.
2: Sasakpan na gud kinsa iya kay ila iyang mama. Ingon ana gid na siya katigawang gonda ay Mike.
1: Ipaklaro na niya Mike, basig anak tagas gawas
0: ikipa ko na yung
1: mama.
0: Ay, mga bago lagi ng uban nga mga commentator na to lagi mga
2: natin. Si apila po na si Ibabaw kaya masuko na si Ilrin.
1: Si Ilrin?
2: Na siya kompleto na kaya ng mga Gabi Production.
1: Si Babski said, ba?
2: Kinsa man po ni...
0: Uy, timbaya po si Sir Kid Libunaw.
1: Uy, si Kid Libunaw, no, sa mga ngilgig nga elemento, gika din siya sa kuan, Planet Memek. Si Kid Libunaw, kauban ko din sa Action Radio Sauna.
2: Katong naay ka ng tulok-tulok sa agtang, tulok ka buo?
1: Yes. Grabe kayo ng ngilgig nga elemento. Ayaw ko dyan sa akin, magkita ka sa US, kuan, diksyonan na yung mga kuan mo. Eksperimentuhan ka dito.
2: Wala. Ayaw pa kana
1: marin.
2: Ayaw pa kana marin. Kaya ugma, napara pa siya alas 6 sa 2 dalas 8.
1: Uy, amigo, maglibli mo na siya paniudto.
2: Ayaw mo lata marin. Madunggan ka sa pikas.
0: Karon, manlibri na siya.
1: Kasi si Libunaw, manglibri na paniudto. Ikaw mo ba?
2: O di ay?
1: O sa di ay mo, di ay.
2: Wapo na kayo ka na tuwa na ay.
0: Bantog na kayo sayo siya, Jerry Amari.
1: Bala sayo kayo na niya. Sugurin na niya.
2: Musibat. Ikaw ka marin, mang libre.
0: Si Batman lagi.
1: Bro.
2: Si Batman.
1: Bro, naman doon sa kanto ilalito, bro. Baka magandang yung haira dito, bro.
0: Oh, napadali si Kineta J. Batukan Tagupa. Gabi, guapa. Guapa na ba kinisa ko yan? Pero sayang, kaya di man kaya niya kung anong.
1: Ay, Kineta, yung wala na lang. Ugbukin na na, Ken. Masimula, lain niyo yung magkabutang ug PS, Ana.
2: Masa ba na klaseng ugbok?
1: Ug mohon.
2: Ay mo.
1: Para di ba squat ang
2: ano? Kani mo ko ano maring PS.
1: Kwan. Usap na PS ko kay Bright maring bayutan ni. Kananga.
0: PS kananga. Post center.
2: Post center.
1: Pasang sa. Ay si ano ba si Mika o pwede mo request o mga DJ o song. Unsa man Mika?
0: Hoy. Alo, oi, comedy oi kanang mga komentarista,
1: mga komentarista man mga bayot.
2: Ay pasensipyat ang iyang pagkaalam niya.
0: Ingon pa si Kinet at si Dora Anticlear o Gaboy Abunda.
2: Oi,
1: aba. Kinet ha, gimo jo kong isugdan Kinet.
0: Braga musuko lagi
1: siya. Musuko lagi ugdan. Ana yo kay kanang gisaligan gyud siguro ba.
0: Nakapangandam ba kini sa keratin?
1: Nakapangandam na kad yang og kanang
2: oil. Ana pa gyud si wala si Josephine Pero Vicente. Hala ay nay nalahi. Upaw na yun na nga tinuod. Murag tungol.
1: Aba.
2: Ay, Josephine. Murag karoon na dyan na tama, Josephine.
1: Josephine ha. Ayaw dyan ko, gara-gara ay Josephine.
0: Ano ba si Mike nga bago paman ko sa live, oy, ADI?
1: ADI? So, narapay may ikuan rin, ganang acceptance sa mga bago pa.
0: Ipakita, pamatod eh. Comment ang mga screenshot.
1: Ang mga screenshot. Diya, Maika. Pero wala ka na, kwan, Maika, wala ka na sayop sa pag-tanaw diri sa live na mo. Yes. Imagino niyo na, Maika, tagalang istasyon. Ano yung mga ni diri sa mga istasyon? Kaya ganahan siya, kaya enjoy kay diri. Diri rin siya kakawan ng kanang tinood na kalipay. Diba?
0: Ayaw piyansa.
1: I will be here for you, Bayam. Aba, ato lang i-play.
0: Sabi naman kayo na si Maika. Nakoy, friend ka niya ito, Maika, sa pangan ba?
1: Maba?
2: Kasi maon na siya.
0: Nakoy, may mga kaagi ka niya ito.
2: Huwag ka na si Maika, tagasa mo ka, Maika. Sige, Dabi.
0: Pero dili man to, luwato ng apelyedo, makalang... Makaso may apelido.
1: Makaso. Kani si Maring Darya. Maika masad ni. Tanaman diyan ni Maika. Maika mot.
0: Street smart.
2: Kalimpyo sa kuwanti yan.
0: Pwede na rin anak ni Motia Darya.
2: O siya kinambrasan.
1: Naman naman kinambrasan i-ring din ha. I will be here for you by Michael Smith and Wison. Aba.
2: Uy, medyo layo man gina din siya.
1: From Bansalan. Aba.
2: Parang membro na nito sa mga Cobra Queen.
1: Oo.
2: Ay naman si Kinya.
1: Sakop ni DJ Ranz. Diyan sa Bansalan FM.
2: Uy, basi. Sige na sila kita ni Diane ko, ni Big Man.
1: Oo, katong...
0: Kita nga Big Man.
2: Katong kamay.
0: Hoy, apan sa dili pa mga maring, ha? Kinindi na ito ang programa nga sadya kayo, ginapaminaw ni sa tagalain ng mga istasyon. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Sa may nakadya sa Santon Plus Herbal Capsule kay ikaw mangin mo yung nagpaalik-alik ang nagsulti.
2: Pamatod ina para makabalo sila.
0: Awa sa libi, kanil ko.
2: Malikay ko, malikay.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga marin dun ay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, espirulina. Ay nako, mura na kagalaw oy maring.
2: Ay!
1: Kaya, maloy!
0: Grabe ang mga sustansya, mga vitamina tungod kay dun na siya mga malunggay.
1: Aba?
0: Dun na pag-isay prutas o dun na pag-isay espirulina.
2: Uh-huh.
0: Anong espirulina maring, muna ginakaon sa mga astronaut maadro dito sa buwan.
1: Oo, sila si Neil Armstrong. Dito na. Atong nagbuwan sa si Neil Armstrong. Kabalo ka kasi pinakaunang nadubuan?
2: Kinsa man?
1: Uy, taga-Buhol.
2: Ay, taga-Buhol?
1: Yes.
2: Kinsa man na?
1: Take note, mga katropa, ang una naka-addo sa bulan, mga taga-Buhol.
2: Uy!
0: Nga na ba matunay ko nun, abi?
1: Naay mga screenshot talaga mga video nga nakita dito nga naay kuan bagol sa kalamay.
0: Nagbaon o kalamay ay...
1: Ang mga astronaut na mula nun. Nagdala ang kalamay hati.
0: Bato na kay...
2: Lahay mo siguro itong astronaut to eh.
0: Pag-abot daw dito ni Kuan, pag-abot dito ni... Kamulok ang sagisakya nila?
1: Ang saman.
0: Kabadyo nga putik din dyan.
1: Ang takiya kay si Jojo.
2: Ay, si Jojo?
1: Si Jojo.
2: Dili si Jongjong?
1: Dili.
3: Mangko kabaluan na. Lamayon mangko ninyo.
0: Ay nako mga igala, ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, the business yang mo alim sa mga nagkadaiyang mga balatian, labi na ginamarin, nag-una ka ron sa talaan sa DOIT.
1: DOIT, sa DOIT. So wala na patik dito sa department sa kanila sa DOIT, sa DPW8, dala, saan?
0: Sa DOIT ra.
1: Sa DOIT ra.
2: Asa mang gikan ang produkto marin?
0: Sa
1: Y2-8. Ah, okay.
0: Sa mga eksperto at mga tingduki-duki, na nag-una daw sa talaan sa mga nangamatay sa kanan sa Pilipinas kining high blood, kanining diabetes
1: kana.
0: So aron nga makunhuran ang kanang ana nga mga balatian mga maring, adlaw-adlaw kita mag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nabalo mo asa dapat napalit kini mga produkto?
1: Asa man.
0: Sa to ang Y2 Eat Clinic.
1: Aba.
2: Yes. Asa man na napita?
1: Asa man napit me ang exact address.
2: Yes.
0: Diya sa may Ganti Road sa Bagong Palingki sa Dakbayan sa Tagom na sa Tuo asa wala di ay tapad lang sa Mr. DIY.
1: Aba. Aba.
0: Kung mapalit ka dito, pangitaalan si Doc CJ ni Druda, kaya doon na libre nga check-up. Karong adlaw mga maring.
1: Aba, karon lang.
0: Kanton sa Biyernes.
1: Aba, atso sa to, Wednesday until Friday.
0: Onya, yes. Ay, pildihalan sa mga maring.
2: Unsa man po na?
0: Ah, si Palangga.
1: Ay, si Palangga. Uy, kabalo ka si Palangga. Nung kaya ikuha na ka si Palangga. Kailangan, mamords na kaayo. Bisa wala, bisa kayang height, wala kabot o isa kadupa, pero mamords kaayo.
2: Sa ato pa sa una, pakay pa siya.
1: Oo, ka na makita.
0: Uy, muna yung isukot.
2: Pamatodi. Pamatodi yung nasokdan bagyo.
1: Di lang ko mag-tell. Di lang ko mag-storya.
0: At ang oras, mga higala, aroon na tayo 25 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag.
1: Uh-huh.
0: At ang ito ang Demerites and Friends. Tawad-tawad sa mga pagbalik mga katropa. Dari alam sa XFM.
1: Exciting!

0: be here for you by Michael Smith and Wilson, okay? Wow. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix, mga kasulid, no? Siyempre, ka natin, ipahinungod na sa ito ang grabe kaayon ni...
1: Okay, solid, solid.
0: Mga... Ato mga kasulid nga katropa, si Maika Watuan, di ba, Maika, yes. Ang imuhang mani mo.
2: Nadungog ka ito niya?
0: Abo, tadungog ba niya ni Bayuta ni?
2: Maika, nadungog ba niya mo ito? Ano? Ang request na ba ito?
0: Baan? Silang, i-comment lang sa police station na kung nakuha ano ni mo, yes. Maika. Alam pa si Josephine, pinungod po na ako sa taga Nueva Fuerza, sa Tagum, Davao del Norte. Salamat ka inyong tanan. Aba.
2: Yes. Ano po si Alvin Guok? Kita ko sa picture ninyo mga maring. Katong naligo mong dagat.
0: Aba. Maoba, maoba.
2: Dako kayong tao si Daria. Ay!
1: Uy! Dako kayong tao si Daria.
2: Bili ay mangudto.
1: Dako sabdang tabadidoy. Aba.
2: Aba. Ay, ibawi. Aba. Ibawi diyo ni mo.
1: Matod ina.
2: Ay! Lagi ko, ay.
0: Ang hilig kayo. Ang ganahan kayo sa ito ang tila greeting si Lota Sagit Estrada.
1: Ay, napadili kayo siya nga. Ohio, hala dapat si Idol Tanini ang nasa tunga small, medium, and large.
2: Large? Kabalan lagi ka nga, medium lang ang iya ang buwan.
1: So medium na siya, medium.
2: Mamatol niya.
0: Kisa may naging on ana. Kisa may naging on ana.
1: Ay, maayong buntaga. Uy, ako ano yung ninang ha? Iba pindi halan siya.
0: Kisa may ninang ana.
2: Kisa na?
1: Si Anal Sumabal Masuko.
0: Aba! Aba! Aba!
2: Ay, ninang nini mo na siya.
0: Igrindi akang ka. Ayaw mo pag-anak eh.
1: Masukuan pa dahil yung siya.
2: Ay, kung masukuan din na siya ko na ang saputon.
0: Saputon nga.
1: Ako ang guwapa nga nina sa Japan third floor. Ang sumabal. Hello, ma.
0: Aba. Hello, ma. Hello, ma. Ikaw, igret siya di, ha?
2: Hello.
0: Saan mo na hello? Oy, as is. May regang as is.
2: Saan mo na siya ka na ang guwan? Kung nasakyan na nga gitalit. Surplus.
0: Saan mo na eh?
2: Saan mo na, madam, surplus?
0: Eh, hi sa siguro si...
2: Hello, hi.
0: Aba. Lain naman ni Maring, oi, Maring. It's over. Pwede ko mo request ug it's over.
2: It's over.
1: Ga pinkis siya today.
0: Di magud siya mo, di magud siya mo.
2: Yung ani bi ay ang buhok ko.
3: Bangat
2: sa ona.
0: Dagdag na de, ha? Mo nga nga nga mo nga nga.
1: Updated.
0: Updated bagay ka, oi.
2: Is em nang updated kuno kita kaan ko ani.
0: Grabe.
1: Ala ko mga Maring, welcome ka mga horo sa tuan the merits and friends.
0: Aba, oi, ang bayot oh, dalawa. Ay, nandiri, oh, ba...
2: Ano, sige mo na siya pa, kung dudig lagi ng bayuta, ay.
0: Amulo ka ng mga uyutars. Kanagay nila matagad ng ilang mga, kanang ilang mga bega. Magsige na siya tuik-tuik sa mga keks.
1: Basta, naayo na siguro sa mat.
0: Naayo lang tayo, ana ba?
1: Pwede na siya gandahan.
2: Dili ka na magkaramang silo si Kuan siya, si katong sa ubos.
1: Asa man, si Botsuloy?
2: Botsuloy? Sila naman po ang vibes ka ayo.
0: Madu kaya na dito tulo na yun. Nagtapat pa yun. Nagluyan ko kanina.
2: Luyan po siya.
0: Nasa sa Cebu Chuloy sa Kuan.
2: Sa imong kilid.
0: Na, nag-boom siya. Sunod na lang. Tulo na yun na dito.
2: Mutapad na, mutapad.
0: Mutapad na ng Juya. Sa Cebu Chuloy.
2: Dili siya pwede. Kaya wala man sa cortina.
1: Basta matingahan na lang taga. Dala po ibangag ang Kuan.
2: Dili ka rin pwede. Kaya wala yung cortina.
1: Uy, wala. Ay, open.
2: Oh, open.
1: Open ay si Aba.
0: Aba. Uy,
1: wala na mula ka.
0: Nag-blast lagi ka.
2: Ay, ako nakinisya. Basta longgan.
0: Nganong ila naman na, Kane?
1: Pamatod din na, Kane.
2: Ako sa'yo pamatod niya, Maring.
1: Nga ka nang...
0: Taklaan mo ng rainbow sa ibigin ni Juan. Ni Butchuloy.
1: Ay, ayaw mo pag-anak ka ni teacher na tanaw ni Ria, Maring.
2: Sisa. Sisa mo na.
1: Sika, teacher, sweetie, Lourdes, Barrios.
2: Ay, si Mark?
1: Katigod din kagahapon nga. Doon ay kauban nga. Kanang ala oi
2: oi si ma'am dai
0: na si ma'am sweetie.
2: Hello ma'am sweetie.
0: Abay
2: yakin sa man po ni si Luta Sagi Estrada.
0: Mama na siya ang atong hilig kay gang kanang siya ng mga tila greeting.
2: Ay so mo na nga portion iyang kanahan.
0: Yes.
1: Makalingaw ma'am po ta sa kasaba ninyo oi mura tag na sa market sa isda.
2: Oi
1: tamban na budlisan love us
0: star. Abay
2: Di mo rin itagbudlisan di ane.
0: May ka, na akong kaoban. Dili man yung budlisan ni akong mga kaoban diri. Mga isdang buriring. Kana, mga kwan sa mga hitsa. Ay mo pang istorya ka ba? Dugong na kayo mga kwan niya, be?
2: Ano ano lang ka nito?
0: At doon mo sa Likas Kwarto ba?
1: Bueno, tanga na rin. Live na ka naman mga akin ansap, no? Diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes!
1: Good morning sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Bunawan, na Libertad, sa mga taga-Bayog Bandos, nga to na sa Jess.
2: Ay, sa Jess ang kutob na yung karo.
1: Ay, nga na.
2: Ay, nadungagan na di ay.
0: Abot kita konsidusi. Sa ba?
2: Ay, ang iyahang kilometro.
0: Yes.
2: Ay, pinapad ang lugar ni SM.
1: Sa mga taga-Torinto.
2: Yes, Torinto. Parang nagsakyanan, Torinto.
1: Mga taga-Santa Josefa, mga taga-Veruela.
2: Esperanza.
0: Aba, opa, mga tanga Esperasyo. Oy, si Linlin. Ito yung shot ang mga tanga Sydney, Australia. Oy. Linlin. Hi, Lin. Lin,
1: kumusta ang pamitay, Lin?
0: Ni Blooming si Linlin. Ikwan mo, oh. Talawa si Linlin, oh. Talawa, Raguna, oh. Talawa, oh.
2: Ay, kuya.
0: Diba?
2: Pamatod ina, Lin. Pamatod ina.
1: Tama na kayo. Si Linlin, kasi kinang jacket, mara si Fernando po.
0: Tama na kayo, ganahan niya mo.
1: Basta mo ba matukod siya?
2: Dali, Fernando po, babae.
0: Dami mo God, Fernando pa.
1: Andin, mura sa si Kwan, Lobby po.
2: Ay, si Lobby po.
0: Yes.
2: Si Lobby po, di
1: ay. Oh, syempre, mga maripilihanan sa Ama Live, punta makit ang garon sa page sa XFM Jensan.
0: Aba! So,
2: hello sa mga taga General Santos City.
0: Thank you kayo di ha sa inyo ang pagpamina.
2: Yes, nila pinadiri sa Mabuhay.
0: Diyan sa Labangal.
2: Yes, sa... sa pato, kalam...
0: sa
2: to?
0: Sa Kalumpang.
2: Kalumpang.
0: Yeah, sa First Road, yes. Second Road.
2: Nila pinadiri sa Gitukuran sa ato ang tower din ha.
0: Asa?
2: Diri sa Pulumulok.
0: Aba.
2: Yes. Sa lugar ni Edgar.
0: Di ha.
2: O ni Ray. Si Ray o si Ri?
0: Si Ri.
2: Ah, si Ri.
0: Siri.
1: Kita nga
0: Ri. Siri.
2: Siri Ali.
0: Laila. Siri. Siri.
1: And speaking of Ri, maayo na yung papaminaw sa mga taga San Francisco kang SM na
0: Ri Surabasquez o si Ri Alinton.
2: Yes. Grabe. Sangay kinay na sila, no?
0: Oo.
2: Ang nila pinadres sa kanya sa General Santos City nga si Ri.
1: Ri?
2: Pirarin. Unsa man maring Mourinho na po ka?
0: Na, desa. Kay kaan pa may napamiisitil.
2: Pagkakas.
1: Grabe kaayo. Mga maring ang malayad po takang mababati diriya sa XFM Bukid Noon.
2: Yes! Kaway-kaway sa mga taga-Bukid Noon.
0: Ay, labi na yun ang wapong tao diya ang abana ni Cinderella. Walay lain si... Junalo.
1: Si Jao nga, dako kay Pergada.
0: Si Jao nga, walang kamalay-malay.
2: Jao.
1: Si Marikiana rage makapamatood, ana. Si Cinderella rage makapamatood nga, dako kay nagargada si Jao.
2: Ato inyon si Cinderella, pamatood aniya kung dako bagyo.
1: I-comment siguro sa comment section.
2: I-comment sa section.
0: Picture. Picture niya maring Cinderella.
2: Yes, pamatood ina para makita.
1: Yes. Arad nga, ma-compare na to kung asay mas dako, kang Prince Obra ba?
0: Kang
1: Jonathan Suriano ba?
0: O kang, di ba kang Jonalo, Kanjaw?
1: O di ba kang Dave Mineralaw?
0: Kana. Si kaniya lang ko ni Jao magtanaw niya mga maring no kay si tanaw nako ni Jao no kanang mura siya kanang bisag kaning gamata siya pero mura siya gedok ka
1: si kasi si
2: mura katulugan
0: siya katulugan
2: lang siya nagduya lang siguro
1: eh di ba mga maring og
0: si Matamich si Matamich shout out mga idol tanini makalinga kayo mo as in makatawa ko ha jud ninyo every day ko na minaw niyo from New Bataan Aba, silingan ni sila ni Kenneth, ako amigo.
1: Pamatod eh, siguro na.
2: Kasi sabi nga Kenneth?
1: Ha? Pamatod eh, siguro na Mata Mitch nga gapaminaw ka sa mga butang eh, siguro may mga
2: yes, o tinawag ka na. I-record video na niya, i-post.
0: Silingan ni sila ni adapted ni Linlin, si Kenneth. Aba.
1: Oy, limitahin siguro ninyo ang papaminaw sa muang programa basta mag number 1 mi aning kala.
0: Hindi mi ganahan na lang mag number 1 oy kay bakay na stressful kayo na.
2: Si Alvin Gok, sir, ipahinungo doon nato ni sa Nova Pure sa Tagum City.
1: Aba. Oy, pero saan mo tayo mabalik ilan ni Kapitan na Arkayna Marie?
2: Yes.
0: Pagdipindi.
2: Depende sa manok. Sa man.
0: Depende sa atong ang ihawon dito.
1: Ano ba si ikap nga, chat lang kung naanday, kaya rin yung mga pangandam ko.
0: So ato rin i-chat dahil karun.
1: Ato siyo rin i-chat
2: karun? O medyo ba doon, hawang na kayo atong tiyan?
0: Ugma na lang kayo, na ko yung meeting.
2: Sige naman kag-meeting, pero wala kay gamit.
1: Sige naman kag-meeting, pero wala kay business.
2: Mga, wala po siya gamit. Sa pag-meeting.
0: At least, ako'y meeting. At least, mag-meeting ni mong tulo dyan ni katropang bubong. O ba, kuan. Magtanaw lang mo lang, ito ang tunay na CEO.
1: Mga igala, kini ito ang special segment nga Demeritus and Friends. Ato ni kini ito mga igala sa kaping dili lamang pang palantip sa pangunahuna kung dili pang pa hamis hapsakutis.
0: Ama.
2: Nalagi matikat ani maring.
0: Madala, mababahana gina ang mga balay-balay spuchukan diha.
2: Mabugahag yun. Bugang pagapaga.
1: Ayaw, ana, paring Norberto, kadibi ako babalibado.
0: Ama.
2: Musokol gini ay ni.
0: Musokol yun ay ka ni Norberto.
2: Yes.
0: Kuya kaya sa pangalan Norberto nun, almanaki kay pangalan, no? Celestial Junior. Kung nila ni Bayon, maro-maro ni. Mga Junior.
1: Kasi Norberto.
0: Oo, kasi Norberto.
1: Kung pala mga pangalan sa kuan, sa mga kanang mga li, mga kanang mga uyutar na kuan, mga Duming.
0: Oo, Duming, mga Domingo, mga kuan, mga Botarato, kanang mga Alexander.
2: Yes.
0: Junior, pwede senior, pwede siya, di ba?
1: Senior na sa kanila mo sa Junior.
0: Junior, ayaw pa nundog sa imong senior, senior. Sabi mo na siya yung mga kanta na. But anyway, singin ako yung chika ninyo.
1: Ikaw na, abin ako si Laila.
0: Laila, kayo, bubuon man.
2: Ako nipasa siya ang sulat, day.
0: Kamalong mo. Sana. Grabe. Kaya nangingon. Grabe, Rino. Nakamang kinakita ba?
1: Oo ba? Sana, kuyawa na.
0: Kung kailang. Kuyawa, kung kailang. Eh, matod pa sa ko mga bubuit. Naku na isa ka person of interest.
1: Aba.
0: Na, so ba, nakasapa ba lang inyong kwadya?
1: Sa ka na na POA, ano?
0: Na POA. Kanang person of istoryahe. Ibutang na ko ng mong kwadya, Abby.
1: Pinari siguro.
0: Pinari siguro na marin, Daria, Abby. Ipa Irving taka ni Norberto kasi karon
1: kana si Norberto ba kana carbingo na kana siya
0: carbingo
1: na kana kana sa marana sa
2: kasi katrabaho na sa furniture
0: may may name motorno
2: ah motorno mo lagi
0: kana
2: para ipatuyok tuyok lang kani yun
1: kasi hornohan ang ato ang kwan ano yata disposal
0: butangan mo alag kana yun ba disposal butangan nagduan butangan nagtrid na tridanan niya para na butangan ganang butangan ganang gasket gadi para tip blon ana ma nipol butang nipol sa
1: ato naman kay kanya ako disposal giring giring man
0: Bato na kailangan yung gawa sa iyo ang disposition arm.
1: Giring-giring sa
0: Ay, diri-tabi, diri-tabi.
2: Balik-ta, balik-ta.
0: Matod pa sa ako mga bubuhit na nga si Florindo Ukay. Ano ba siya nga, grabe yung kaayo kay Kabalok ka?
1: Silimil.
0: Ako rin siya ikuan dito nga, dati ko rin nakita niya nga sa ka-elemento nga, grabe kay totoon. Nahilig kayo ka ng kwan ba, superstitious belief.
2: Sa mga superstitious. O sa to, superstitious.
0: Superstitious belief.
2: Nakakain na ang mga wordings, no?
1: Spell daw superstitious.
0: Alam mo, hinoogod, oy. Alam, totoohon ba? Da, o niya, kapalang mo kung sa'yo na itabo.
2: Ang sabon mo na yun?
0: Naglakot ang mga amiga niya, ayong mga kailan niya. Kaya, grabe ka ayaw ko yung mga, alam ka na mo, ato sila, no? For example, manili ko no gabi, kayo ko no, ani, anay mga inani nga mapamahi, ana.
2: Yun, ana.
1: It's a very hassle.
2: So, on sa'yo, yung kuhan mo rin?
0: O niya, buto, mariklami siya, kay kuno lang, nada yung mga, dili mga mayo, pang hitabuan na, labi na kang manghinguko ka. Kung manghinguko ko no ka, kay, ang imong kuko, gikan sa tap, kamot ugang til mahurot
2: ano
0: ba ilisan ko ng kuko nga murag color sa kan golden ko
2: yawa ba na niya
0: golden ko mga inana
1: puntahan sa golden ko
2: sumuto sumuto ko sa mga inana mare
0: mga tosya niya napag-iisa
2: ina
0: ko inain na po sa sako
2: unsa man na siya
0: napag isa.
2: O sa mga isa?
0: Napag-yute mo yun nga. Kada ko nung dumgun ka nga matanggal ang imong ngipon. Naso ko ang silingan nila. Kaya ginamgaw ka nga. Nisulti mo yung kaoban nga. Nidamgaw sa nga tanggal ko nung yung ngipon. Kaya napatanggal ko nung ngipon. Ako ni mawada sa inyo ang silingan.
1: Apilang, kaya natanggal sa ba na?
0: Gikasapan siya maring. Ay! Gikatawa siya, gikasapan siya? Gikasapan siya sa, anong inong magkakatanggal? Oh, kasapan siya kay, anong inong magkakunin mo nga, magdamgo ko nga, mahurutanggal akong ipon, gawa naman ko yung ipon.
2: Uy!
0: Kaaway siya.
1: Dapat mo ito siya sa,
2: gusto mo na babae nga, lalaki?
0: Babae, uy?
2: Babae nga?
0: Babae nga, nagsabok. Alam ka to yung nga, kistorya, walang ito yung ipon din ito bangan. Wala ito, tanggal mo ng marpil to, kinawala mang marpil.
1: Dapat mo ito sa Gasano Center sa Luyo?
0: Talagang anak ba?
1: Ayaw nga naman rin, kiluwag na maya.
2: Hinahinala siya kung tagkatawa man rin, kibarang malagpot naman rin.

0: lo, uy.
1: Gibas yang tama.
0: Uy! Ay, gibas yan.
1: Gibas? Oo, oh, saan mo nangabasta? Bachelor. Saan mo kay Maringoy?
0: Murang si Kwan, si Charles Jeffrey Humalon, o si G. Mark Kuya Pop sa Tupas, ay mga taga-wonder. Mga sister, was out naman dyan from Nakatagong Bukid, aba, sa mga taga-Nabunturan, maayong...
2: Pero na po kayo kailan man rin, si Charles... Kailangan po yung naingon niya, kakatudong nainalibang.
1: Ah, usa?
2: Nainalibang.
1: Usa yung nainalibang?
2: Ang
1: Bangladesh?
2: Yes! Ah. Ang pagtanaw niya sa itat.
0: Ay, Marie, usip ko doon sa iyang Bangladesh.
2: Oh, ah.
1: Sa iyang mumhulang, kaya sa iyang mumho. Ah. Mumhulang, kailangan ng mga...
2: Ang pananaw niya sa bawal kinaaykuan.
1: Masa na ay mga...
2: Na ay mahimo naman, o lahat na iyang
0: pananaw. Bulawan na, bulawan.
2: Bulawan? Ito, bulawan.
1: Bulawan? Bulawan?
0: Bulawan na siya.
2: Ingon ana na iyang katuhuan.
1: OMG, OMG.
2: Ako kayo na si Antinan, dapat pagka balon niya nga nabulawan, iyang gihikap.
1: Hoy, gihikap ba?
2: Para mamatutan niya katinood ba yun?
0: Hoy, patsing.
1: Gikumot, bato niya, yung ito gikumot.
0: Gumot niya.
2: Kaya ang iyang gusto, maugir ang matuman.
1: Hala, tinood yun niyang istorya kaya ako kayo ni.
0: Hoy, matinood ba sa kay kamuto ni mo? Dapat pakon gini mo siya. Hoy,
1: ay, Maring. Tinood yun yung iingon, Maring. Tinood.
2: Tinood, oy.
1: Tinood na. Tinood na. Yang naungo, wala yung ipo, karabugawas na.
0: Apat sing.
2: Nikonit pa kamay. Ingon ana to siya, Maring.
0: Ang ilig, ano na mga
2: pati imong balay, makitaan. Kanang linyada sa imong bulak. Makaingon siya, oy, malas ni.
1: Paano man?
2: Eh, dili pareho ang imong portahan o ang bulak. Mag-straight lang siya.
1: Apa na din mga inaana maring iringa.
2: Kuya, kay magbuot sa iyang unsay gusto.
1: Kakuya gud anang imong iasoy.
2: Ang tagbalay na suko kay magbuot unsay pwesto sa bulak.
0: Na kay mga screenshot ana nga mga balita.
1: Na kay mga kwan mga
2: na screenshot
1: mga ana.
2: Yes, na picture. Na pagud og kanang screen nga kanang record.
0: Eh pasa siguro na sa tech para
2: makatabang. Oy Charles, Charles tamang to diyan naka-record sa tuhang kuan. Ipasa ta.
0: Pandamay nga bulawan. Gikan ta ang Jomar Kuya Pops Tupas sa mga taga Wonder. Oh, oh.
1: Abang, ano ka naman magiging sila magtanaw sa itong live ngayon? Naman mo nila live ila, ha?
2: Yes!
1: Dito rin po mag-comment sa inyo mga live.
2: Sa ato, paduhan na ka mga radio ang station ang nagtanaw sa ito, ha?
1: FMR o One Radio?
2: What?
1: Wala rin itabo dito sa Dabao ba?
2: So, diri lang na siya?
1: Diri rin sa Tagum Radio niya.
2: Oy, sa Tagum na din. May labay si pari.
0: Anyway, mga maring, ato ang oras, alas 10:48 na sa buntag. O siyempre, katotohan nga, ato ang gilingig ng mga tabi, ato ang mga papanliba. Karong oras, ato dok na ito sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Yeah.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, ha? O sinis siya ka nindot nga kape?
2: Oo.
0: Unsa gani mga ingredients, ani master?
2: Na, ano siya ay, unsa man master?
1: Ang
2: Santon Plus.
1: Santon Plus Coffee Mix?
2: Yes.
1: Na, ano siya ay malunggay powder?
2: Oo.
1: Kining mangosteen powder?
2: Oo.
1: O galansunis?
2: Soya beans.
0: Masa rin na, burang pitang tulang sunis, no?
1: Soya beans siya.
2: Gagmay lang siya.
0: Gagmay
2: lang siya. Wala pa. Kuhan pa siya ka ng duko pa.
1: Duko. Pero siya o ka ng marlika.
0: Speaking of lansunis, asa pinakalabing lansunis sa
2: Tito Pilipinas. Dito ko ito mahilan. Asa mag-inadapita?
1: Hoy, wala gid ay alamak sa mga history
2: sa mga lansunis.
1: Sa mga lansunis.
2: So asa man ang nagikan jud ay?
0: Asa gid ay, baby?
1: Actually, ako lang nang ibalik-balik ang istorya niyo kay mga buguon magid mga bayot, no?
2: Dili pa kayo siguro buguon. Oy, dalay ka na.
1: Remind na ginako ninyo nga ang pinakalaming alan sunis dito sa Camiguin.
2: Camiguin?
1: Yes.
2: So, di agad ang history, ani?
1: Kaya naamang ko na siya kitabag dito Glansunis Festival. So, mag-expect yung kag-Glansunis lang. Wala gina yung apil rambutan.
2: So, Glansunis lang yun?
1: Yes.
0: Wala pa rambutan diha sa ilaha?
1: Na rambutan, pero wala na sila rambutan festival. Glansunis Festival, lagi na siya.
2: So, magpugsun man po di mong rambutan.
0: Karoon na to, di ba? Sige, nananom na edit to di ay.
1: Dili. Masabot ako sa inyo kay mga jugoet sa mga bayot.
2: So, Lansunis, solo lang din siya.
1: Lansunis, gina siya. Naala siya, mga Lansunis Festival. Huwag dili lang na ang dagan kay Kagmoy, di ka mo, adol, pag na Lansunis Festival ito, pwede sa mo, kuhan mo, side trip mo, ato ba mo katibawasan po? White Island. Hot Spring. Cold Spring.
2: Dagan ka na yung mga tuan na din, ano?
1: Daghan, oy.
2: So, ma-enjoy na ka dito.
1: O siya, enjoy. Has ka enjoy ang
2: para ma-enjoy ka, asa ko to, sa asa yung tuan.
1: Alam mo, di ko ma-enjoy nga. Daghan ako gilaagan dito.
2: O saan mo gilaagan dito?
1: Sa Katibawasan, Pons. Sa White Island.
2: Uh-huh.
1: Hot Spring.
2: O saan

0: Cold Spring.
1: Ano naman rin?
2: Oras na nga naman rin.
0: Dili. Alam mo,
2: Cold
0: Spring. Cold Spring. O katibawasan, Cold Spring. Nindot ka
2: nila. Ay, kaya mo, kawa mga igala. Mabalik tayo man. Ay, katahan eh. At ang ito ang... At ang ito ang tila. Greetings.
0: Basta kayo bahala. Pag dinilahin mo niya kayo. Katibawasan, Cold.
2: Ano pa yun na?
0: Oh, Antonis.
3: Ayaw ba?

0: trufa. ¡Exciting!
1: Mga higala sa ito ang paminaw na programa diri sa Tibok Mindanao. Kini ang programa kung ako, ikaw, siyempre, gisabok sa abdi sa ito ako ron. Welcome to our special segment sa Tila Gritty!
2: Yes! Alright. Aha, sa direkta no, ay pakailap din ato ang kwadron. So, represa siguro na ito ni Bigay. Maraga, di man kayo siya kuhin, accurate sa to ang mga,
1: yes.
2: Okay, sige.
1: Siyempre, mga maring, kanya to ang tila greeting sa to ni Kanata sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, yan ako sa pinasiksin na ako, kay kung ano, ako sa sabon akong timili. So, unsan ako maring, ha? Kaya rin na, ganahan, kinig maya si Charles Jeffrey Humalon. Kinig si Jimar, Kuya Pops Topaz. Well... Kini ato ang programa mga mering ato di kinata sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C ascorbic acid as sodium ascorbate. Santon Vitamin C mapalit ka sa mga parmasya butika nationwide.
2: Aba, salamat tayo Lady Baton.
3: Umiigat naman niya ito ang kauban.
2: Salamat kayo Lady Baton ha.
3: Sa Lady Baton na ito?
1: Hi na ito siya.
2: Maralag si Lady Baton. Ay, but anyway, noon, sige.
1: Alas 10:55 na itong oras, mga higalala, comment mo riyak niya. Paliyo ko pakishare sa ito ang live today.
2: Yes.
3: I-share ha, ang link nasa comment section.
1: That's right.
2: And that's left. Okay,
3: and
2: sige.
3: That's center.
2: Aba.
3: Motobagyo
2: na ini. Motobagyo yung mayota ay. Nakarin niyo mag-uni siya.
3: Dipot magpalupig.
1: Muralag na asa. Muralag na asa yahang ka na. Ganyan mo.
3: Mga nakay no. Tama?
1: Barangay Kapitan, mga nasa yahang opisina ka. Sanding-sanding lang. Muralag ng porma.
2: Kapitan nga, sige rag mandar ba?
3: Kita ka to, Kapitan Samanat? Ano yung mag-interview?
1: Asa to si Madam? Muralag itong ikaw.
3: Inom ko. Dilita may isgot tayo, mapasiran na rito.
2: Sige.
1: Ano ko mga maling, ato sa na itimbayan si G. G. Otimal. Mga idol, patila ako sa mga Plokin Boys diri sa Santa Cruz o patila po ko slawa sa among founder nga napuno o minasa nga si Dino da Plokins. Oh, andan na sila. Oh, ano ka na yung patila diri ako si Alvin Goo, patila ako. Tila ako mga maring kay itom na ako ang It Me Games about.
2: Be.
3: Nasalit na kahanahan, namalimpiuhan yun ay na. So,
1: gracias sa na, kung na Alvin.
3: Huwag kasi na, kasi na yung mga tagip-tip din na Alvin.
1: Huwag kasi siguro na so far white.
2: Si, kung ano si Charlie, sabi niyo, ato, ay, magpatila sa si Charlie Jeffrey Humalon. Aba, huwag si Jemar Kuya Pops Topaz. Patila po doon sila si Josefina Tinambunan. Yes. Aba, thank you kaayo ninyo niya.
3: Huwag si Florendo.
1: Florendo, isa nga Florendo.
2: Siya nga Florendo.
1: Si Limuel Ukay?
2: Isa man na.
3: Si Limuel na yun eh.
1: Si Limuel.
3: Limuel, Florendo na yun eh.
1: Ay, paring Limuel, patila po doon siya.
3: Nakalitan ka na yung Florendo.
1: Uy, si Limuel eh. Kayo naman si Bambo.
3: Oh, kayo naman si Florencio. Maganto eh.
2: Florencio, ito ah.
3: Ayun, si Pasaga ng Pataka ba?
2: Okay, shout out lang ang mga taga Aglayan na Malaybalay Seti.
3: Uy, ayaw talaga. Bolan kita si Muhammad Ring. Si mga imong lugar.
1: Ipasugong.
3: Doolan kayo.
2: Sa Bugka, sa Bugkaon, Lantapan. Aba, salamat kayo ninyo diya.
3: Kisa mo na sila?
2: Sila si mga sakop niya niya, ni Josefina. Aba, taga diya din si Josefina diya.
3: Ay, taga Lagyo din na siya.
1: Pero
3: kabalo ka marin, dako po kayo ng Bukidnon, Godoy. Magsugod ko ka dyan sa Quezon, Maramang, Malincia, Malaybalay.
1: Mas dako ba na sa Davao del Norte di ay?
3: Oo.
1: Lagyo din sila mga lungsod sa.
3: Pero ang ilahan ito marin, kay lami kayo marin. Ina sila pinya.
1: Ay, pamatod ina nga. Lagi kayo.
2: Pamatod ina di. Ayun, sige.
3: Ano yung si S.A. Mariana?
2: Ayun, di si S.A. Mari. Di man kayo din
3: sa managan. Si S.A. Mari, ilan naman ang pangayoon ito kita. Mga di papayaran man.
2: Dali man di S.A. Mari.
3: Pamatod ina S.M.
1: Padala ka nga kuhan, Jonathan.
2: Si Jonathan o si...
3: Pero lahi man itong kan Jonathan. Kay mga utan man to.
2: Utan to iya ha. Kana mga lagot mon.
3: Mga lagot mon.
1: Ang ipadala ni Jonathan.
3: Unta, mapilantaan na.
2: Correct. Oh,
1: sige.
3: Pero ina lang may Jonathan ha, kung tigdab-dab na diha, kamo add to me.
2: Ina lang yung Jonathan.
3: Oo, oh, kung kano saan man dab-daban na.
1: Kana. Ito na mga maling ang DM sa...
3: Ganyan na lang ako ng pangintaan. Okay, ano, asa mo nang nagstahan na, oy?
1: Ako nang liliwan diri ha, basing...
3: Kaya basing masuko na na si Ma'am Rose, hindi na ito mabasa.
1: Ang DM sa
3: Rent-A-Car,
1: mga maring, at amo panggi pangita dari ah, kay wa dari.
3: Amo panggi okay, mas nga wala na ako ya.
1: Aha, na
3: basta. Basta mga dahil ito di ay.
1: Ay, nara. Nara, mo na siya dili. Di ay, ha ha.
2: Laruhan ninyo na di ay mga trabaho. Ayun na mo si Bibi, asa man na, Bibi.
3: Sige, apin lang pagkilo siguro to, eh.
1: Si
2: Kenneth man siguro yung nagkuhan na na.
3: Manang kapakasabahan nyo natin. Admimorize na di amaring.
1: Siyempre, mga higala, ang DM's Rent a Car.
3: Yes. Nagparinta
1: sila mga sakinan, mga maring. Makita niya sa may Pioneer Avenue, sa may Mankilam, Tagum City.
3: Yes.
1: Pag gusto mo nga, matumog luban. Matumog barangay luban sa Matin.
3: Pagkanindot sila mga sakinan di amaring, kusugin mo dagan.
1: Sakto.
3: Ang mga pasayro nang sige na nagluwa, dalakanon.
2: Ay, grabe kayo.
1: Masiktoy kayo.
3: Looy na kayo, sige na kutong-utong na dito.
2: Sige na kayo, gwa, bisag naa, gwa, sige na kana.
1: Siyempre, gusto mo mapatahi diyan sa mga nagkadayaing na mga uniform.
3: Uy, mga nagkadayaing.
1: Uniforme sa opisina, sa eskwelahan, sa trabaho.
3: Oy.
1: O uban pang nga mga nagkadaiya nga mga tawag aning uniforme. Adto na mo sa...
3: Sunrise Garment
2: and Apparel. Diha.
1: Nga makitaan diri asa.
2: Tadadang, tadadang.
3: Fourth Avenue.
2: Aba. Bright, yun yung... Brad, yun yung tambuka da.
3: Pero 4th Avenue, man lang ito ako nangyamdaman. Uy, sa 4th Avenue, dili sa may...
1: Magugpo.
3: Magugpo.
2: S.
1: Magugpo, South.
2: South, di ay, aha.
3: Magugpo-buot to si S.
2: Oo.
3: Dili man ang S, dili.
1: Nindot ka ilang mga bestida dito ang mga marina.
3: Yes.
1: Ganito ang jacket na ito nga doon itatak na FMX. Ganahan ko musuot mga marin kay ka nang haniti kay sa likod ka. Lami
3: kay ikuan. Ganahan kay nakakita marin kay gusto ka na ilogon.
1: Ano kung si Bipo nga ninuta. Uy, amo ah.
3: Bayan siya.
2: Puhon.
1: Hala na.
2: Sige.
3: Okay,
2: si Sky, magpatila po daw sila. Salamat kayo si Lota Sagin Estrada, si... Kasi pa ba ni? Rosita Gomez, magpatila po daw si Andrea Capile, patila sa si... Si Will Pagnan, o si Jonalyn.
1: Diyan sa gunok, kagahapon ni Atujuk ko sa balay, Yajugogin nga, Oma, magpatila po daw siya ka-master in the nini.
2: Aba, kisa pa si...
1: Giselle Ann Guno.
2: Aba, gunok rin ka pamilya. Kaya ako nabili doon lang sa Tagadabaw na.
1: Kaya na magunahan ka ng magkuhan ng durian, baka ng mga guno.
2: Aba, abin akong isda nga guno.
3: Daghan na kayo ng klaseng guno?
1: Oo. Siyempre sa mga maring, ito sa tiraan ang si, kung ano mga Tagalabam Laundry Shop. Permintin po doon sila nagpaminaw sa ito ang programa.
3: Daghan na rin ba kung nabunong maring? Magpatila sa
1: sila. Uy, hatong ka
2: si Ate Ana.
3: Pwede ta, Ana?
1: Pwede lagi na. Pwede lagi na.
2: Pwede kayo.
3: Sige, pamatodaan sa nila. Umuyes sila sa ito ang komensiksyon.
2: Aba.
1: Ay, payawa na gaingon
3: ay,
1: na.
3: Ay, isa ka drum na rapan ang labunon ni Gabi na. May pahat ko dito. Libre mga ana.
1: Mama, ani bayawa ka na. Okay na siguro nga makahatod may labunon ni Gabi.
3: Oo.
1: Sa ilahang sa labam laundry shop na makita
3: yes.
1: Sa may apokon.
3: May na lang makahatilaw may libre.
1: Alas 11:02 na ang itong oras, mga higala. Siyempre, mga maring, musunod na ang ito ang live drama.
2: Alright, ania na.
1: Taod-taod.
3: Ay, taod-taod pa niya.
1: Ayaw mo hawa, kaya mo batig na
2: ang muhawa, mga bawag ilok.
3: Ang muhawa, kalungguhon.
2: Oy, hala, di na mga hawa, oy.
1: Balik mi haman ang aning katahan, maring. Promise.
2: Promise ba? Balik mi mga bawag tiil.

0: Hoy, balik ta mga maring sa tuwing grabe nga programa nga grabe ngilngig kaayo nga programa mga maring. Diri sa XFM Dagom nga gipaminal sub sa nagkaiya nga mga istasyon sa Tibok Mindanao.
1: Sa Kabisaya log Mindanao mo ni siyang gigugubda no gitangan sa mga silingan sa kadagatan sa kalsadahan og sa kabukiran og sa tanan nga asa napita mo ay basta kay importante na ata diyan nagtan-aw ta diyan tanan no. Salamat kay ninyo diha.
0: Sakto mga maring, og tao-tao na, ano yan naging sa toang kamot ang suatampo at naging tagaan og pangtagad mga higala. Apa sa dipa, kinito ang programa, hatunin ka natin mga maring sa Turbo!
1: Yes!
2: Sa Turbo Bail Enhancer!
0: Ayaw yung nga lalaki ka kung imo hari na mo gahi.
1: Kung hindi na kayo kagulbada, dili na humog na kayo mga side stand. Haba! Ayaw gini yun na akong dyan sa inyo. Kayo basing kumakuha na siya, mamatay na sa dayon.
2: Yes!
1: Armas de fuego.
2: Yes!
1: Turbo hina
2: ninyo. Aron gusto mo, nga mahi mong pangkalso sa bao-bao?
0: Damato din na.
2: Turbo!
0: Damato din eh.
2: Makalso pa ba ka, ane?
0: Damato din daw.
2: Basit maplat.
1: Turbuhan, makalso gid na.
2: Yes, tinodyo na.
1: Correct. Amot lang ako ang amiga ni nga si Junaline. Huwag naman ka mamatood, baka siya ani.
2: Si Junaline.
1: Shout out sa akong amiga diha, no? Si Junaline.
2: Yes.
1: Kanang kuang, kanang amot na kung makarelate ba siya ng turbo?
0: Adi ay.
2: Makarelate na huwag na siya sakyanan.
1: Kana.
0: Pasawayan siguro na si Junaline sa yung bana.
1: Pasawayan siguro na ito ni, tagaan na ito ni.
0: Ang yung bana.
1: Og turbo. Ang yung bana.
0: Pwede sabaw ka ng kuan. Si Tio Sidoy. Hoy! Alo, abo.
2: Hoy, ingon ana na ito siya.
0: Ingon ana di ay na siya.
2: Ingon ana di ay ito.
0: You are so good at today.
2: Ay. Mimro na jude ay ka.
1: Wala, welcome. Welcome sa Tama Federasyon. Yes. Mga ka-inspirasyon.
2: Kaya mo si Inday?
0: Mura siya si Lady Gaga.
2: Si Inday gani. Si Kuan, si Katong Mandang ng SDC ang iyang ganang profile.
0: Oo, mura siya bukalis sa...
1: Mura siya si Shakira.
2: Shakira.
0: Spell Shakira.
1: Hala kong makuratan ko.
2: Lahat mo kutu siya, mugunto.
1: Ana.
0: Makuratan mo kutu siya, mga maring.
2: Spell Shakira ka na ako nasa siya kan lubo. Bot sa kanang motor sa sasakyan na.
1: Yeah.
2: Ano mo na yung Shakira.
0: Ang turbo mapalit na sa mga parma sa butika ang dalinis mo sa inyong mga lugar. Mapalit sa atin siya sa mga nagaraiya ng mga XFM station nationwide.
2: Yes.
1: Kana, sige.
0: Karon mga maring, ani anagan sa mo ang istorya sa diya bayot kay mo plaster pa ko.
2: Ani po na, ako na lang po ding basahon. Si Ruin Carbon. Akong itimaya si Ate Wendy og sa Lagan og ako ang tatay buboy nga tibuok manok nga Bisaya na pagyod. Mga unta ninyo, Maring Aba. Erika?
0: Baba to din na.
2: O, diyan sa puro kalaman si Sambog yung Kurilya Davao del Norte.
1: Layo sa layo ay, namag layo. Sa may layo yung Kurilya, Asuncion o Kapalong?
2: Layo yung Kurilya.
0: Ano lang yung, wala mas yun. Ah, mas layo
2: ang Kurilya.
0: May mga kipakag old Kurilya.
1: Mga kipakag old.
2: Layo siya, kay New York, mangguna siya.
1: Sa New York, Kurilya.
2: Yes. Yeah. Makamahagad okay, ganin mo kanang naanan, dili kay layo.
0: Ani nagad sa mga kamot ang suwatampo mga marin.

Magandang morning kaninyong tulo. Labinagyod sa nagamaan ninyong programa sa mga artista nga mohatag o ginabuhi ni akong suwat, suliran. Magigipadangat diha sa inyong sibianan. Ako dahi si Mildred. Nagpuyo diri sa New Corilla, Davao del Norte. Minyo na po, huwag ako ang bana, itago na to sa pangalang Mando. Maring Erika o maring Daria o Master Inday Tanini. Nagpadangat ko diya sa inyo ang sibyaanan tungod kay gusto na ko matagaan ko o kapayan o ganing answers ako ang mga pangutana, mga question. Kaya tungod aning akong bana nga si Mando. Kanya kong bana nga si Mando, saan ko siya katotoon? Kana nga superstitious believe kayo ba? Kutob sa makita, na mulupad, na makita nga iringa mo tabok. Ngayon, ganin mo na na mga meaning niya. Mura ba ako ka nang dilikay ko ganahan o gang manang primero okay-okay pa. Kado kaya murag lain naman kayo. Eh, murag over, nag-gay siya. Para masaptan ko din niyo kung unsay unod niya akong suwat, inani mga pangitabok.

0: Bang.
1: Uy, Bang.
0: Ganang, iluta ka, B?
1: Okay, di ko pwede mang hilot ron kay. Kabalok ka, basta Bernice, di ka pwede mang hilot.
0: Say, Bernice ron. Ano naman di ay? Hilot raman.
1: Kabalok ka lang, Bernice, Mildred. Nana siya mga, kuhan ba? Nana siya mga sign.
0: Ano siya, sign
1: nga,
0: pa?
1: But pasabot, ana. Dili ka pwede mag-hilot, ana, kay nanay mga dili kayong mga mayong pamahiin.
0: Mga tinuwaan.
1: Mga tinuwaan. Listen kayo. Listen kayo na siya, Mildred.
0: Sa muka ni mo. Ay niya, magpahilot lang ako kang pare si Doy Ani. Mga kalaki ni mo.
1: Tisingi! Tisingi!
0: Ah, di, joke na gani.
1: Sige.
0: Masoko na badayin ka mo. Sino na badayin mong agtang masoko?
1: Siluso ba yung kay ko?
0: Ikaw bang, ako nakuha na dyan ko na nakuha na imuhang mga sigtuotoon na imuhang imong apuhan imuhang si Amado.
1: Si... Kabalo ka. Ako gisultihan ko na lulu Amado. Ngabisan gani o ganang manilig o ganang nasunod sa balay gabing dako?
0: Hada.
1: Di na siya pwede, Mildred kay. Usa na ka na siya ka. Kabalo ka. Bisag akong amigo nga si Radok. Siya mismo ang niingon sa kuwana.
0: Unya sa may relasyon anak sa to ang kinabuhi nga gusto naman ko mapahilot sa kuwana. Katol ka ayo magpakuan ko na yung mga panuhot. Sama na siya, oy.
1: Pwede ito mapahilot sa laing adlaw. Pero di sa karumbirnis.
0: Nakikaroon may akong gusto. Lainan ni mo pang, oy.
1: Oh, kali lang. Parang na yung taas gawas.
2: Pare!
1: Ay, pare! Kusa ka na dyan, pare.
2: Mara nakalimot ka, pare. Bernice ka ron.
1: Oh, pagani,
2: pare. Magdagkot na dito.
1: Pare.
2: Oo. Oh.
1: Nagdala kang pirdon.
2: Yes, na.
0: Nyasa mo pa ingon?
2: Kay amo ang ibalik niya mo ang mga singkakuban.
0: Na?
2: Kana mga ibalot yan ang ipot ang skilid.
0: Sus, ni mga tawahanan, ni mga tuuto. Ikaw, be, di makakasama na yung mga dagon. Di mo madutlan.
1: Uy! Masing wala ka, Mildred, paminaw. Pare, kamalog ka. Sultiha ko niya kong asawa, pare.
2: Sultiha, pare. Kaya wala oh, sa ato ang tinuan. Wala pa kamalo.
0: Mga tuotoo niya. Way tinuo. Mga tuotoo. Mga superstitious belief.
1: Pare. Mildred, paminaw. Kamalo ba ka ako sa dagon na eh?
0: Butoy.
1: Siya nakakuha sa tuway-tuway ni Jigo Salvador.
0: O nga, di na siya. Pusilon ko na ako na siya, B. Ako na, asa to ko siya.
2: Nanagay pusil. Lain naman siya, madam. Pare, eh, mga asawa, mambusil.
1: Ayaw, di ka pwede misturi ang pagkinala.
2: Dili po pwede ka ron. Manot talang may kay Bernice, gani.
1: Pare.
0: O, binakog ko.
1: So, para magkabalo niya kong asawa.
2: Yeah, tuloy, pare, para wala man niyo, wala niyo ga-inform.
1: Mildred, asawa ko.
2: Yes.
1: Paminaw.
2: Mm-hmm.
1: Kani nga mong ang mission. Vision and goal.
2: Yes.
1: Wala niya siya ang silangan kooperatif.
0: Ada, ambot, sambot niyo mga patinuha buktot. Ambot niyo, oy.
2: Suko, pare. Lako na na, pare.
1: Masita, pare.
0: Lagot siya kayo, Maring.
3: Mau ba, Maring?
0: Sasakan akong bana ba?
3: Ano man ang kayong mangkana? Grabe po na sila yung nakatutuon, oy.
0: Gabi eh, sige kung kuan sa iya ha kay anong kabalubi, ano, panuhot ko sa kanang kapara kaayo tayo nga sige na tayo backlist. Panuhot ko, Marin, niya mapahirot ko siya ha. Samok ay, nagkaandam na ko kanang haplas nga Santon Herbal Oil.
3: Marin, meron na po ba dungo kanang Santon Herbal Oil?
0: Kanang kaoban ko na sa baby oil. Anya karon man ning magpahilot taon ta ko nya di kasi mahilot kay lang malas daw kay kana sa ilang mga tinuhuan
3: Marin
0: nya maato na ta ko nya lani parisido ya di po siya masugot.
3: Marin manong nana man imong bana Marin
0: buti ha kay
3: sabi na siya ka kuala na
0: lagot juga ayo imong bana ing anak Marin
3: akong bana Marin dili na noy akong bana ta akong bana Roger
4: Bang. Gitawag ko ni mo?
3: Wala ta kang gitawag.
0: Muna ni banda ni mo, ma. Lagwapo lang ko yung banda ni mo. Bubuon, pero
3: mature. Oo, gani. Wala na siya kalingkod, ha? Katindog na.
4: Ay, Maring. Ikaw rin ni Maring.
3: Ay, Paring. Paring, mang marinin mo. Pistoryanay mo. Pistoryanay mo.
4: Ayaw naman.
3: Pistoryanay mo. Pistoryanay mo. Pistoryanay mo, Paring. Pangdiay. Maginaw siya kong kapit rin.
5: Nga na, ito bang mangunan siya?
4: Malunggay,
5: pandisal!
4: Malunggay!
5: Malunggay, pandisal!
4: Maring, boleh cetak balunggay pandesal.
6: Balunggay pandesal, ini pa.
0: Malaku cuki kokong bahanan ako priwi.
6: Papabon.
0: Mga tinuhuan ba nga.
4: Mabari Maring, ako di ba kutuo na. Tutuo naman nga na. Ako masawa na ako, bisa ko sa tao, jajiro na ako na.
0: Gali, mga jajiro ako.
3: Apakasa itong malunggay pandesal, papabdolo. Darana.
6: Malunggay pandesal.
3: Lagi, nakapalit tami leche.
6: Papabon.
3: Sama, benikayo ni Guana ni.
4: Manusia murmur si Laila.
3: Dalam bok ada mereka.
4: Kita mereka ada kaguan madam.
3: Laila, Laila.
4: Si palitin mo si Laila sir.
0: Palitin niya si
4: Maasit. Si Claire na si Claire.
3: Sige na ala.
4: Palitin ko si Claire. Init pa kayo na sir. Malungay pandesal. Tulog ka putos, tulog ka putos.
3: Daisa, daisa. Lako na din kung pari na tunay mo itong guwan. Sino pasok na din?
4: Salamat, salamat sa iyong pagpalit.
3: Apilapilon, nagkikinis siya.
0: Balik sa kong problema, Maring ba?
3: Masa man.
0: Lagot siya kay Kosombana. Uy, grabe, kay tinuwan. Mura gini ka ng panahon pa sa katong, panahon pa ni Juan, parang pas mampor ay mga tinuhuan.
3: Gusto ko nagtotoo din ni mga ganyan sa first issues.
0: Daghan ka ay mga tinuhuan Maring, lagot yung kayo ko Maring, uy.
3: Ako gani Maring, sultiyan taka. Mama pa nag-iingon sa kong amiga nga si Kuniloy. Kaya ingon siya nga, gidam ko siya ka ng barko. Mga barko, ana ba? Gidam ko siya nga, ako, mutuosod siya nga. Siya nga, ano siya sa kuwa, ano siya day? Siguro day, maragnay mo, ano siya sa kuwa, tagalaing lugar sa kay barko na, na agyon. Unya mag-farm doon, dito na sila, dito na sila mag-farm doon. Sos tinuon siya, dito na gida.
0: Sa puton.
3: Magdadaro gidi ay, magdadaro.
0: Maubo.
3: Dato gina siyang magdadaro dito.
0: Ginadaro sa da siya.
3: Gidaro ko siguro.
0: Ano ni Hamis na yung mga swing arm?
3: Mga Hamis na tawa. Hamis kayo mga swing arm.
0: Ang yung finder niya, maragkuan kayo, maragibutan kayo BS1.
3: Ang grabe kayo, ang pressure plate niya. Kaya nagpaslak ka din sa tamak naman sa kambiyada. Kaya sa klatsa, paslak din kambiyada.
0: Muli na ako, Maring.
3: Maring,
0: asa? Maris ako kayo, sapot na dugay ko. Masa kayo akong lagot, sugay ko akong banan.
3: Ibsag nila siguro, banan na Maring.
0: Basta mato na ako, mawalik na ako ba, Maring?
3: Sige, Maring, sige, Maring. Dariyang, Maring Erika, gidayon tanini. Pila rin may daga na yung kong istorya. Mato nga, kanina kong bana manggod. Grabe ka ni si Mando. Kaingon dugo ba nga. Maraman siya ka nang naaning na ni siya aning iyang matinuan, oi. Nadala na siya siyang amigo niya nga si Juan Radok. Kanina si Radok magukay. Grabe po kay hilig yung tanaw ka ng mga ukat-ukat, mga Spirit of Douglas, mga nana ba? Idol mo kanya itong gi-interview ni Kuan, gi-interview ni Sisi Kasuho ba nga katong kaning Kuan katong pangalan itong tohana ay nga itong magbulit-bulit nga na itong ako kayong mata. Muto nga, naisa kakaadlaw niya na inani mga panghitabo.

0: asa na ni ang kukun ako eh. Ben, wala man ay ko nakapamanik yung dito asa sa kuan, luyo sa historical. Na, buting kukuha ni. Ay, nanari ka diya pang? Wako makabantay sa imo ha.
1: Pagkawag yun yung mga nagunahuna.
0: Ano suko bang ka?
1: Kamano magkakaroon ka, bidilip ka, pwede manghingo ko.
0: Ano sa'yo di ba? Na... Sure daw, ay, asa makanakanog anabi nga, nila pwede manghingo ko gabi, ibi.
1: Kamano ka? Dito sa Mati City? Ako yung pagkasapaan ng mga parlor dito. Mga spa. Kaya pwede magkudkod ng mga kubal. Kaya ka na mga usan ka natural nga gikan sa imuhang pagkatao.
0: Ay, kasan ko niyo eh. Kaya nasugdan naman ako na yung duha kakuko.
1: Kaya na magkanga dila pwede?
0: Kanlat mo kanin mong ako nalkater.
1: Amin na!
0: Ay, pang ba? Amin na pa.
1: Undang ka na.
0: Laing kita na ako na kung kuko o murag ko ano, murag ako ganang kuan ani.
1: Dalawa na.
0: Amin na ba? Amin na ba? Masamin na ako. Power.
1: Amin na! Amin ang nil cutter.
0: Saan mong kawin? Apil ba naman mga ingana mga nil cutter sa paghinguko? Natutupo.
1: Pwede ka bang hinguko? Apadili ka na imong kuko gabiton?
0: Unsa man?
1: Nga nga. Kini imong ipon. Buli imong ipon. Wala din ang pantay buwangan ka. Nil cutter ang tanibig.

0: Perih.
1: Perih.
0: Makuaon. Aku perih aku panganding dengan dagun perih.
1: Oh, macam mana perih?
0: Mana maka dah ogok kadang dah kong kayo premium sa suertres.
1: Oh, sa murang nindot tayo mo. Murang nindot tayo mo. Pang pasuerte mo ang dagun perih.
0: Perih.
1: Kini nako ako perih. Gamantika ni. Sibo na yung sababo yung klima katuy.
2: Marpil sa kilat.
0: Uy! Asa mo na pare?
1: Ngipon sa kilat?
2: Marpil sa kilat.
1: Marpil!
0: Marpil sa kilat!
1: So, wala yung ngipon na?
0: Marpil na.
1: Nakabalo siya pare.
0: Uyaw ni...
1: Nagisuot na nako.
0: Tiyaw mo na pare, pati kilat eh, Marpil.
2: Panipas pare, ang gusong
0: paktong
2: duminom.
0: Uy! Salva me!
1: Mura ka upan din, Ramini.
0: Uyaw. Uyaw wala yung mga.
1: Uyaw pa. Teka, pikas pa rin ito. Huwag ka kailato.
0: Pare.
1: Mga ito yung nagdala sa Picas Barrio.
0: Kuyaw ni pa. Kuyaw ni ang mga silingan ni pare.
1: Amin ako kita landuhan ni pare. Napamanigin nila yung kit.
3: Sana po na yung istoryahan niya, mga dagos.
1: Mayo, gabi, madam.
0: Mildred, kami daw.
3: Kamunos, sige na gumugol.
1: Aso-aso man, pre.
3: Ano sa'yo makatabang sa inyo anang sige panguhog mga dagol, mga bernis, mga tuglango?
0: Mildred, sortiyan taka. Dito sa langob sa Karakala.
1: Oo.
0: Nakoy, makita, gusto rin ko, nakoy kwaon. Kini mo ni makadalat swerte ako.
3: Ayaw ko tulo ako yung utang ni mo.
1: Isong makinin mo ang asawa, pare. Pero diha kang dato, pare. Sa'yo mong kikuha karon.
3: Pare, kabaw ba kani akong bana, pare?
1: Oo, sama na.
3: Kana mga langob, sa ngit-ngit at toon kay Birnis, pero kini akong langob, mayag, wag gitaw.
1: Pero, mare.
3: Akong langob, pare. Wanang kini may labdi, pare.
1: Anong wak kami sulod sa portal, pare? Basi gilumutan na ng portal pare.
3: Na yung mga tinuhan. Ang dangin na ninyo na yung mga tinuhuan. Kaya di gina tinuon.
0: What the heck, my goodness.
1: Murag wag kapalos imuang secret pare.
3: Ato imong gidagon-dagon. Pildi malagi imong manok. Tulok abok biwa. Malagi kadaog lagi atong nanari mo sa kanukutan.
0: Alangan. Ang ako manok pare. Gisod lagi spirito sa diwindi.
1: Uy.
3: Nawara. Nawara di.
1: Wala ni mo. Wala ka na kon pare. Wala ni mo nakita.
0: Nakita lang ko pare, ako manok, nahibong ko pare. Nga kaya akong manok, misturya man.
1: Uy!
0: Muto sigsigin ako, masasigin akong tanaw. Naingon siyang, diwindi ko na siyang, ano pa manok, banok lang.
1: Uy! Oh. Nga anong imong gitayon?
0: Karo pare,
1: barang nalipat ka.
0: Buo nga pare, paghakdap na pare, panggaana na pare.
3: Uy!
0: Nidagan ako manok.
3: Unya, no?
0: Ako ipakutanan ko nidagan, makanok nga, diwindi magkanga nagpunok manok lang. Eh siya. Mo, pasita kay agtap din ang akong kalaban.
3: Ay,
1: pangas ka, pre!
3: Pangulit na mo!

rin ni Rika, maring Darya, o Master Ida Tanining. Dahil yung mga times nga sahay, abong gaburido ko, tungod na nga gawin nga ko ang bana. Di ko kasabot niya nga, nganong inana ang iyang mga tinuan, dagang kaig mga bawal, ganin ay mga libangbang na musulod niya sa balay. Mingon siya nga, gisulod ko na may uga ng mga dautang espiritu. Tag-iya sa balay. Pati ako makurat-kurat talalang ugusang, hay. Dagko kayong perdon ang butang ni Diyos ko sina o sa portahan. Mga inana ba? Huwag na yun sa kawan time. Kanang bagura ko nga, panulong ko grigla ba? Hindi kayo, ganaan, magiginabsanay. Inani mga panghitabo.

0: ang... Abog na sa kakabi.
1: Nag-inap kong kape.
0: Butas sa mong kape, biyak ang nakabi.
1: Ayaw ko biyak, Mildred.
0: Pang, uga na kaayo ang kuan ba? Ang pilapil.
1: Itok mo, teka na. Birnis karon, Mildred.
0: Nakuan.
1: Respetuhon ni mo ni karong adlaw.
0: Akong sampot na igaw sa kanang hait-hait sa kordiso. Samang katangoy. Kainan ni mo, oy.
1: Mildred.
0: Agay.
1: Ging na tagayang sabak-sabak sa kuwa.
0: Ano mang kaming anak mang ko?
1: Sakit kayo sa baka kaya diburot ang akong alburanas.
0: Pang.
1: Labinaw. Hindi ito pwede mag-ana-ana ka ron.
0: Pang ba?
1: Hindi ito pwede mag-inapsanay kay Birnis ka ron.
0: Ano din, Birnis?
1: Kaling Birnis, importante ka ng adlaw sa simana. Because Friday, next on Friday, Saturday, and Sunday.
0: Pang.
1: Dili pwede.
0: Pang ba? Kanang ganahan ko ka ron, Pang. Kay murag, misaka ako ang libido. Kaya nakakita mo ganin na katong mga kuan, mga sight ba, mga kuan ba? Mga
1: busa! Babae, naku, itanaw ka ng mga MILF?
0: Kaya nga no, kaya nanday tinuhon, anang, bawal mo tanawan ng anang, tao raman ta, matintal mo kita mga anang.
1: Bawal din yun.
0: Kasi mo, kadahak ang mga tinuhon, ultimo ka ng pag-jerger, di nakamakahimo kay...
1: Pag-hilom! Milton!
2: Ayaw naman.
1: Kaya nga mga butang, di nila pwede din mo kabuhaton. Di nila pwede din mo buhaton kay kabaluka.
2: Saan paanin ni...
0: Ay, kasi may ako pa kanina ni, di man si Jojo, di man si Jojo. Di man si. Saan si Jojo na si Jandi?
1: Tisingi, tisingi.
0: Balot. Saan si Jojo?
1: Nala sa ding mamaligay balot.
2: Balot.
1: Ano ba 'yun?
2: Noy,
0: papalit ako na.
1: Dere.
2: Sir, balot, sir.
1: Ay, balot.
2: Na, sir.
1: Ini sagpa o. Pase dire. Kamalo nga. Dire ka pwede mo kag balot kanina balhibo. Ah. Bawal na siya! Kaya na espiritu ka ng maong itik na nasunod niya sa mong balot.
0: Okay.
1: Huwag ka ng sabaw sa mong balot mo na ng ihi o singot. Makanaan ka na sa mong body health.
0: O niya ka na imuha ka doon naman ay balhibo sa gawa sa man. Bawal na sabna.
1: It's original. It's organic.
0: Ang buti mo, oy. Mabuisit ako ni mo, banaha ka. Di ako ni mo, malahalak na, lagot.
1: Hot! Mildred!
0: Inamot tag imo.

problema karon mga maring. Amo to saon ako niya kumpana nga di magid naagid siya iyang tinuhuan. O sabi ko buhato na biyaan ko malang niya. Amadto na lang ko sila yung lalaki. Uy, kayo, ama yun yung wagod. Pwede na yung pilot na kayo ang samad sa kaning akong ang original nga samad. Manag yung kayo, wala na yung agi-agi. Ihi na lang yung magagi-agi ani kay di siya gusto kay kanina lagi nga nasa pamahiin. Ang iyang pangandoy sa kinabuhi ko noon kay bago ko niya Jorgiron makuha niya tong bangkil sa butanging kabang. Nabay, bangkil ang butike nga kabang. Kung ka mga marika pasulti o nani, sabay niyo masulti. Tapang ikulo ko ninyo, may kay galipog na jugo karon ba, nga nang dinay ako madilira ko makatulog maghayang, magsiguna o nani akong bana. Maluoy mo tambagi ko. Di nila lang kutob. Meltred.

0: katropa. Ado, okay, sakit yun. Igo mo na po. No,
1: ulam sa tayo. Well, balik na mga igala. Alas 10, alas 11.40 na itong oras. Mga maring, oh, mo ito ang kagi nga ito ang gibas sa today.
0: Yes, ni, matong sulat ni Mildred.
2: Yes, grabe na natin huuan, maring.
1: Kita kayo makabanaan ano niya, dili ang taga mapakuan ta, dili ta makuan itong kutu-kutu kay mga tinuhuan.
2: Dapat ato yung asawa po. Ay, ang asawa man pakuditan to man pakuditan.
1: Ang asawa o ang bana?
2: Ang bana.
1: Ang bana, grabe. Wala ko kailan na mga anak, baka dili sila ang kanang balay daw, bawal daw sa kanang, kanang ganing purtahan, bawal daw sa kanang dili silak sa adlaw mo pabor.
0: Mm-hmm. May anak, ano yung inika? Uksensi. Na pabor yun sa kanang atubangan sa purtahan.
2: Yes, pero, uksensi pa na maring punsoy.
1: Pero, lain po kayo pila ka bilyon yung balay sa tibok kalibutan ng katubang tanan sa adlaw sa sidlakan.
2: Gani.
1: Oo. Gani ang mga subdivision sa pataka naman sila katubang pero ang mga namuyo kay mga dunahan magyapon.
0: Ang gato man.
2: Sama na na sa Katri Maring na dilin mo yung itunong na sa portahan kay kung mag-abre bura na siya glungon.
0: Aba, na yung may nana. Napaka ito yung ako na madunggan mga maring nung dilin ko nung pagmamalhin magbalay kaya na sa pizza utso gidaw.
1: Pizza utso?
0: Pizza kay swerte daw kay pasaka ko nung pizza utso. Pero silinga
2: infinite siya, infinite.
0: Oo, niya, muslingan di. Kay kapila naman ito namalin silang balay. Poros pa, pizza otso. Mas pait pa manamo, eh.
1: Alam nga, kahit yung siya man ang pizza otso. Ayaw naman. O niya, napayamban niya mga tinuhuan, mga maring. Bawal doon lang ka na ganing bintana niya. Doon ka bintana, magtugbang ganis lang at baka ng balansado ka.
2: Mura crosswind ang style?
1: Yes, niya ka na mga portahan. Portahan nga straight, good maring. Gigan sa kusina, paingon sa sala.
2: Sala?
1: Bawal doon na siya. Malas ko na siya, maring.
2: O saan may istoryan mo na, maring? Kaya ikaw may daran din rin.
0: Ako, sultiha tama, basis akong pagtuki-tuki. No, bagay sa akuan din sila, basis din siya sa edad, ha? Mga spekulasyon, dagang kay mga panortyon nga, kinanglan nyo lamin sa lingin, inyong plato, lingin, di ba?
2: Saan naman itong mga kwadrado? Itong oval, na may oval table.
0: Ipanglabay. Ipanglabay niya.
2: Sayang nara to, maring.
0: Dili man ako, di ba kumutuan? Isa rin ako maingon niyo, maring. Kaya nakakaitag mga kailangan, mga inaana nga, mga tinuan. Pero, depende na ninyo kumutuo mo sa dili. Kaya total, may mawaan niyo kumutuo mo. Mutuo. Ako, na yung mga inaana.
2: So, matuo, okay lang.
0: Matuo ka ba?
2: O, gili ka matuo, okay na po.
0: Okay na po. Kaya imo man ang katungon. Total, gay, bulbul naman ang imo ang ilok ni mo.
2: Yes. Pero wala, wala ka niyo.
0: Ang importante niya nga, wala ka nakatamak sa imong isigkataw.
2: Yes.
0: Wala kayong idaog-daog niya.
2: Tinood niyo na tinuwang.
1: Napag-i isa.
2: Tinuwang isang mga kuwan, maring.
1: Napag-i isa ka bawal, maring. Kana daang kuwan. Kana
2: saan na po?
1: Kanang bawal ka mo kuha gabi. Magpataka-taka ka din pansabya. Kanang kuno na mga diingon nato.
2: Uy! Kangit-ngit. Nay jatot!
0: Nay diliingon nila.
1: Oo, nay mga... Nay mga way mga anak daw maringo.
0: Mga walay mga mga linyada dali sa... Kuha, kanina simod.
2: Lahim mo yung iwan.
0: Lahim mo itong anak ni mo. Lahim mo ito. Kanang diri lang. Lahim mo na imuha.
1: Lahim mo ay.
2: Lahim mo, manibinat mo ko na imuha ang pagpinti.
0: Mananaon ni mo, kanang anaon ni mo, kanang imong bahino, Diyos makaduha. Gamita ni mo ka, gamita ni mo yung kanang four fingers with matching two elbow. Ay,
1: marakaan ka, mura nakarilit ka.
0: Hindi mo malayin na sa kong classmate na si Nilsol Llamas.
2: Pero kuyo kayo siya marin, no? Yung banda. Kay, kada biyernes, bawal ang tanan.
1: Pero ayun ba si Mildred, nakakuan siya kay man high blood limagod siya kaya mga tinuhan siya yung bana wala palapang magkudo kay manabong pimintipil
2: daga siya ganun si Milud daga niyo korelya
0: daga niyo korelya
2: daga din lang siya niyo korelya din
0: daga misaoy masiguro ni
2: misaoy
1: wala oi
0: misaoy kanyo korelya man misaoy di ba
1: sa una naman na dyan sa lugar ni Kid Libuna sa Yang Luti
0: mo jinto katagyan doha na to
1: una na misaoy
2: pero niya na si Wilma Dreo siya pero mutuo ko sa number 8
0: bahala ko ka Wilma oi muhaman na basta tinuhan mo na Wilma ako, sa tiyata ka, nakabalihin kong balay sana na 8.
2: 8 gan.
0: 8, pizza 8 gan.
2: Pero namin sa garan na.
0: Namin
2: sa garan na gan. Na 18, na 28, kaya basta kayo na 8.
1: Dapat isa ka tinuhaan marin, pag mag-transfer ko nung kaog balay, dapat butangan, magdala ko nung kagugas o asin.
0: O asin, bugas. Bugas, isulod sa baso.
2: Oy, sama na po na siya ko na no, kanang magbuhat o balay, dapat lubgan o mga sinsilyo.
0: Aba?
2: Di ba, usa ka mag-transfer? butang kang halo black.
0: Hayahay kay tumanak si ay kadto may hiri og taxi.
2: Kapalugiton.
0: Ah, kapalugiton.
1: Marino kay kung tama ba bitan sa kanya, silingan naman naguba ilang balay oy kay gibutangan man niya og mga gismel nga puro sensiyo
0: daw sa balay. Naguba.
1: Niya pagalabay siguro mga isa ka tuig kay gapait naman sa kasampila naman sa kwarto kay ang balay. Ano daw guba na niya ang balay?
2: Sampila.

0: nagot.
1: Bitaw.
2: Ano, wala kayo. Noon, pero ang isa sa kabalo ko sa kasapota ni Mildred. Katong time nga gusto sa mag-George ba? Wala siya. Ikaw kuno, ikaw tiya Daria, unsa man ka mo, okay na sa imo nga. Kanang ako ano na kay kanya babali
1: pero napa may Sabado og Sunday
2: nya kay dinya man na magpugngan
0: usaw man nimo bin
2: kanang lang kaayo mo
0: ra kabugwak ko naman kayo nang labas sa kuan Mount Apo
1: labi man si Mildred oi dapat to mangita na lang sa nin kuan katong kang kuan tiyo
2: tiyo si Doy
1: oi si Doy
0: ah pwede
1: di lang siya magsaba kang kuan kang kumpare
0: ana pwede ikaw man bahala ko ka Mildred basta ka importante di Mildred na wala man ka na unsa wala man muna ka muna nagliso.
2: Pero kay unsay man gobyerno mo mga miserable ang kinabuhi ano na tinuhuan. Kay basig maabot sa punto mga hindi sa mga onron kay Sabado ron.
0: Ang
2: gutom na kayo.
1: Hindi pre permayo. Mo kaon jugo.
0: Kay mga nana kana nga uban gani kada nga
2: pasting
0: puasa. Oh kana ato mga ato mga kaigsoon ng museo. Correct me if I'm wrong ha. Ang kana sila grabe kana sila mag fasting. Oh ikumpara sa tua.
2: Oh, layo rin kayo na.
1: So, wapot na sila mga 24 oras.
0: Ano, naman kayo ba na? Si Mana, magaling na uban din mo kaon.
1: Grabe na, wala. Kutoy, matungkulan na ba rin.
2: Ang ilang tinawang, tinunan na yun kayo.
0: Tinunan na yun.
2: Kita kayo mo.
0: Kita kayo, musimang magkita yun. Musimang magkita.
2: Mukha na kita mo. Mangita, magkita kuhaan
0: nga. Tabig tubig na magkita siya.
1: Ang uban niya, hindi mo kaon karne, ni kaon ng karne.
0: Sa mga inaan
1: na. At yung anak, kuhaan na. Makikuhaan magkita siya. Mag-amot-amot na, mamangit ang karne. Sa una nga diba ito, mukhaw karne ka, mukhaw naman siya.
2: Pero basi lahat po nga karne.
0: Lahat po siya nga karne. Basi katong tenderloin ang
1: iyan. Itong juicy kayo yung karne.
0: Itong tenderloin.
2: Itong nga baka nga bawal ma-stress.
1: Kwanto ka ng, kung sa ito, Kobe?
0: Ha?
1: Sa ito nga karne, itong dili bawal ma-stress. Kaya pangit.
0: Kobe, Michael Jordan, maginang kong idol.
2: Ay nako. Sige, oy, ito ni tambagan ni si Mildred, di ba sige, paabot sa Venice ba niya. Napasay lakaw matupad sa
0: ICC. Ah, matupad sa ICC diya sa Juan sa ICC. Diya sa ICC Mall. Okay.
1: Manayunto siya, para pa manayunto.
0: All right, no. Marin, boy no. Ato ni tambagan si Juan Mi kay kapita ta mag bye-bye. Ato ni
1: nga. Pero may mga tambag diri marin. Sorry, pasahon na to ni.
0: Ay, ano sa man ay tambag.
1: Kay kang Mark Gregory.
0: Sige,
1: Enerio Era ta kay Daimel Red. Ug ako pa mo ayaw biyae imong bana. Kay daghan tinuhuan nga makatabang ra gihapon.
0: Aba.
1: Kay iyang tinuhuan pohon kanang imong problema ipagawas na lang nasa kang paring lar.
0: Aba.
2: Kisa ba niya gapil? Kisa niya
0: siya? Gapil man na siya.
1: Ano si Mark Gregory?
2: Ay, si Mark Gregory. Hi, hello, Mark Gregory.
1: Oo, kay ipagawas na kang paring lar kay dako kay tabadidoy. Ay, pamatod inang, nakahikap ka.
2: Pamatod inang, siguro nakahangga.
1: Nakahikap dyan ka paring lar.
2: Tagaes, siguro may mga screenshot di ha.
1: Oo, katong kang paring lar.
2: O, kaparing lar.
0: Video yun siya nga na penetration.
1: Ay, Mark. Namang ka kay video, ipasa diri ha.
0: Oh, kana.
2: Naka-open good ang iyang location, aron nga makitaan good mga maring.
0: Kana.
1: Silingan siguro ni sila ay.
2: Kasi na, abasi at mara sila balay maring. Anyway,
1: kan. Napod ka ng Ismaila, ikaw ba sana maring?
2: Ikaw pa si Ismaila, ginglisan na tajari away. Good noon kay tropa, please visit the nearest priest wherein you can get advice buot about superstitious belief para mas less stress ang wife na over na always watching from mawab aba
0: boy aba nindot ka
1: mukadulos
0: nindot
1: magpalaban og pari ni
0: very well said very well said
1: masin po tampuan lang na niya
0: so ala okay pa napamaydung agya
1: wala na pero ibang haras siguro
0: sige final word na
2: tampag na siguro ka kaya ka may nagpalik-alik
0: ako may nagpalik-alik so Mildred paminaw day ang imong balangan si kuan mas pangalan yung banan niya
1: Si Doy.
0: Si Mando.
1: Mando.
0: Kasi si Mando, pasang nila na, ayaw lang kayo na siya seryoso ha, panding kamot niya sa imuha o para sa imuha pamilya. Kalang mga yang tinuhaan niya, tuhay lang ha, sabay lang siya, pero may mawaan ha, kay Majulay magdilabang, kay Kamura magyunduhan nga magtiayon.
2: Sakto.
0: So, ano lang, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Anyway, salamat kaayon sa tuang sender. Hantod ug mapon kita magkaoban mga viewers, mga followers. Kamusta mo? Maayong unta kanyong tanan og hantod unta nga di mo mapulaan sa mga dagway sa mga amo ang mga pasalida.
0: Ano mga tricks diri?
2: Dugdug na pud ta og mapon, lahi na pud nga mga pagpakaaw sa
0: inyong
2: masaksihan mga mari. Anyway, ako din si Maring Indah Erika Delegwa, padali mestay sa pandemya kopya sa tuwa manguna usilingan dabay.

0: Kailan lang iyaan sa kanunay panabang? Si Tia, dali lang.
1: Abas, masinsya naman niya kayo. Bago rin siya ka-realize nga ba yun siya. So, master ni Tanini, mo ragyapon sa una, o gatun karon. Bye-bye!
2: Salamat, og!
1: Thank you for

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, sa high pagyod, matabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakatingog ko sa radyo na nang to Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gigustingan, akong giminte, nakaharot o guwapas tap, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold, dasin pareha na ako, buangay sa buwan. Ako ba si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Patpat Malaybalay TV.
1: Zaton Plus Gold, tatakyas to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Zaton Plus Coffee Mix kamo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom mo Premium D3, regira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano naaw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasit
1: Turbo. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit at nga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines ay hatid po sa atin ng Sandton Gold Coffee Mix, mga katropa. Paulong Ferdinand Marcos Jr. nang gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
2: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
0: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras sa magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Ombudsman nakatakdang maghain ang kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
0: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
2: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
0: Balitang regional katropa, DPWH Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal, muling iginit.
2: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautosang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
0: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng taba sa kanyang kauna-unahang kissing scene.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamagitan po ng mga XFM stations. Sa Antique, sa 93.3. Sa Pagadian, 89.5. At sa Palawan, 104.7.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paul.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang report. Ang Pangulong Marcos Jr. sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mahalagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working?
3: ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority bloc na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Pagkakasi dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng iiting marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro ditong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
2: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Wala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mangangasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: News Nationwide.
2: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority bloc sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, you know, because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So, the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, you know, whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, ita na. Mm. And kinakailangan talaga na may pakita na may substansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
2: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilong.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nakatakda po maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa Flood Control Project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirma ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Everything is planned and orchestrated. Dito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasapahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, bilang lumabas kaagad-agad yung mga kaso, they're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaliyado ang liderato, wala pang natutampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, mga senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral files and investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very connected na
2: rin. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalina.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ang positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung paano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
1: Nationwide.
2: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mababatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas sa pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso. Hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan, para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga Kamitenyo, Dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
6: Ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamalaan ng Walang Gutom Program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga may hihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilusad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 22, yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain. Ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa Quarter 1, 2026 tugo ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan ito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
1: Balitang regional.
0: Tunay po natin sa Tugigaraw, mga katropa, DPW Secretary Vince Dizon. Pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
1: Live report.
7: Personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod na Tagigaraw June 2, 2026 para silipin ang opla na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahati ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot aniya lalo na sa mga proyektong may bahid ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwang-wang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang mabibilisin na ang pagkumpleto nito katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balsa in Caritan Creek sa Nafunan West at Lingawa. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tagigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tagigaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang koponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 team ang mga Bacolod Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nawagan din ang mga organizer sa Bacolod noon at Negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
9: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Tropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
10: Mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Miller Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may diferensya sa pag-iisip isip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance similar na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Dating delivery rider na inihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live Report.
11: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque, sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang imbestigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilala ang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang dalawang taon na, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na mahinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisighan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
9: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
12: Ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kukok bilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
9: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiral na southwest monsoon o habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
9: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang chance na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
2: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
9: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
9: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Pinawi na ng Administration Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-apply para po sa permanent residency o yung green card. na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, sa hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden, at hindi naman umano ito makaka-apekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may consent ang bawat galawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
9: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaeva at Green Minen.
1: XFM News Nationwide.
9: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
9: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, excited!

0: Mapagpala at malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli, ang likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang atin pong expert on air at bantay kalusugan. Isa rin pong certified naturopath at atin pong alternative medicine doctor, Doc Algy. Doc Algy, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay sa atin pong palatuntunan, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa Metro at Mega Manila, sa iba't ibang lalawigan like sa Palawan, sa Cebu, at sa Kamindanawan, happy listening ho ah, mga kaibigan, mga katropa. Ngayon ay pag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo laging mananatiling healthy.
0: Samahan niyo po kami ni Doc Algy dito sa ating punta lakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mga katropa, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo ngayon na nakikinig sa ating pong programa. At sa mga gusto pong sumubok, sa mga nagnanais pong subukan ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede pong mabili yan ha sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa, pwede nga ma-avail yan ha. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto. Madaling umorder sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan ho kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathy consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano ho yung naangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing ano under naturopathy. Meron ho tayo sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, magukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong naturotrad therapy na doon, nakapaloob din yung hilot hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa health and wellness seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
0: May, June 7. June 7.
1: Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So ang kagandaan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health Bingo. Kakaibang bingo ito eh.
0: Oo.
1: Oo, something na...
0: healthy products ang makukuha.
1: Oo, kakaiba talaga siya. At pwede yung kayong manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo o sa ating pong Yes to Health bingo. Isang ano lang ito, isang habang naghihintay sa mga iba, habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker, kumbaga.
0: So yan ha, mga katropa, sa mga nag-nice pong sumubok at matry ang ating pong mga services, sa atin pong mga wellness center, bisitahan nyo po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Hey, good morning po. Papala natin.
5: Si Nikki Guardian.
4: Amat na yan. Kung masasabi mo sa kape namin?
5: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
5: Ay, hindi. Hindi ako nagkakape. Ay, ibang kape lang. Pero ano, may herbal din yun.
4: Salamat naman.
5: Sige, thank you rin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan. Mga lolo at lola natin. May sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kahapon dok, ay napag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Ngayon naman ay pag-uusapan natin, Dok, kung ano yung kahalagahan ano, ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Dok, minsan hindi na kukuha ng atin po mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So mahalaga na meron din tayong insight, meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha. So ano po dok yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
6: So, okay, maganda yan. Kasi actually, kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yan, hindi mo rin na alam i-harvest. Kasi meron niyang time. May timeline niya, may tamang timing. Ano. Actually, i-recap lang natin. Ano, pag tinawag na herbal medicine, tinatawag din niya na phytomedicine. Yung iba, tawag dyan, botanical medicine. Na ito'y kumakatawan doon sa mga halaman or plant extract para magamit sa pagpapagaling at pag-prevent ng karamdaman. Sabi ng World Health Organization, ang definition nila ng herbal medicine, ito yung mga dahon, ugat, bulaklak, pwedeng yung bark o balat, yung buto, yung prutas mismo, yung oil, kasi ang mga halaman, pwedeng makunan mo ng essential oil, ano? Yung extracts, kasi may way to extract. It's either yung didikdikin mo yan.
7: Juice.
6: O kaya naman, may high-tech ngayon na paraan, yung tinatawag na fish drying, ano? Yung may ganun. Powder form, capsule, tsaa, at tincture. Yan yung mga definition pag tinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri. Ano. Ngayon, doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwede

0: harvest sa tamang panahon.
1: Ayun.
0: O ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong. So ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds. Yung essential oil ay mas marami. Yung nutritional value ay masigurado tayo. Pati yung safety at purity ng isang halamang gamot. Pati yung sustainability ng halaman o yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman, binunot mo, ay di wala na.
1: Tama.
0: So, dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan, na yan, ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production . Commonly bark, di ba, yung mga pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yun . May iba't ibang parte na.
1: Ibig sabihin, timing is important.
0: Yeah, tama yan. O, una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ayon sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam mo, yan ay flowering herb.
1: Uh-huh.
0: Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na... Kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon.
1: Uh-huh.
0: Okay? So usually, ang timing na pag-harvest niyan, in the morning, kapag natuyo na yung mga hamog.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang chlorophyll nakikreate yan by combination ng sunlight, yung tinatawag photosynthesis. So, ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog.
1: Mm-hmm.
0: O, yun yung recommendation. Ano? Yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan, yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning. Pag wala na yung hamog, kung mga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hinaharvest.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi yun yung pinakang peak na kanyang potency yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos yung bumukadkad.
1: Mm-hmm.
0: Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan dahil ito ay posibleng masira. Oo, masira. So, ang dahilan nun, mas na maintain yung oil. Kasi ang target mo sa flower, commonly yung kanyang essential oil. Ano? At yung medicinal potency niya, kapag hindi mo ito pinapatagal, kasi pag masyado nang, alam mo, naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best.
1: Mm-hmm.
0: O, so, ang bulaklak, pag bumukadkad na siya, yun yung time.
1: Okay.
0: O, hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya.
1: Mm-hmm.
0: Yan, so yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba, yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan. So, yung mga ugat naman, best harvested ito, early morning or late evening ang pag-harvest niya. Dahil una, kapag gumabi na, di ba, yung umaga nandun sa dahon, pero pag gumabi na, yung energy ng plant, it will be transferred to the roots.
1: Sa ugat.
0: O kaya karamihan ng mga harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ang target nila, yan ay very early morning and at night na kung sa, at sa mga lugar naman na yung tinatawag na four seasons, di ba? Sa atin kasi tropical, yun yung timing yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila diyan ay kapag mga early spring, kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawalan ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the roots is, the plant is dormant. So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots, yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila . Ayan. Ngayon, sa mga yung balat, dapat panahon na ito ay doon sa mga four seasons, hinaharvest nila yan during spring. Ano ba yung spring?
1: Tagsibol.
0: Tagsibol. Kasi during the spring, yung sap daw, ng bark ay masyadong marami. Mm-hmm. Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng ano, yung tawag dito, yung may ano yung

0: syrup na ginagawa nila ano sa Amerika. So during that time ano yung between winter and yung spring ano. Sa mga ano naman sa mga lugar gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
1: Oo.
0: At doon sa mid na tagulan.
1: Oo,
0: na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree kapag kinunan mo. At saka ang ano doon kinakailangan, huwag mong balatan ng buo. Bakunti-kunti lang ano. So, another yung mga seeds and fruits, yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na pero hindi dapat overripe yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So, ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan, di ba? yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted, yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site, kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Ano? Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka-the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat. Ang pinaka-the best ng mga gubat, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical-free na mga lugar. Oo. Ngayon, kung harvesting naman, yun ay yung mga harvesting, paano naman yung storage? Pag na-ano mo na, pag na-harvest mo na, syempre, i-dry mo yan. Ang drying ng plants part, yung mga bark, yung mga wet parts, commonly binibilad sa init ng konti para mawala yung moisture. Pero yung dahon, ang pinaka-the best talaga is air drying. Na hindi mo masyadong pina-expose sa init. Air dry lang yun. Ano. Ngayon, pag natuyo na yung mga herbal na yan, ilalagay mo talaga siya sa airtight container na hindi naiinitan or nasa room temperature lang. Pwedeng sa glass, paper bags, or pwedeng sa mga dark containers. Tapos, lalagay mo ng label. Kung kailan mo yon nilagay sa container, kung kailan mo siya hinarvest, at location kung saan mo siya hinarvest, para alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So, yun. Simple lang naman yan. Basta alalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo at anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
1: Ayan, ha? Napakahalaga po nito mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin na ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin, ha? Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha, ano? At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal ay basta-basta lang po natin sila gagamitin, mga katropa, ha? Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan
0: natin.
1: Pagkaman hindi mo makuha yung tamang procedure niya, meron ka pa rin makukuha na benefits pero hindi ganoon ka taas yung potency.
0: Sayang kumbaga.
1: Ayan na, sa mga katropa natin dyan, mahalaga na meron tayong knowledge about this. Ha? Kaya mahalaga na napapag-aralan po natin ito. Okay? Mamaya dok, pagkapatuloy naman natin ang tungkol naman sa iba't ibang mga kapamaraanan ha, ng paghahanda ng mga halamang gamot po na ito. Ha? Sa mga may nais pong itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545. At mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyong pong mga katanungan. Tutok lang po dito sa ating pong programa. Magkabalik po ang The Secret of Health.
2: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan-saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold. Go
3: Trophy Mix.
4: Sir, ano pong pala natin?
5: Wilson Puroni Sasuke.
4: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
5: Nice. Okay. And matagal ko na rin nito, pero ngayon ko lang natikman.
4: So, first time mo ito matikman?
5: Yes, so, okay. Ano bang privilege nito na kuha sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
5: Ito. So,
4: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals nga sa sangkap nito na collagen nito.
5: Okay.
4: Masarap?
5: Hindi biro, masarap siya.
3: Salton Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga moringa. The secret of health.
1: Balikan natin, Doc, itong ating topic. Pinag-uusapan po natin dito sa atin pong programa. Ngayon, Doc, pag-usapan naman natin ang iba't ibang mga preparasyon sa mga bahagi ng halamang gamot.
0: Kasi mahalaga din na alam natin yung parte ng halaman at paano natin siya ihahanda na mas potent yung kanyang kalidad. Unang-una, yung common na ginagawa, di ba, yung mga herbal infusion na tinatawag. Dalawa kasi ang herbal infusion, isang, pero pinaka-common yung hot infusion na kung saan maglalagay ka ng mainit na tubig na pinakaulo mo pero ilalagay mo sa isang baso o isang tasa at yung mga malalambot na parte ng halaman katulad ng malambot na dahon, umurang dahon, yung bulaklak at saka mga malalambot na tangkay. Yun yung binababa doon. Yun ang ibig sabihin ng herbal infusion. Ibababad mo siya ng 10 minuto. And after 10 minutes, pwede mo nang inumin. So, commonly ginagawa yan sa mga herbal tea preparation. Ang tawag ho doon sa preparasyon na yun ay infusion. Ang target noon ay commonly yung mga relaxation, digestion, ginagamit siyang stress relief ng mga taong gumagamit nito. Kasi yung herbal kasi na ginagamit yung infusion, commonly bulaklak, di ba? Na mayroong mga calming effect, may mga essential oil na... Katulad ng ng gumamela, actually yung gumamela pag mayroon kang mga sakit sa puso, hypertension, commonly yan ginagamit sa China, Korea, and Japan, even in Malaysia. Nilalagay nila sa mainit na tubig o yung mga ganoon. Makikita mo yan sa mga Europeans, commonly. Ang tawag po doon ay infusion. Okay? Pangalawa, ito yung pinaka-common, yung tinatawag na decoction. Decoction, sabi nga. Ang decoction naman, ito ay pagpapakulo. Ibig sabihin, literal, na pakukuluan mo yung mga parte ng halaman na commonly yung matitigas. Katulad ng ugat, yung tangkay na matitigas, yung dahong matitigas, o mature leaves, yung mga bark o balat, yung mga buto, at saka anything na part ng halaman na medyo hard ay pinakukuluan yun. Usually, ang pagpapakulo ay umaabot ng more than 30 minutes, minimum of 15 minutes, kung saan kung sa ibang masapa, actually pumunta kami noon sa Korea, yung Korean hospital na pag-aari ng gobyerno nila. Second floor, nandun yung mga lagaan at computerized. Yung, kumbaga, ang decoction nila, alibawa, dalawa o tatlong baso yan, magiging isang baso na lang pagkatapos ng kanilang paglalaga. Doon kasi, na-extract ng husto yung mga stronger phytochemicals. Na hindi heat sensitive. Kumbaga kalimitan na nakukuha doon yung mga commonly na matatapang na potential therapeutic agent ng isang halaman. Yun ang purpose noon. Na-extract ng gusto at nakukonsentrate at pag binigay mo sa isang pasyente sa China, di ba? Paet ng mga lasa. Pero it works. Yan yung decoction po na tinatawag. Ngayon, kung gusto niyo na decoction, gamitin niyo 'yon sa mga luya o yung luyang dilaw, sa cinnamon bark, yung mga matitigas na parte. Yung decoction ho ang ginagawa doon. Yan yung pangalawang paraan ng paghahanda ng halamang gamot Pangatlo naman yung tincture. Itong tincture nung unang panahon, naalala ko 'to yung lolo ko kasi yung lolo ko manggagamot Meron siya mga binabad na mga ugat. Yan, kasi yung ibig sabihin ng tincture yung isang parte ng halaman, usually ugat, tangkay, matitigas na dahon, ibababad mo sa alcohol. Usually, ginagamit na nila yung mga gin o rum or vodka. Pinaka the best, vodka kasi yung purity and yung taas ng level ng alcohol, yun yung ginagamit, o kaya glycerin yung ginagamit ng iba. Ibababad mo yan hanggang sa ma-absorb ng alcohol, makuha ng alcohol yung katas mismo ng herbal. Tapos, ipinaiinom yan. Pag malibawa, masakit ang tiyan, nanghihina, or for specific purpose. Kasi ang pinakamatagal kasing i-preserve decoction. Hindi siya nasisira basta-basta, no? At concentrate, pinaka-concentrated 'yan sa lahat ng mga herbal extract, yung mga decoction, ayun. So, pwede ka magbabad ng bawang sa alcohol. Tapos pag may ubot sipon ka, pwede mong inumin 'yon, a certain dose. Kutsara lang ang pinag-uusapan, hindi masyado marami. Ayan. Yung sunod naman na herbal preparation, powder. Yan, ginagawa naman 'yan sa mga dried na mga herbal, ano? Commonly mga malunggay. Ang kagandahan ng powder kasi yung mga halaman na mahirap na makuha yung nutrients niya, mapapakinabangan mo kasi in powder form. Kumbaga ma-absorb na maayos ng katawan natin. Katulad ng mga herbal capsule, like yung ating capsule, extract through powdering yun ang ginawa sa kanya. No? Yan, commonly yan. So, next yung poultice. Ang poultice, tapal. Nung unang panahon, didikdikin nila yung mga herbal, itatapal lang direkta doon sa mga namamaga o mga bukol-bukol. Yun ang isang paraan sa pagpaprepare ng herbal. Commonly, nilalagyan niya ng langis ng niyog o para maitapal doon sa mga lugar na namamaga, sumasakit, yan, mga kagat ng mga insekto, o yan, mga irritation. Commonly yan, ganun yung preparasyon, yung tapal. Okay? Compress naman, maglalaga ka ng herbal, tapos yung pinaglagaan mo, isusok mo doon yung tuwalya o face towel, then itatapal mo sa isang parte ng katawan na may problema. Ginagamit din niya sa mga muscle pain, sa mga lagnat, pinapupunas sa buong katawan. Tawag doon compress. Na kung saan yung pinaglagaan ng herbal ay yun yung ipupunas mo o i-apply mo doon sa isang specific part kung saan may problema. Katulad ng pamamaga, lagnat, yan. Another is yung herbal oil. Yan. Yung herbal oil naman, ini-infuse naman yung parte ng herbal sa oil. Commonly, coconut oil, olive oil. Yung sa China, ginagamit nila yung sesame oil. Yan. At yun ang oil ang nag-a-absorb nung nutrients coming from the herbal. Meron tayo yan, yung ating Santon Plus Herbal Oil. Yung mga extract ng herb nandun na sa oil. So, pag pinahid mo ngayon sa balat natin, pinangmasahe mo, in-apply mo sa mga irritation, yung herbal extract nandun na sa oil. So, yun yung isang pamamaraan sa paggamit o preparasyon ng herbal medicine. Meron din namang mga tinatawag nila ointment and salve. Yan. So, ito naman, gumagamit na sila ng pinakang base na commonly herbal oil o kaya ay beeswax na kung saan pag yun ay naluto, yung katas ng herbal nandun na ngayon sa parang ointment na content, ano, na ginagamit nila yan pang apply sa balat kapag mayroong mga sugat, may mga pangangati, may irritation.
1: Usually pang ano to, Doc, external.
0: External talaga itong mga salve and ointment. Ngayon yung syrup naman, na commonly pwede mong gawin pag gagawa ka ng natural herbal cup syrup. Ano naman yan, minimix naman yung katas ng nilagang o decoction ng isang herbal. Nilalagyan ng honey o kaya sugar. Tapos pinalalapot yon para makagawa ka ng parang likido na syrup na yun naman ang ipapainom mo in case na mayroong ubo, sipon or anything na gusto mong yung herbal extract ay maibigay sa ano sa mga pasyenteng meron. So isang paraan yun, ano. And another thing is yung steam inhalation. Napakuluan mo yung herbal, tapos yung pag kumukulo na siya, umuusok na, lalanghapin mo ngayon yung singaw. Ang tawag nila doon sa Cebu, tuob ba? Tuob? Suob. Pero ang steam inhalation kasi, hindi kasama yung buong katawan. Kundi yung
1: steam lang.
0: Yung steam lang ang lalanghapin mo. Meron din naman yung tinatawag na steam bath. Tapos saan, yung pinakulong herbal, ang magpupunta sa buong katawan mo yung steam at papapawisin ka ng todo. O, yun yung tuob na tinatawag. Ano? Yun yung isang paraan. At sa Pilipinas, uso din yung herbal bath. Maliligo ka doon sa pinaglagaan ng herbal. Yun ay simple lang na gawin. Ano? Pang relaxation, pamainat na ginagawa nila, di ba? And yung mga modern application ng herbal medicine, ito yung mga gumagamit na hindi na nila ito kayang gawin sa mga bahay. Yung mga high-tech na ano na processing, yung capsules and tablets. Yan, so hindi nyo na kayang gawin sa bahay yan, kaya hindi ko na-elaborate. Ano. Kasi yun, mas mataas na yung ano niya, mas mataas na yung potency. Like Santon Plus Gold, high potency na yan, ibig sabihin mataas na yung concentration. And yung mga juice na nilagay sa isang pack na pwede mong inumin anytime na may mataas na value na, kumbaga parang, yung isang tetrapak, parang umiinom ka na ng kalahating kilong prutas. Parang ganun. Yung isa naman, yung tinatawag na maceration, ito yung didikdikin mo yung ano, tapos kukuskus mo sa yung ano, katawan at isusok mo yung any parts of your body doon sa katas na yun ng isang halaman, ano. At ang pinakahuli na hindi popular na bihirang gumagawa ay yung suka.
6: Mm-hmm.
0: Yung suka, ilalagay mo doon yung mga herbal, tapos yun ang ipapahid mo sa mga namamaga. Komuli nakita ko sa lolo ko yan. Yung luya, binababad niya sa yung luya, yung tawag dito yung bawang, sibuyas, may paminta pa, parang sausawan lang. Luyang dilaw, binababad niya sa suka, tapos pag may rayuma, ikinukos ko sa mga tuhod, sa mga pamamag. Ang tawag doon yung ano, herbal infusion or herbal tincture na using vinegar. So marami pa pong ibang paraan, pero ito yung mga, just to give you some idea on how to prepare herbal medicine na pwede nating gamitin sa ating mga tahanan ng ligtas. Kasi actually may batas sa Pilipinas, yung Republic Act 8423, na yun ay tinatawag na tama law. At sa tama law, ipinopromote doon yung paggamit ng halamang gamot na ligtas. Kasi ang halamang gamot naman, kung meron mga herbal medicine na pwedeng makasama, lalo na yung mga halamang gamot na kabilang doon sa mga medicinal herb na may mga content na pwede kang masobrahan. Pero iilan lang yun, bihira lang yun ng mga ganung mga herbal. Commonly pa rin ang herbal is considered as generally safe to consume. Sabi yan ng World Health Organization. Just imagine 80% of the world population is gumagamit ng herbal for certain healthcare purposes.
1: Yun ah. Maraming salamat, Doc. No, napakaraming natutunan ng ating pong mga katropa, mga kababayan dyan, ha. I hope na na-take note nyo yung mga nabanggit po ni Doc, ha. Yung mga kapamaraanan at mga procedure kung paano po ipiprepare ng tama itong mga halamang gamot para mas makuha po natin yung tinatawag na bisa nito pagdating sa atin.
0: May nagtatanong na listener natin, yung pagbababa daw ng ng lemon at saka ng okra. Eh anong yun? Yun yung cold infusion, tawag nila doon maceration, yung sinasabi ko kanina na. Para ma-preserve mo yung isang delikado, heat sensitive na parte ng halaman o nutrients, ibabad mo lang sa malamig na tubig, magdamag, tapos inumin mo kinabukasan, yun yung maceration technique.
1: Ayan ha. Napakaraming idea ang naibigay sa atin ngayong araw, mga katropa, mga kaibigan, ha. And I hope na makatulong po ito ng malaki sa pagpapalakas at pagsolusyon sa mga problema sa atin pong kalusugan.
3: The secret of health.
1: Sa ating magbalik, Doc, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga benepisyo na hatid ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto kaya ng Santong Plus Gold, at sasagutin po natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan, ha. At kung kayo mayroong mga inquiries, ha, huwag pong magatubili na ipadala yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kaya tutok lang po, mga katropa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
7: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
10: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
9: pasok po sa pag-lasa niya, no?
10: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
9: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, Tatay?
10: We send 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga drug store eh.
9: Thank you po, Tatay.
10: Okay to.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo ngayon nakikinig.
1: Ang The Secret of Health mga katropa ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katubang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful herbal supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural na natural, kaya wala pong mga side effects mga kababayan. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, puntahan na po ang ating pong mga authorized dealers nationwide. Pwede pong mabilihan sa mga local pharmacies and drug stores dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail nito sa atin pong online shopping store sa Shopee at ganoon din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa. Ito Doc, merong nag-text dito. Lagi po ako umiinom ng Santon Plus Gold. Kaso lagi po ako nauubusan sa Mercury. Ayan. Okay, text niyo po kung saan lugar po yan para padalhan natin ng marami-raming stocks. Ha?
1: Kasi pag ang isang produkto po ay marami ang gumagamit at marami ang nabibenepisyuhan, eh talaga medyo nagkakaubusan. Ano? Okay. Pero tingin din sa ibang mga drug stores. Kasi hindi lang naman isa yung ating ano, ating mga partners. Mm-hmm. Kung wala naman, talagang sabihin na natin na nagkaubusan yung sitwasyon. Sa online, marami ho sa ano, sa Shopee, yes, hanapin ng Yes to Health 2011 kasi doon marami kayong choices ng iba't ibang mga products natin. May mga package din doon, may mga promos din doon na pwede niyo pong tingnan. At I'm sure after 1 or 2 days, mga 2 days I think, 2 to 3 days ang package, diba, pag umorder ka sa Shopee, eh makakarating ho sa inyong lugar, door-to-door delivery.
0: Iyan, ha? Okay, ito Doc. Doc, pwede po ba kumain ng nilagang patatas at kamote, labanos, ang merong goiter? Ang kape ko po, salabat, minsan tableya. Ang asukal ko po, panutsa, honey at brown.
1: Pwede naman, salamat. Pwede naman po, pwede yun.
0: Yan, sa so mga kababayan natin, ha? Mga kaibigan natin dyan. Yung mga, ano, tawag ito, itong mga vegetables, fruits, bibihira lamang ang contraindication nila sa mga merong hypothyroidism, ano?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga, hindi kasi niya nabanggit do, kung anong thyroid dahilan problem ng goiter niya. Oh. Kung ito ba ay dahilan sa hypo, o ito ay dahilan sa hyperthyroidism.
1: Tama.
0: So, mas maganda maklarify niyo po kung ano yung nagdudulot ng goiter niyo. Kung nagpapacheck up po kayo, ano naman yan sa inyo ng mga doctors po niyo, mga physicians niyo, indicate nila kung anong klaseng goiter meron po kayo. Ano?
1: Meron
0: so, magkaiba kasi yung approach nun, Dok. Ano?
1: Meron kasi mga ilang gulay din na nag-i-interfere sa normal thyroid function. Yung mga tinatawag na goitrogenic foods.
0: Yes.
1: So, kaya alam dapat natin, ano yun, hypothyroid, hyperthyroid. Kasi may, yung hyperthyroid kasi, masyadong stimulated
0: active
1: yung ano mo, yung thyroid mo.
0: Yung pag-hypo naman, masyado namang underactive yung thyroid mo. Ano? So yung ano niya, Doc, yung approach niya, magkaiba. Kung hyper ka, kinakailangan, pipigilan natin, i-reduce yung activity ng thyroid. Pagka-hypo naman, kinakailangan, i-increase mo naman yung activity ng thyroid mo. Ano? So yun po ang mahalaga na ma-differentiate natin kung ano yung nagiging problema ng inyo pong thyroid.
1: Pero sa mga pag-aaral naman, hindi naman ibig sabihin na kumain ka ng, halimbawa, kumain ka ng hilaw na repolyo. Kasi yung, ano, yung nilutong repolyo, hindi siya masyadong problema sa mga may hypothyroid. Kasi hindi siya, kumbaga, yung pagiging goitrogenic food niya, nami-minimize kapag siya iniluto. Pag raw o hilaw, medyo mataas yung goitrogenic property niya. Nag-i-interfere sa iodine absorption. Pero kung makakain ka, hindi naman yun malaking problema. So, ano lang, iniiwasan lang doon minsan yung mga taong talagang matindi yung kakulangan ng iodine. Kaya nagkakaroon ng hypothyroidism. So may konting adjustment lang doon sa pagkain ng ilang gulay.
0: Okay. Ito daw, another inquiry. Ako po si Winnie ng North Caloocan City. Medyo barado po ang ilong ko. Ang eucalyptus ba ay pwedeng ihalo sa salabat? Salamat po.
1: Eucalyptus oil. Mm-hmm. Kung ang eucalyptus oil mo ay part ng mga... Meron kasing ano, dalawang klase ng eucalyptus oil. Oh. Isang pwede mong edible, yung pwedeng ilagay sa pagkain, na commonly ginagamit yan sa mga eucalyptus tea. Mm-hmm. Meron namang eucalyptus na for ano lang, for... scent lang.
0: Uh-huh.
1: O, siguraduhin mo na yung eucalyptus na yan. Pero kung nilagang...
0: How about yung dahon mismo, Doc?
1: Ah, okay lang yun. Walang problema. Kasi eucalyptus talaga, ginagamit yan for digestive problems, sa lungs, sinagamit yan sa mga... yung eucalyptus tree tea.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero yung mga eucalyptus oil, usually pag may ubo, nilalagay yan ng konti with honey.
0: Uh-huh.
1: Ang formula ko niya na lagi kong tinuturo, ang 1 tablespoon of honey... papataka mo ng dalawang patak ng oral eucalyptus oil. Mm-hmm. May mabibili naman yan sa butika yung eucalyptus oil na yan na pwede mong ilagay sa honey. Tapos yung honey na mixed with eucalyptus oil, yun yung iinumin.
0: So, yung pinaka-raw na dahon niya, pwede po yung ilaga together with the luya. Sa labat po ninyo, ano? Ang tea.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga sa mga ano naman niya, extract naman, see to it, ano? Na if you will take it internally, ay ano siya, pwede siya internally intake, ano? Baka yung iba ay basta-basta lang kayo maghanap dyan ng mga eucalyptus extract, ha?
1: May mga eucalyptus oil na pang scent lang, ang pampabango lang. Uh-oh. So, hindi yun pwedeng i-consume.
0: Yan. Okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ako po si Beth ng Caloocan. Madalas po akong pinupulikat sa madaling araw. Ano po kaya ang pwede kong inumin na herbal? At ano po ang cause? Bakit madalas po akong pulikatin?
1: Ang common cause ng muscle cramps ay calcium deficiency. Ibig sabihin, pag kulang ka sa calcium, malamang sa malamang, pag madaling, commonly madaling araw. Eh.
0: Uh-huh.
1: Kasi ang calcium natin is kailangan ng muscle natin for smooth movement, yung galaw ng muscle. Every time your muscle moves, it consumes calcium.
0: Uh-huh.
1: Kung wala ka sa calcium, isa sa talaga sa magiging ano mo, muscle cramps. Okay? Kailangan mo kumain ng mga pagkain mayaman po sa calcium. Tapos, kinakailangan kapag may mga ano naman eh, halaman, nag-cramps ka sa gabi, ang gagawin mo lang, imumove mo lang yung ano mo, yung paa mo, di ba? Binti, nag-cramps. Imumove mo lang yung paa mo, either hahatakin mo papunta sa'yo, first move, and itutuwid mo.
0: Uh-huh.
1: O, yun yung movement para matulungan yung muscle cramp. Pero napakasakit niyan, yung madaling araw, pupulikating ka. Commonly kasi kulang talaga sa calcium.
0: Uh-huh.
1: So, ang maraming source of calcium sa mga pagkain, commonly mga dahong gulay.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin yung ugat, yung mga root crops, may calcium din yan. And yung mga nuts and seeds, marami rin calcium. Actually, calcium is napaka-abundant sa pagkain natin. Kaya lang, kung wala

because today is Wednesday, and of course, nagdungganay naman taginiha. I know. But it's fine. Kasi today, naka-sunglass na ako. Kasi kanina masyadong halata yung pagsuswollen ng face ko. Kasi halatang chinita tayo. Chinita! Kung ano binibigay sa atin na trabaho. Dapat pag sinabing DJ Reyna na may chinita, ayun, ipipakita natin kung chinita ba talaga. Hindi yung ano lang, storya-storya lang. Kaya ito na naman tayo, oh. Diba? Diba nga natang? Nakakasilaw. Gabi, silawa ba? Hello po, Tibuok Nasud, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Network, Philippines. Huwag sa mga laing istasyon nga, gipatukar ang akong programa karoon. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, pusten man gud nga na ako'y power to announce my my message. Oh, I am currently looking for a baby boy. On station karon. May mga single din ako. Can you please can you recommend me? Ayaw! Ayaw! Karon mura kinahanglan ako og laki. Ayaw! Kaluya akong kinaboy, so I need motivation. XFM station karon niya ka ng madungkan nga itong programa. Shout out sa inyo, Hadi Ay. Taga-ido ko niyo og chance to kung ayon, wala lang. Asa, basta o eh. Basta o eh, katura. Alam nga, ala na po diri si Kwan o J-Lord o ano siya nga, mayong hapon na sa DJ. Kapoy kay siyo oy kay kanang si J-Lord no present gani siya all that time ko nalay premium ang mga present pero may maminaw sa ako ano siguro ang ako arag yung kagwapa ay ay jokay wala jila ay pwede na tumatag din ni kay kaya man taas man ang presyo sa gasolina so apektado pa to ang panudlanan ay ito ko sa mga kasilingan na itong XFM station. Yung naamoy single din ha sa inyong mga katropa din ha. Ina lang sa ako, abi kaya. I need motivation. I am lacking of motivation today. And basi din na yung ganahan mag-send sa kuog ka ng bicep or abs. Huwag yung motivation ni Chinita. Uy, kay kuan ramen. Uy, dali na kay kupalipayon. Uy, sindan lang kunin mo diya o mga bumabatak-batak na mga pandesal. Magiging okay na to si DGRs. Hello, Jovetta Rizgado. Hello po. Good afternoon. Ina na yung mga silingan, debi nga mag-X-rated na ta. Aron pag manaw, magsugod ng drama on niya. Nana po'y muingon nga ka nang wala sila kaapas. Mag-alarm mo ba? Alam ko na, kuan, alauna, kurainta. Inana, magsugod na dyan na siya. Usapang X-rated drama. Ang pag-uusapin natin tungkol ni sa tungkol. Anong Tagalog, Bisaya? Anong sa kaaday? Same na siya niya. Madeliver na ako akong ad-lib din. Usapang paglalayas. Mulayas ba mo kung gidilan mo sa inyong ginikanan? Mulayas ba mo kung ang inyong ginikanan magsige na lang pangasaba ninyo? Kani itong drama rin ba kayo? On about parents na ginikanan? Or on about family? Kasi magka-relate, ano? Kagahapon kayo, mabdusan siya, kagahit siya gawin. Ayaw! Isa na po ka ni, kaya bahay naman po din sa Aynok-Arni. Mahadlok mo sa taan ni magpasige na lang ka ng mga dipe, unta ko ka ng daghang anak, pero dili na lang kay murag laban mo kayo magkaanak di ay uy. Murag daghan kayo, problema ay. Lahi naman ginunta kung ano, kaya ganina ate mga inspiration. Ay, shout out din sa XFM Bukidnon. Madunggan na karoon din sa Malaybalay. Sa Banglasan. At Rodrigo Antepuesto Enopia. Dili DJ Oy. Unsay dili DJ Oy. Unsay dili. Unsay may dili. Dili, pwede kumutan o gabs. Ay! Sino nagbabawal sa akin ngayon? Rod,
Good afternoon, DJ Reyna. Chinita, great ko sa ako asawa. Si Helena Doluyo nga nasa tubod ba dyan? Salamat. Hello po, DJ. Shoutout ko sa Nated Chicken Conching. Nagihaw o manok na si Inday Celine o si Apple. Hindi ko lang, minsan anong native oy. Ginahanda ko ay na ay. Ay... I really wanted to have a taste of Nated Lechon. Native Lechon. Ang sakay feeling ako sa Nated Lechon. Baka iba yung selling. Anyway, mga katropa, hindi na nagpunidugay yun. Sa pagbalik na tutagtaod natin ng suda na itong X-rated drama sa pagkakaroon. Taga sa tamog oras yung panahon nga madunggan nga itong mga sunata nga giandam karong adlawa. Of course, ako man dyan yung giandam din hi. Kaya giandam man ako open, pero ang pagandam ani dili ako. Giandam akong shut up. Here's Richard Carpenter. I'm still not over you. Para ni sa mga tao nga dili pagid ka get over sa mga dapat na nilang move on. Mag-move on na dapat ba? Okay, persistent man ta. Sa manang persistent DJ, but pa sa bot, diligid kang undang. Kahangtod ka rin na yung gugma pa ka. Okay na siya. Kung dawatan, hindi mo ka matuguran ka na yung gugma pa ka niya o gili pa ka ka-move on, oh, bahala ka. Imuharap po ng ginabuhi. Ay, masakitan. Ikaw raman ko. May labo din eh. Tapos akong technician din, naghiniyutay na. Ay, naghiniyutay na. Dami kayo magpahilot yun. Ano ang background? Ayun na, ano yun. Mabugnaw nga hangin. Sa mga nagsugod, naghinoktok din ha. Pakusgin niyo mga radyo, kaya hantod alas stress pa ni pag-inoktukay na to. Ayaw kaguol, gagaro nga po na. Tayo buhaton ko ni magtambag na sa mga parehas na itong tambaganan. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may inom og kape, 3-4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, o gasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system rikoso, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili na kuwan ako ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
6: Regular exercise?
8: Check.
6: Vision X Plus?
8: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: La botiga. XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna 42 na sa kahapon ng katropang oras. Sa tinsinyon sa produkto sa mga sa produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner on your afternoon, even though init ang panahon or mabug na ang panahon, the right one would always bring you the healthiest options. Ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. All in one sa mga mangitag malunggay, lisod kay mangitag malunggay to have your food right intake sa malunggay. Lisod pangitaw mas na adiri sa syudad katropa. Manang, we, the Yes to Health, nagpangitaw pa maagi nga our body can still have the access sa malunggay with by taking coffee or drinking coffee. Nilagay na sa kape yung malunggay, be. Mahirapan. Ang Santhone Plus Coffee Mix, adunay malunggay nga makatabang sa pagpaligon sa inyong lawas. Na ay 7 times more vitamins than oranges. O, diba? Sabing wala. Oo. 15 times more potassium than bananas. And also, adunay sa kiniginatawag na itong calcium, adunay protein, rich in iron, and with amino acid. And also, ang amino acid katropa makatabang kini sa pag-build o heal sa muscle. And of course, adunay kini antioxidant makaboost sa inyong immune system. Mo nang pagmangita mo kape, that one that really help to make your body more healthier. Makaboost dapat ang kuto-kuto, ha? Kaya ang Santhone Plus Coffee Mix dili sama sa ubay nga adunay makahapdo sa ginhawaan. Kaya gani pag moinom ka kape, wa pa kay food intake nga manglain ni mong ginawa kabuhion ka. Don't worry, wala inana nga to ang Santhone Plus Coffee Mix. Caffeine-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidant with high phytoestrogens, and of course, low in saturated fat, cholesterol-free, high in fiber, high in protein tungod sa soya powder niya, katropa. Sa mga nag-diet, this is a right partner ka pwede niyo imnon tungod sa soya powder ni ini, katropa. Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, sa itong pharmacy clinic, nga naadriobo sa itong istasyon sa Z Plaza Building, open daily from Monday to Sunday except Saturday. Di ay katropa, wala tay Saturday, ha? Every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix, nga pinaka nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.

0: Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

ilaw kaninyong tanan. Labi na sa mga wa nagpaminawan sa XFM. Dagang salamat, DJ RC, nga ako nagyudang imong natungnan. Dugay na kining suwat tampon na ako, naging tuig pa. Palihog, DJ RC, tago ako, o tawag ako sa pangalang Alvi. 21 anyos na ko. Kung taga Dumaguete City. Kiningako sa Gilano, nga akong ipaambit ninyo ni ining programang X-Rated. May tungod ni sa usa ka sitwasyon nga ana ako karon. Pero aron gini nyo masabtan, mas maayong dramaho nila. Kini nga ako ang suwetampo nga akong giuluhan og layas ug mao kini ang sinugdanan.

0: love you, JP.
1: I love you too, Alvi.
0: JP, bisa kung siya may tabo, ha? Di kita magbuwag.
1: Oh, Alvi.
0: Bisa kung siya bagyo mabot sa ato relasyon, magpabilin yung tang barok.
1: Oh, promise na, Alvi. Promise.
0: Salamat, Debbie.

0: Diin na ka naglaglag?
1: Ma.
0: Unsa man. Magsige na lang ka uglaag. Wala na lang kay plano mutabang sa mga buhaton din sabay. Ha, Alvi? Magpasalamat unta ko nga Sabado ron. Wakay klase. Og makatabang ka din sa mga buhaton nun. Pero ang imong naong, tuwa raman sa gawas. Naunsa, kabaya?
1: Kadyot na bitaw ko, ma.
0: Mutibag para ba ay? Igo gilang baba ni mo ron. Hala, labi itong mga maong digto. Basig imo na sa kang labhan, ha? Hasta itong mga kalsunis sa imong mga magawang.

0: Abi na ko, di na ta magkita.
1: Oh, ganun di mo ta magkita? Pwede ba dahil na?
0: Dugay mangguti kami ito nga.
1: Doon nalang gisugo si mama na ko. Maong nadugay ko sa pag-anhi.
2: Alvi! Alvi!
1: Hala? Si mama?
0: Patay kita ani.
1: Uy, tago, tago. Mintas, huwag pa siya makakita na to. Tago!
3: Ita sa panang imong mama, Alvi, ay? Parang kagbata, nga bisag ka diyo, tramawa sa inyo, pangitaon. May apason, may ayaw-yawan.

0: Ngayon ka, bisag na aas na kang tao. Bako, ano ka? Ulitaw, ano ka? Ngayon nga na, kaya po siya niya mo?
1: Ambot lang mama, bitaw eh.
0: Ako mama, di may ngunan na.
1: May pa ka ba eh? Pero ako mama, ambot lang. Higpit kayo.
0: Ngayon ba, murag di kalaki. Kaya ingnoon ka niya na. Usus, kalaki naman ako. Natural naman yun ang maglaglaag ang ulitaw.
1: Ambot lang yan yung mama eh. Ma, kadyot naman ko.
2: Usay kadyot! Hoy! Puhot lang ang kahoy sa itong loyo, ha? Puhot na to!
1: Ma!
2: Ngano? Doon na kay gikasabot? Mong di ka mutuman sa kung gusto? Unsa man, nanguyab ka na?
1: Ha?
2: Uyab-uyab, ha? Igo ka gin sa kung komodong! 19 ka pa lang! Ayog yun! Pagsunsunog uyab-uyab! Kay wakay angay! Wakapay buot! Og unya pag yun, wakapay trabaho! Unya na sunsunog uyab kung makatrabaho ka na! Nakasabot!
1: Ma!
2: Lakaw! Punta itong kahoy sa itong layo! Sige na!
1: Oo, ma!

0: Sorry na, God. Wa lagi ko kaligot kahapon kay sige sugo si mama. Yay, kaputol pa yun ang kahoy ng last loyo naman.
1: Ang butong ni mo.
0: Lain na ni mo, Dibio eh. Hindi man ka makasabot sa kong sitwasyon. Sabi tagod ko. Please. Ayaw ko inanaa. Ha? Dibio?

0: pressure ko tungod ni Mama, ni Debbie DJ Chinita. Si Mama, init na ako. Si Papa, dili raman. Usahay si Papa ang tiglabay na ako, labi na ko ang kasukain ko ni Mama. Bisan na ako masabta niya akong inahan ni GRC o nga nung inaani, gini siya sa kuha. Nga nung pirmi gabuka lang yung dugo, nga ni hinako. Wala na, maokay niyang nahita po.
1: Sabta na lang ang imong inahan. Takay ba o ka nabitawon ana niya?
2: Usahay mong good. Makaingon man lang ko niya mga. Kung tinuod na good ko niyang anak. Kaya nga nung inaanak mo si mama na ko.
1: Ay, Dong Albe. Tinuod ka nilang anak. Ayaw pagbutang ugdaot ang huna-huna sa imong utok.

0: gamis. Hindi na lang kumuusab o saan din mo nga mag-abot tao niya, di kumuto nga. Promise.
1: Promise?
0: Ula di.
1: Bantay bitaw.
0: Pero, hindi na lang magsabot eh. Mag-abot na din is ato. Kaya kaya ba, huwag kalisod kayo is mama. Higpit kayo. Anilag kita pag-abot ay sa inyong eskulahan. Inig, humana ako klase. Mani din ko, din sa inyong eskulahan. Ingon, ani nilang atong buhaton. Aron makalikay ta ni mama.
1: Oh, sige. Kana na lang atong buhaton.
2: Sumar, ready na ka?
0: Oo, bay.
2: Ah, tala.
3: Asa mo?
2: Agay.
3: Hoy, asa mo?
0: Ay. Kukuhan ba ka ng mag-basket mi si Alro?
3: Hoy, Alro. Pagsulo lang og basket-basket to. Ayaw dad ang akong anak.
2: Nang?
3: Dara man kag dimal, oy.
2: Ay.
3: Gasigim lang kag galgal sa akong anak. Sige na, lakaw na. Og ayaw dadang akong anak, ha? Kay naa pa siya daghan, gibuhat, dili sabay.
2: Aray ko! Manang, bayari sa koy.
3: Baya.
0: Paita sa demo mo, eh. Para basket.
3: Musukol ka na, ha? Musukol ka na.
2: Ma, ay, ma, ay.
3: Dahil, kahit kag

0: Mao day na nga nakidaghang kinasian kay gidungmog day ka og maayo sa imong mama.
1: Ay, mao lagi. Yung ganay ko mo eskwila karon kay mauhaw ko. Pero masuko man.
0: Paita sa ba na imong mama, oy?
1: Na, maglagot ganay ko. Walayas man ko ba?
0: Unsa? Anya, asa man ka?
1: Ah, bisag asa. Basta makalingkawas lang ko ni mama.
0: Alvi.
2: Animal ka? Tinuod yun yung ako nadunggan, ha? Nga uya mo anak ni Tikboy? Kanang baby? Animal ka?
1: Ay,
2: sumak yun yung akong gimando ni mo, ha?

0: kadagha kinaurasan ni mo na pag yung kay bunok na unsa naman ay.
1: Ay, mama ni bayay.
0: Naunsam na imong mama, oy.
1: Ay, ita ni ambot, oy. Sao na ako ni bay. Wala ko may bawa, bay. Wala ko may bawa sa mama. So, hinahanan niya, sao na ako niya.

0: Walang wilayang nahulaan ni Tia. Gawa sa paglayas.
1: Ay, ginuukon ni mo, Alvi. Unya, kung imo nang buhaton, nakasiguro ka nga wa na'y problema, nga masulbad na ang tanan ni mong buhaton.
0: Tia.
1: Huna-hunaag yung nagmaayo dong, ha?

tulad ko kadlaw nga wala sa amo. Kung tulad na sab ko nga nakatawag sa akong classmate. Pero, ipapaulit ako sa mama. Asa man ko handi, we. Ikaw paulit sa mo. Oh, si DB. Inipamuhi niya. At tuon ako sa siya eskulahan. Magkigsulti ko niya.

0: kaayo kay napakita ka.
1: Kumusta naman ka?
0: Unya na lang ang pangumusta. Sultihan na lang tika nga. Gusto ko makibuwag. Magbuwag na ka. Aron mahumalan ning tanan.
1: Unsa?
0: Nauaw kay mi. Uga nga akong mga igsuon. Uga akong mga kinikanan. Misuong yun sa amo ang imong mama. Ug nagbinastos.
1: Unsa?
0: Mao magbuwag ta.
1: Debi. Di ba nagsinaaray man ta nga bisag unsay may tabo? Ha? Di kita magpadaog sa mga pagsuway nga moabot sa tong relasyon? Pero ngano man eh? Ha? Ngano ni? Mauni ang imong desisyon?
0: Klaro man siguro akong gisulti. Buwag na ta.
2: Alvin!
1: Oh,
2: gisupak ka ni mo ang akong gusto?
1: Ma!
2: Okay, ikaw babae ha? Pagkakikagnaw, no? Mga silingan!

kasi wala na gid ko kasabot sa akong mama. Nagubang akong plano na mo ni Debbie tungod niya. Maglagot man ko pero di mawala sa akong hunahuna nga inahan ako siya. Nagubang mga pangutan na DJ maokin eh. Sa may angin akong buhaton nga mahibalik si Debbie din ako. Ay ba nga kalimta na lang nako sa hingpit si Debbie o maga mangita na naglaing babae nga akong ipuli niya. Karahang problema, babae rin gudong gano'n na. Si Mama DJ, unsa may akong buhaton, aron magmaayo ang buot niya din ni nako. Palihog tambagi tawon ko sa angin akong buhaton. Tabang akong suwat sugilanon DJ. Ako si Alvi. Ugmo kini ang akong X-rated drama.

0: it's still 07 in the afternoon. Ay, nako. Sabi, nakakalungkot naman yung problema naman ito. Grabe naman yung kanta mo, Rico J. Nararamdaman ko yung lungkot dito eh. Mula Hulo hanggang Batanes. Dear letter sender, ako mo yung istorya letter sender. Ako sa nga tagag oras o panahon na ito mga viewers o mga listener nga sila mismong unang makasulti sa aking isulti. Open na nga itong linya ha. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Awag na mo eh. May laig buhaton din yung Duk J. May malawag, may laig buhaton din. Hello. Mayang hapon.
1: Mayang hapon, DJ Reina Chinita Guapa.
0: Kana.
1: SS Super Sun.
0: Ay, ay, na grabe. Grabe talaga ito si Miss M. Eh. Anong masasabi mo, Miss M, sa letter sender natin?
1: O ako mula yas si Goy, manita kong trabaho, talaki dito siya.
0: Oo, oh, niya.
1: Kung di-check, magmahal mga pabirin siya, kamot siya mama, kami mauawan, sila kaluya.
0: Mangulata pag hindi ang mama kaluya sa niyo eh.
1: Oo, magpakawag,
0: ang pangutana ba, kung sa kay hinungdan yun, o nga nung inaana ang iya mama diya?
1: Ang mga dilik-alik niya anak ko, sinagok pa siguro na.
0: Basi, no? Nakapangutana ba siya?
1: Ano ka doon mo, ginaming lana? Grabe ka. Grabe ka, kwan ba? Kawas nga, yan ko na taon, niya, bisag pagduwa na lang basket. Alam, no?
0: Mm-mm. The more ba yan mo is kung ano ng imong anak, no? The more ba yan ang mahimong kuan? Kanag aning murag mo ikiyas?
1: Nagi mo pa ganyan yung boy-boy. Yung patrabahon sa ilatanan, paglaba, pagbugag ka, yagunsa pa.
0: Mm.
1: Ang layas niya doon, boy, pagitag trabaho.
0: Layas no, dong, karun da yun. Mga, pwede na sa imo mga apply?
1: Basta, magpuyo ka ng malinaw ang muragili makanak sa imong mama. Ay, sorry ha, pero
0: sakita po ni Manulti. Sakita sa nato, Miss Emma.
1: Sukad sa kasabira, no? Karang ako ka nung binalinana.
0: Tinuod. Ay, actually, kanang dili maingong nga kanang wala ginikanan nga sama niya na asya mga ginikanan ambot lang usap hinungdan nila o nganong inana sila sa ilang mga anak.
1: Ambot lang basin girip apa mo inana na siya
0: kanang na siya bati
1: bati
0: iyang kaagi ana yung pasabot
1: bati siguro kay kung normal lang ng pagkaanak niya kuan murag dili siguro mahimo yan inaan ba ya kay wan ba ya? Inahan sa kaloy yung kinatambis pa yung nila pa.
0: Malui ba ako sa tong letter sender? Ay,
1: alaya sa diya, ay, pangitag trabaho. Bahalag, gamay, nagsildo, kaya wang makakatapos pa si mong pag-eskwila. Basta kayo magpuyo lang kang malinaw.
0: Anak. Ako, no?
1: Mura dito ako ikasulti, do.
0: Mura po daw, sa'yo dito ikasulti. Mura po, layas na lang sa diya, dong. Aw. Thank you, kaayo, Miss M. Hinaot ko nga na karoon sa kapis kayo may panglawas. Nakapangapi na ka din, ha?
1: Magkapi ko tantong
0: ayan. Correct. Nakong ganahan.
1: Beauty ni.
0: Ay, dapat lang. Kaya mo sa akong ginam din naraon.
1: Nakamintin sa akong edad na mura lang nga pagtagtanawan o 20 plus.
0: Ayan! Ayan! Nga nung wala ka may nanguyab aning Miss M nga. Kamu no, wala gid niyo gi-take ang kuan ba tsansa nga. Kamu ang makaukay ni Miss M.
2: Ayan!
1: Kung dili na i-open kay one man, patay mo ng globe.
0: Tama.
1: Dili na kama.
2: Ay, ay!
1: Dili, kiwa may makasunod din sa linya.
0: Maosad ba ito? Thank you, kaayo, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting!
0: Guwapa na ko nga, amiga. Nga taga dalagyat. Hina na lang ko ninyo. Kaya si Miss M single pa na siya. Sexy hun. Basta. Sexy na akong amiga mo. Lagi na akong ikaingon sa inyo, ha? Ayan, pasok mga caller habang hindi pa ako mag-advertise. Diyan na po bumanawag kung kanang pahumana akong programa niya. Mahot na natag-uras din. Una sa tama na magkuan. Ako sang Leon na nga to ang comment section. Ay, naanap po di ay. Palunga sa... Hello! Kinsa ni? Maying hapon.
2: Magandang hapon, Maya. Ay,
0: yeah. Makurutan mo, kuya. Binang kung nagbalik-balik ang audio ba? Ay, yeah. Kinsa man ni? Grabe ka energy. I love it.
2: Mga higala, gikan din hi sa 95.9 XFM Gensa.
0: Ayan!
2: Hapon.
0: Ayan, gas, abilgas.
2: At inyohang dato sa pagdibuma at pandiri dato sa puwata.
0: Ayan.
2: Oo.
0: Kinsa man
2: yun? Ako na lang yung jipad ako nga kong tingog. Kay babae, mga ganang kong tingog. Naunta, laki mong gitunta ko.
0: Hindi, mas ganaan ko sa babae nga tingog. Go, ibigay mo na ang pinaka-sexy mong boses.
2: Oh, yeah.
0: Ayan. Ayan, huwag ka mag-alala kasi di lang naman ikaw. Kahit si Doc JJ, hey. Kung ikaw babae siya, murag byuda. Ayan. Ay, sagang salamat sa pagpaminaw din sa Jensen, ha? Kumusta ang Jensen? Ulan-ulan ba rin din, ha?
2: Sa pagkataon, katropa, init kayo. Oy, intan, uuoy ka.
0: Ugab. Nani, ughan na ka. Huwag ka na ughi.
2: Ay, nako.
0: Na-stress gisya, uy. Tugang tinaw, babae ka, lalaki.
2: Taxi din ang ginoo ko noon sa kosla.
0: Ay, lalaki ako! Ana.
2: Oh, no. Why naboy ako?
0: Ay, nung masasabi mo sa letter sender natin, katropa?
2: Ako na, na... Mura kong mayawaan ka niya, masayang kinahan.
0: Da.
2: Sabi mo, eh, wakit, wakit kayo buot ba?
0: Ayaw na, mga saba na ron.
2: Ayaw! Oo. Kung ato na may naitabo ni mo, pues, ay, pasuko sa kalibutan, no, eh. Ay, iamong ang imong anak.
0: Kana pangasaba. Kung
2: natin pasuko sa kalibutan.
0: Online pangasaba.
2: Oo. Kung naakay kasuko, po, ay, tamang mo, ay, pagkawin mo, tayo niya, inahan naman pa sa kanunay panadang, pero mukabang po, di ka, di, o doot.
0: Kana. Bukahi. Sige, go. No.
2: Ang dami naman lang kung maabot sa panahon na matiguang nagit ka. Kanang, dinabot ka sa lakaw, kinsa may iyong tawagan, di ba, ang imong anak?
0: Dapat manggaon yun.
2: Ang daan imong anak, oy.
0: Correct.
2: So, ayaw taabota na siya na mismo may mangitag paagi na upalayo siya ni mo o kasilagan ka niya sa hintip.
0: Di kasilagan ko ikaw? Ayaw! Ana, bitaw.
2: Oo.
0: Pinoan.
2: Gabayin po ni Alvin, no?
0: Ang siya may matambang
2: imo. Pangita na lang o sa trabaho lang dyan.
0: Kana.
2: Pero ay kasilagan imong inahana.
0: Pabilin gyapon nga mupasaylo, ana.
2: Ipabilin ang imong pagkapuutan o kanonay ka mapasayro. O sa pagkataon, no, mo, alaya sa lang una ka, mangita ka trabaho. O, kung mahimo, kung kaya na ni mo, mag-working student ka, o, ipadaya ng inyong pag-eskwela.
0: Ayan.
2: Bisa nag-working student ka, o ipakita sa imong inahan na dako siyang sayo sa iyong gibuhat ka ni.
0: True.
2: Pero, ha, ayaw pagdumot. Ayaw yun.
0: Dili recommended ang magdumot.
2: Dili. Hinoon, mag-ampo, abagi o mag-ampo. Kung katoliko ka man, pangayo o guidance sa pare. O di ba ka, sa tumulto makagadahon, kung unsay angin ipuhason, o ipabilin yun sa inyong kaugalingon ang pagkapuotan. Pagkainampuon o pagka mapasayloon tumad kay damor na mapasaylo magod ka damor po na naay grasya na mo abot
0: siya
2: na mo pahon Oo.
0: Mapasailuan niya kasing-kasing, the more blessing. Ayun pa nila.
2: Oo, kabahin to mi baby sa iyang uyab.
0: Oo, si Jebby. Ano niya, ngunta na, magkut siya kung yan na lang nung kalimta niya, mangita na siya glain.
2: Sa pagkakaroon, ayaw sa huna-huna, anak.
0: True.
2: Huna-huna, ang iyong kaugalingan.
0: Gusto.
2: Oo. Ang iyong kaugmao na may huna-huna.
0: Di ba na, importante yun?
2: O, asar mo na ba? Makauyab na lang gihapon ka. O, sa matungato, makatukod gihapon ka at kaugalingan ng iyong pamilya. Sa pagkakaroon, ang iyong huna-una, ang iyong kaugalingan doon.
0: True.
2: O, ipakita sa daghang mga tao na dili ka,
0: mahimong kabugat nila. Kaya. Salamat ka, ayaw ka, tropa. O, si pangalan, ganin mo ka, tropa, all the way from Johnson?
2: Ako, mapayla ko nung usap ko ka, ano ka, Muslim brother. Usap ko ka, Mahindanao.
0: Yes.
2: Dato Kali.
0: Kali?
2: Oo.
0: Mayang pagpaminaw sa inyo, ha, sa Johnson, ha? Sa ato mga Muslim brother din, ha? O, sa ganin, greetings, ganin, pag ganang, ha, kanang, ha?
2: Assalamualaikum. Oo.
0: Thank you so much, Kayo. And yes.
2: Taisa, kung papagkuntang, alaikum yung salam. Ang bot ipasabot sa salamualaikum is maana ang kanimo ang kalinaw.
0: Peace be with you, kamaga.
2: Kung papagkuntang kanimo, alaikum yung salam, meaning to say, paimang usab kanimo.
0: Thank you, Kayo, ha. That's a good
2: thing. Pwede ko mo, Grace?
0: Oy, of course. Nga nugundi. Go! Labo.
2: Ay, Kuya Dodo ng Jensen.
0: Ayan.
2: Contact na naminaw ka.
0: Hello.
2: Sa tanang mga nakailan ako dito si Jensen, aping mga katropa o inauton ka na naamang sama ay kahintan o nakapamapinata o Canton Plus Company.
0: Ayan. Thank you, Kaayo Datu Kali. Take care. Open nga po na itong linya, ha? Hello kay J-Lord Sir Saga Borneo nga. Pero minasa to ang kuwan. Hindi man guru na busy si J-Lord. Nandito parati sa ating ano eh. Nandito siya busy. Marami ito siyang ano. Marami ito siyang time. Ayan, ha? Open pa rin ang linya natin. Ayan, open nga. Totoo nga. Through the fire. Dito scam. Hello po. Maying hapon. Kinsa mani. Taga-asa.
4: Yes, fine na po. Isang
0: Parang gusto niyo na akong agawan yung position ko, ah. Hello, magandang hapon. All the way from where?
4: Davao City. This is Marvin, all the way from Davao City.
0: Ayan, grabe. Palakasan ng mga listener all the way from different places ng Mindanao. Sa labang Visayas, wala bang hindi na malaban ng Visayas?
4: Ayan.
0: Grabe, laban po mga Visaya. Uy, ano naman mga bisdak din eh. Kumusta mga Marvin?
4: Na siguro yung musulod, katawag ano, kasi taga-Visaya sila.
0: Ano ka ba na-entawan din siyo, eh? Nga, ingon na ba ko gabi, inga haplasi ko?
4: Di haplasan naman na ka.
0: Na?
4: Kulangan pa tayo ka atong di haplas.
0: O, sabi sa gihaplas, di mo nga ingon ko, santon, gituthuan mo lang man ko din siyo.
4: Ay, ano, mawala po itong mga panuho.
0: Gika na baka din
4: siya. Ito sa paghigugman ako gumot, dalat po ko.
0: Di na ko aday mong gugma din siya, eh. Lain na kining lawa, istiguang.
4: Nagsigulang, panito na riba. Ano ko na?
0: May maday mo drama ni si Kuan, oy, si Marvin, oy. Si Pan Marvin. Ang
5: sasalan mo, Ate.
0: Uy.
5: Ano man, kabay na tayo po. Ay.
0: Nalingaw, nalingaw. O sa top, tarungan na yung bata, abe, kiniw ka na kasabot.
5: Ay, ay, Hello, Ate. Arsene, magandang hapon pa.
0: Ayan, kumusta ka naman? Baby Marvy.
5: Happy lang po. Hindi, Arsene. I miss you. Pinindipit ko na ka kanina. Imong ex ko na ito.
0: Ala. Rated is PG, Benipi.
5: Tapos naman ito. Sakto naman ang ako. Unahaw natin. Nakatalit. Iyan.
0: Bantay ka, ha? No. Makusigib ko na yung mga... Basta ni, bata ni nga laki o bata nga bayi?
5: Si Boknoy, day ko.
0: Si Bebe, unsa?
5: Boknoy.
0: Boknoy. Adi. Hmm, pa, anang bata og tingog, tigulang og pangan. Uy, may hapon sa imo, adi, Marvin, uy. Unsa may i-check ka ni mo diri sa ato ang letter sender? Nga, uy, mangkain ni siya, uy.
6: Sa DGRC. Ano, DGRC? Ay, ang pahinta niya, DGRC.
0: Correct. Shakes ang tingo ko.
6: Really, magod. Pag-ano, inahal sa iyang okay? Siyempre, ulit tao na kaya siya. Tapos, ganun, ingan na kami sa inahal.
0: Diba?
6: Ano siya ka iba? Patunda po ako pa ano, inayasan mo yung ako. Nangita ko po daw, magpahin na dyan po, DGRC.
0: Ito.
6: Na kabayan ko sa akin yung iyan, dito pa kalawan ko siya yung mama. Sa malusa kayo ang mama, ilami kay si Pian ang ibang baog ka ng kuwan ka na.
0: Yan, kalmahi. Kumalma ka, please lang. Kumalma ka! Yung puso! Oo, yung puso mo. Ano ka ba?
6: Siyempre ako ba, bilang fan po sa mga listener po, siyempre, ma-erita mo po na kayo, di siya ay sige. Grabe rin po yung pagtapuan sa iyo na mura mag-nakatrato ka ng ero, mura mag-dili, putan lang sa iyong anak.
0: Pura ganun, ah, siguro siya ko, ay, nagyos yung sikretong mga kasakit. Ay, na, anak.
6: Bakit yung pagtapuan sila, di siya ay sige, mura. Naapod sila pag may inahan, eh. Bastos mga kayo.
0: Bita.
6: Dapat kung ikaw inahan, dapat ikaw yung mukuan siya ba? Ang katagal mo yung mukuan ba? Kung ikaw yung mga anak. Suportaan mo ba? Dito, eh, ganaon yung pagkakon. Mura yung magkakon mo. Kung ano yung kagawasan yung mga anak. Ang kaya hapon, DJ RC, paano lang siya? Kapag lang siya sa'yo. Aron, mamis po sa iyong inahan ba? Aron, hindi na siya magsigdaw-yaw anak. Mura yung magkakon na pungko. Kaya siguro magpanubo.
0: Ay, ako'y nasakitan, uy.
6: Lagyan ka nila. Ano namin ko na? Dawat lang ka mo po yun, Ranto. Ano namin yung nilahan?
0: I know, right? It's just too much. Ay, nako.
6: Tamay ka di dyan.
0: Ako, nag-uul ko sa itong letter sender.
6: Mag-uul dyan. Sa kami ko nga naminaw. Mag-uul po.
0: Feeling na ako, no? Santa naminaw mo sa itong X-rated drama kay gusto mo musulod sa radyo. Ano akong paminaw sa inyo, ha? No?
6: Wala na, DJRC.
0: Oo, niya. Ako, kalahi man ako diri. Akong kalagot, kinakana ko nga, may pagibag-o na ko ang script, da. Ay, naku, Marvin.
6: Pag-uwan ko ba ang uban na, hindi lang kayo puro, saan na kayo, excited na kayo.
0: Diba, balance-balance naman ta din eh. Kung may araw na puro ano, may araw na din puro ano, may mga related to family issues. Diba? Kung pwede nga, next natin drama nga, yung tungkol sa gobyerno, sa Senado. Anyway, katropang Marvin, kumusta ang Davao?
6: This Davao, no, okay naman tayo. Yapon, peaceful may yapon. Pero sa pagkakuan ka rin sa kapitampuan ni Inesar, grabe naman po tayo. Eh, mga wife wango, dyan na nasa gobyerno, no, ba? Mga kuan kayo, mga selfish kayo.
0: Grabe, no? I know, di aron sa Dakbayan, sa Davao life is here. Medyo maluya ka gamay. Pero good thing na lang gani, kay hinlo ka din, ha?
6: Ang good thing sa Davao City, DJ RC, hinlo yung guy ni Davao. Siyempre, dili man gusto sila ganang sabot kaysa mga talibot.
0: Okay. Abalo ka, unsa akong gimingawan diha Marvin sa Davao City? Ang gimingawan ako ang mga pulis nga anaa sa bawat kanto.
6: Ay, sa pag mga sundalo gani ba? Tanga po, bandi kay bandi ni Japan mga sundalo.
0: Wala ako mo og Davao City. Normal ra kaina na imong mga tangki. Na ay pulis kada kanto. Oo, na ay patrol. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Ayan, ka Marvin, katropa mo.
6: X-rated.
0: Grabe naman talaga si Marvin. Hindi ko kinakaayo yung mga talent ng mga listener ko. Sobrang gaganda at gagaling nila nga. Ang gagaling nyo talaga. Sobrang galing nyo. Grabe naman talaga to. Sobra. Hello po kay Gaudensya Lapuot. Hello po Miss DJ Reyna. Shoutout dahil sa tala mga Bulanon. O yan, mga Bulanon daw, shoutout sa inyo. Nympha de Luz Aperito. Good afternoon, Charlene. Hello Charlene. May Magdalino. Good afternoon DJ Guapa. Shoutout ko sa akong love-love diha nga si Joensky Bendanillo diha sa Dumanhog. Wow! Parang listener lang kayo dito sa comment section. Ngayon lablab na kayo. Nag-unayanay naman niya ako mga listener diri sa kuan. DJ RC, mura lagi kag afam sa imong postura. Naka-shade nga blondie og buhok. Afam na afam gyud. Ni Halma. Afam naman daw ko din ni Hioy. Thank you kag nahimo kong afam simpanan. Shoutout ni mo diha Neil Doy sa Gayno. Mami Lorna, all the way from Australia. Olanday diha DJ Chinita. Ambot dili ko sure kay medyo gloomy kaayo ang weather. Sorry, it's 5 o'clock in the afternoon here in Australia. DJ, wow, nice music. One of my favorite Rico Puno song selection. Now in heaven, gone but can't be forgotten. Yes. DJ Reyna, ako pa ni Marvin. Tahion niya ang baba sa iyang mama samtang natulog aron. Igugma, good. Iyang morning. Grabe sa nisikuan. Si arigato gozaimasu. Di ba na ako babasa iyang pangalan? Kaya naka-Japanese man iso. Arigato gozaimasu na kong iingon. Pwede. Yamate ko dasay. Di man ito masabtan eh. Nga naman sabpod eh. Same situation na gimian ng letter sender DJ. Hu-hu-hu. Basahan dyan ako pati hu-hu, ana. Ana siya din hinga. Paita. Baya, lami na kayo ilayas diri sa balay. Hu! Ha-ha-ha-ha-ha. Nalibog ko kung nag-uol niyo, nagkatawa. Laban lang, Oriana, ha? Akong ingon sa imo, ha? Laban lang yun. Always laban. Bisagwata ka ba, kinsa ginatong kalaban din, ha? Sender, anak ka, but you respect your mother. But so strict yun. Basto siya, which is maulot sa mga tao. No choice, look for a job. Unless single pa or bata pa ka to make your peace of mind. Nela Carbantanupan, good PM DJ. Lahir ako sa Pamina, makatulog man ko, oy, muraglu, oy, manang sender, digid mula, muraglu, oy, gid siya. Aspasyo Darwin, Amina, may karon sa XFM 101.7, kanlaon, hello po si inyo, ha? Murag na sobraan, ragod, ag disiplina ang imong mama, sender, ay. Ingon ni Charlene, hinoon, dili man ko ginikanan po, maudin na to gets iyang paagi sa pagdisiplina. DJ Reyna Chinita, huwag mo tumark kong turbo, pero may bang magbarog ang akong bukton? Dili, imong tudlo, gid na, sure. Hala ka diha. Pero sobra na kahigpit iyang inahan, DJ. Ingon si Gaudensya Lapuot. Lisod ka ayos sa iya sitwasyon ba? Bahin po sa iyang uya, pasag din na lang to siya. Makakita pagkaglain nga ipuli niya. Ampul ang untang malamdagan na gunahon na ang imong mama. Mama ni mo. Mama na ako. Kaya mo yan dong pagsuway ragid na sa kinabuhi. Ayan. Salamat sa inyong mga motivation, no? Para lumaban ulit si ano, ating letter sender. Laban lagi ka letter sender ay. Si Alvi, dili Marvi. Ayaw na sa pangita og laing uyab, Alvi. Basin lain na sad nga babae ang masulungan sa imong mama. Luoy, sad. True. Oo, Elinito Juana Limuran, Chinita RC, landong man kayo, ayaw pag sunglass. Nga nung magbuot man ka na ako, uy, nga silaw man ako mata.
7: Mano din mag sunglass kinhanan nando nga sige silawan na ko aning tulo ka computer nga nasa kong atubang. Oo, kamo no magbuot-buot jud mo sa kong kinabuhi ay ayo mo pagbuot ba? Mangluod ko karon ilinito. Ubahin, ubalin gani kong technician room ah bala. Pulihan sa ako si Doc JJ. Ay, naman lamang. Wala tayo caller, Doc JJ. Ayan. Na dahil wala na kayo nagtawag, oh, bahala mo din ha. Eh. Nga naman sa wak mo nanawag dayon. Ayan! Panawag dayon mo, kaya aron di pagmotong to na ganig 240, di na tayo makadawat ano, kay kanang. Lisod ka ayo mahot, maabtan tag oras, ay na, niya, ma-overtime tama, wala na. Maabtan tag kasintado, ay na. Na sorry ka ayo na mangu ko nagbasa sa pikas na akong Facebook live. Hello, shout out kay Jams Kabaka nag oh nabasa na nako ni gani ha. Jams Kabaka. Hi DJ, shout out ko sa amigo na ko na si Selena Guapo og si Jomong. Ayan. Hello, good afternoon. Gikan kay Jabcore Abilia. Shout out do kan Bobords Guapo Salmer og Jabcore. Good afternoon kay Angie Remo nga taga Mantalungon sagbayan Buhol kay Irvin Habas. Ana dire siyang Laya Sender og paningkamot gisuwayan ra kang naa mga parents ingon ana ilang tatar sa ilang anak. Watching and listening from Subang Dako, Mindawi City. Christian Joseph, shout out Sir Joselito Mabalang nga naminaw sa Cebu, South Hills, Labangon. Hello si inyo ha din ha sa South Hills. Nalingaw si Dars Jason. Salamat. DJ RC, kalimtan na gid minimo ganiha pa ming alauna na minaw diri. Wala tamo kalimtan. Uy, nibasa ba ako ganiha? Sorry, kaya job core ha. Mangluod man si job core. Bikisa, bikisa, Ayan, gikisa na lang na ako eh. Karong dili magkuan, dili mahiubos. Kaya basing mura na hinungdan ro na. Kalaki ba? Alas 2:34 na mga katropa. Sa atong letter sender, tod-tood, ihatag na ko sa imuhang ako ang DJ Reyna advice. O, diba? Grabe, special gid ang advice, uy. Ibaana. Dili makita imong pagkatsinita. Pasag di lang sa SRA nito, kay luoy dyan kay ako mga mata karon, di makaya dyan siya ay nag-teary eyes na gani ko, kay it's very, very suwaw. Ay na siya. I don't know why. Siguro because lack of sleep. Just Mar Moana, hello po ma'am, shout out po from Hapatin. Ay, Agusan del Sur. Oh, may pagpaminaw diha sa Canlaon di ay, sa Gihulngan, sa Bukidnon, Jansan, Mati, Zamboanga, Pagadian, Agusan del Sur, and San Francisco, Davao, Tagum, Davao de Oro, tanang XFM, karong nga madunggan ninyo, bisang asa mo, daghan salamat. Thank you so much. I love you all. Thank you for listening. Thank you for being with me every day. Medyo gilami na ako akong tingog, no? Pero dilisad mo magmahay, no? Lahit na magigid na huwag ka na. Medyo gamayon na to atong tingog. Good noon, katropa watching from Apukon. Hello po sa taga Apukon, Master Poggy. Hello po, Master Poggy. Mayang pagpaminaw. Gabi naman taga Apukon, oy. Nakalago din sa Apukon sa una to. Nagpuyo pa ko way back. 2015, 16, 17. Ako din ha sa Tagum sa una. Diyan ako nakabuot ang unang gugma o kasakit in tao, eh.

36 in the afternoon. Ayan, hindi ko na patatagalin pa. Isang kanta muna, isang kanta daw muna. Isang kanta muna tayo before tamo kuan, before tamo hatag sa to ang X-rated tambag sa inyong gwapa nga DJ. Shout out sa to mga viewers and listeners ha. Sa magkadalaing laing dapit sa tagom XFM, hello po sa inyo ha din ha. Sa tagom Jensen, uy ako panawagan ha, ayaw mo kalimun. Actually, at the moment, I need motivation. Medyo galuya dyan ko karon. Kung kisi makasend na ko og bicep or abs din ha, dako kayo ng tabang na ko. I don't know why, murag ka ng lahi gyud ang motivation ko makakita ko og abs karon. Murag pandesal. Oo, actually, as you notice, medyo gloomy ta. Pero one thing I know, mga naabtan sa pagsibya nini nga akong programa, pero may manggid mo mangayog tambag na ko. Karon ako na po'y mangayog tabang. Sendi in taon ko nyo og abs og bicep para ma-okay na ko. Here's another song muna, bes. Sandali lang. From Ace Banzuelo. Para sa mga nasakitan din ha, masakitan paunta mong sa... Grabe! Try lang naman. Muli! Sa 8.3 XFM Cebu! Sa programang X-Rated.

panggil, oh, Mona. Mona, mga kantahan sa mga di ka, move on na. Ayan. Sige pa. Gugma pa. Pag-ara, good. Ayan! 2:41 in the afternoon, that was Ace Banzueldo. Muli. Para sa mga gustong magmahal. At takot nang uling masaktan. Pero gusto pa rin hintayin ang taong nanaki sa kanila. Para to sa'yo. Pero kay Alvi, sa itong letter sender, aniya na nga ko ang X-rated. DGRC's advice. Anyway, Alvi, I know wala mi sa imong sitwasyon. We're not on, kumbaga, wala mi karapatan to dictate kung unsa imong bation sa tinuod lang. If you feel nga nasakitan ka o aduna kay gibating kahiubos sa imong inahan, let it be. The reason why, I know, dili kinahanglan mo ingko sa imo nga lisod tanggalon sa imo nga dili ka makabati o kasakit sa imong inahan because of sa mga na-experience nimo sa iyang mga kamot. Apan, Alvi. Aduna kay katungod masakitan, mahiubos, pero ayaw gyud pasagdi nga kaunon ka sa imong kalagot. Not because tungod dili niya deserve nga makita ka nga nasakitan. I mean, dili man tungod kay dili pwede madapat masukugi ko niya. What I'm trying to say here, Alvi, kung imong hatagan magudai mong kaugalingon nga magdumot, actually ang mag-suffer ikaw. Every time magka-feel ta og pain, disappointment, kalain kahiubos o kalagot sa usa ka tawo, at the end of the day, kita ra man gihapon ang mag-suffer because ato aman ang feelings. Bisa pag unsa na, kung kakinsa na, it's our feelings, kita ang maka-experience, kita ang makasinati. Basically, kita ang mag-suffer. So kung batio ni mo tanan na, Alvi, pwede kang mahiubos, pwede kang masakitan. Let the pain, feel the pain. Kay ingon pagani daw nila, hindi mo kinalang isuppress ang imong mga feelings. Hindi mo kinalang pugnan imong bation. Kung naka-feel ka, nga nahiubos ka sa imong inahan, the way ka niyang itratar, okay, let it be. So karoon imong pangutana, unsa man imong buhaton, nga mahibalik si Debbie sa imuha. If ang inyong relationship dili na makatabang sa inyong usag-usa, tungod sa sitwasyon nga naa ka, tagai si Debbie o katungod nga mabuhi, nga peaceful. Wala ko na ingaw nga dili ka deserve nga makauban ang taong gihigugman ni mo, Alvi, pero kung dili gani, wala gani peace ang inyong panag-uban tungod sa sitwasyon nga nakaroon, I think deserve ni Debbie o kalinaw. I think kung si Debbie na mismo ang na-let go, ihatag sa iya, deserve ni Debbie nga dili mabutang sa susamang sitwasyon. Ipakauawan siya sa imong inahan. If tinuod kang nahigugman kay Debbie, you would never let her experience ang susama ni Ana. Dili mo masagdan nga maabot siya sa punto nga sama ni mo, masakitan, mapauwawan. If you love her, simple lang kaina. Lesod lang buhaton. Ang ibang kalimtan na lang nako sa himpit si Debbie DJ, o mangita na lang kung laing babae nga kung ipulin, no! Imo siyang kalimtan nga mangita kaglain, therefore we conclude wala dyan ka na higugma kay Debbie. The reason lang anong gusto ni mo nga naa si Debbie, it's because nangita kag tao nga mo, himo ni mo as your as your company. And that is not love. It's just for your own benefits. Selfish. Pero mangita kaglaing babay para ikapuli niya. Unsay may purpose karon sa babay sa imong kinabuhi? Is it because gusto lang kag nay makauban or nahigugmag yung ka sa babae? Do not be this is makakancel ni nga statement, pero hurt people hurt. But pasabot na ako, ang mga tao nga nasakitan, possible nga manakit og tao. It's not because intentionally. Pero sometimes, manggod, kung unsa atong gibati, it's a projection. And I, myself, experience it. Kaya inana man pud ko. I learned to navigate ang inana nga emotion. Adigid ko sa malikayan nga pag nasakitan ta, we intend to hurt other people also. O, di
deserve di mo kauban de Alvi, pero sa pagkakaroon, ayaw idamay ang mga tao sa palibot ni mo nga mabutang sa sitwasyon kung unsa kakaroon. Si Mama ni mo.

0: Unsaon nimo paglambo, unsaon nimo paghatag og gugma kung mapabilin ka din ha og matoxic imong hunahuna. Whatever you experience, whatever you tolerate, you deserve it. That's the reality. Saya pa kung unsang imong gipasagdan, you deserve it. Kay mo mangi allow to happen. Dawaton sa atong kasing-kasing usahay kay usahay makaingon mangut tagod nga kanang dili oy wala mangu kakasabot na ko DJ. Yes, wala mi kasabot is because lahi-lahi man tag experience. Pero mo na realidad mangoy. Ato mangi allow, simple, it's a basic mathematics. Atong gipasagdang mahitabo, then let's face kung unsay consequences. Kung karon mo decide kang magpundo ka din ha. Kay imo nang it's you, sa tinuod lang, Alvi, your mother is not your responsibility. Especially when it comes sa pagtrato sa imuha. Dili ni mo responsibilidad nga baguon na. Let the time heal the process. Let the process heal your mother. Di na siya problema. I know for sure si mother ni mo na ay paghugutan siya. Sometimes wala lang takabalo manggod kung unsa gyud pinagdaanan sa atong ginikanan mo nang di ato masabtan sila. So for now manggod ang akong gusto buhaton nimo focus on yourself. Mangitag trabaho. Ayaw sa pagunaw nag uyab oy. Mangitag kag uyab niyo pa kay kwarta. Gastura na promise. Nataka kani mag uyab-uyab ra bagyod gastura bagyod sa tinuod lang bisag moingon rog inyo ra nang i-date din hag quick gasto gyapon. Oh, pag human yung kag quick mo gasto mo bayad mo og tag kuan 200. Nga kwarta gyapon na bungkag 1,000. Inon ta mo daan ha nga bisa pag tipiro niyo nang uyab dinyo basta mo gasto din na siya mo nang kung paminaw ninyo wa pa mo income ayaw sa pag uyab-uyab period. Para same tang tanan, oo. Mga po na ako aron. Isa na mag-uyab-uyab kay lisod kainin ko, ano eh? Lisod kainin mag-uyab-uyab doon. Yung watay mga kwarta. Ay, nako. Basta mura to, Alvi. I hope you had a good insight. Nakakuha ka good insight sa ato ang among gipang buhian din hinga mga kuhan. Ayan, mga tambag. Naningkamot in taong ko ugbasa og libro. Sending kiss to you, DJ JRC Chinita, our niece to be. Missed and love you so much. Erza Ortega, Novi Rihano, DJ Reyna, shout out ko ni John Rilambia nga binutan taon from Barangay Tisa. Pag binutan in taon diha, John Ril, oy, gipanawagan na ka sa radyo, oh. Grabe naman sa radyo. Grabe naman po din gipanawagan na gid sa radyo. Wala ko igong oras mga katropa. Og mapuhon na po sa programang X-Rated. Magdunggan na ita sa lain na pong istorya sa kinabuhi din sa itong programang X-Rated. Kundi in, kasakit, kalipay, o kalami. Ang atong salusaluhan. Masunod na ang programa ng asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait mga katropa. Sa akong partner sa PGS Lawak, katropang Doc JJ, og sa ato ang mga kaubanan dili sa istasyon, og ang atong station manager, Jan Liman Chavez by King Anang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, XFM Philippines katropa. Kay daghan mo rita nagpaminawan ron. Luzon, Visayas. O Luzon, Mindanao. Pati Luzon, apilo na ito. Ika naman, naka-live man tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang akit ng katawan ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
9: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Sali.
12: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Health.
11: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan natin yun kaayon. Ako, kinumingawon yun ko. Mayroon ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
12: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
11: Ay, normal kayo. Every morning yun.
12: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santon Plus Coffee Mix?
11: Ano, mag-disun ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
12: Sito kong taba ang Santon Plus Coffee
11: Mix? Okay kayo.
12: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
11: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Bali sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
2: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hintungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-Halo Special,
0: ang banggitang si Lolo Jose.

daming nagmahay. Kahit kani mo wala pagyud akong kalikay. Ambos nanuog sa bagyod kahay hinungdan. Ako pirmi man lang ni mo siya ay sa arang. Tumanigod ako inday labing matuon. Kung siya may nakainos imong pangluod. Pananglitay kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahintang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong mang imong gisalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako di kong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

Pagasaki ron kanoy nay ko ikaw inday hapyut hapyuron magpaduol ako kanunay si mong dughan unya ikaw ako dayon paray paray gan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intawon kung paan tusa ang gugmamo kung mahimo tilawan ta ang gugmamo kung mahimo tilawan ta ang gugmamo kung mahimo

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Kumusta mga Pioples and the whole world? Ano-ano, espesyal na po mga katropa, Marco Let's nga hapon. Ay, nako. Ibang pinaka mga unas mga tanan atong pagyukbo o pagpasalamat sa to ang magmumuhat. Niya na po ta sa laing kahapon, nugoy-hugoy na po ta nining kalibutan sa mga kag. Siyempre, I'm yours. Ha? Say, I'm yours. Asa ba yung pasabot anang I'm yours, Jose? Kanang imo na ako? Lolo Jose at your service! Kumusta man mga student permit, mga solid katropa, entire the Philippine Penis. Yes, entire because the entire of the entire. Uy, hugoy ta mga katropa, nga tong programa, siyempre, gahatol kini kaninyo sa mayong kabubuton sa produkto sa Yets to Health Incorporated. Ang produkto nga makasinaw sa mo. Makapakinis o sa Tagalog spa. Pareha sa gigamit ni Dye Dorets. Clear Beauty Soap. Monay dindot kayo nga sabon mo mga katropa para mo hamit para katong imuhang crush madanig og tanaw. Unya inig action ni mo glabay mo taghoy kit kit. Muna diha. Muna barantayanan ganyan mga katropa. Siyempre, nga tong programa, kung doon ay naghato, napoy nagtokmod ang LJ Okay Travel and Services. Katong mo gusto mo abroad, kay humanara ba ang plarong pambansa? Pwede na mo mubok sa inyong mga ticket niya, kay musakay na po mo at tumog Cebu, Manila, Davao, Siargao, kay mangwakwak. Ayaw na magsakay sa habol, kay masangit na sbagakay. Lison na kayo. Dere na mo sa Edro, mga katropa. Siyempre, kanyang atong programa sa atong gibalik-balik nga para po na sa mga dunay gipang lokdo, gipasan, gisipitan, gigoyon, gihawiran, gisipa-sipa ng mga programa, kagool, mga yayay. Tiwasan ka na dere. Oh, yes! Tiwasan ta na dire. Okay, mana man dayon nga nako. Kapag ang pusa.

0: Exciting!
1: O kung ugaling masaag ka sa imong gilakwan karon asag nagpintang paingon, kung masaag man ugaling ka, remember me this way. Balihan lang na imong sinina karon di kami noon. Mga langit. Kanto nga sonata, mga katropa, para gito ninyo. Para ninyo itong tanan, katong mga limtanon. Remember me this way. Atot ka ninyo sa kape, nga dunay vitamina D3. Nindot kayo karong imerienda, mga katropa. Higop-higop sa mga kaning tinapay. Sa panagin nyo, gi-slice niya ang kanonon. Birahin na na ninyo parisin na og premium D3 coffee mix. Kay nagkape ka na, napagin kay vitamina D3. Mapalitas mga butika. Mapalit po na dire. Mapalit po na sa onlines. Amot, og napabaday na bila. Amo, nagdaan pa'y gamay. Ang Santon Gold Raday og Santon Plus Coffee Mix mo na hurot-hurot. Balik-balikan oy, sa mga soke. Nako. Okay, bina lang. Makakita po lagi sa kwan. Sa mga tendance na tabi. Kasi may nakauna dire. Si Richard Gomes. Sherda na Lose, presenting na kunaan Lose sa Oadza Dayon Medresa Highway Banditrex. Kastasyon, salamat. God bless. Chicks kan na yun. Chicks kan. Mayong hapon pa rin ko. Mag-attendance ko today para okay kayaw. Chicks kan na yun na. Si Kumaring Anil. Present lo mayong hapon sa tanan. Si Day Kalye. Chicks kan. Lose, mayong hapon. Present ko from Buenas Gracias. Di Taloko God. Si lang. Chicks ka na yun, ha? Naraman na ikan date. Okay, kung ano ba, chair dance na rin ba kuno siya? Marapog si Mala, chair dance na po. Good PM, Lose, mag-attendance ko from Maring Gloria, Bayogan, Skete. Baya sa matumpangan, kuan ba, mala ba, mala. Asan ba yung pangan, mala? Diara, ay, pastil dan, ma. Still lapan, naram na ini. Hapon, anakon, mag-attendance ko. Uy, si Maninay. Nakay G-Cats number, Maninay, kay ikaw na may palaran gahapon. Sa surprise sharer. Surprise sharer kagahapon, Maninay. Ikaw mag-tudlo sa ruleta. Kay akong gi-otro. Kay si Richard Gomes na po gi-kuan. Si Richard Gomes man itong miyagi. Munang giyataga na itong sans. Ipatoyok na kong otro. Sa sunod, pwede na si Richard Gomes. Okay, wala, dili naman sunod. Ato lang i-interket, pero... diba, Richard Gomes, ha? Sa sunod, pwede na. Gahapon, si Kwan, gipa-outro na ko. No? Kaya ato matagaag sans po ng uban ng mga surprise si Red. Si Kwan, akong Maninay. Nakay G-Cats, Maninay. Okay. Dapihon na itong balig 50 bilyones dolyares kapeso. Hindi man kasarong, hindi makapalit itong buwan. Ginamot. Chair dance na Purganesia. Si Mala, present. Murisquez Kogsong, anakon, sinungaling ang palaka. Sinungaling ang palaka, dahil. Kanindot sa awit. Kanang awit. Muginay nindot. Kay mo manay pagkaon. Amot, usan na katinoon nga kinikunong awit mo kung yung pagkaon skag. Katong wagi kag, wato yung pagkaon. hapon anakon present ko. Oh, naadere sa textbook ba? Dubli-dubli po ni akong maninay. Hindi po basta-basta ba nasa interket? Naapon sa text. Mo na mga solid yun. Afternoon, Lose. Maayo sa'yo hapon. Diyan, lo. Pinakagwapo. Si Ao, shout out ko sa nangapi karon sa Santon Plus Gold. Og vitamin C, labi na sa Claire Soap nga maoy maintain ni Jillian Hamits. Unya, gwapa. Sar! Sarbot!
0: Ayaw!
1: Diyan na dahil, masamot na dahil ko pagka-inlaw ba na mama. Tungod sa product sa Gets to Help. Mo-request kong song lo, Florin, Florin, Julina, Pagios, present ko, salamat, ha? Gani, present gani ka. Lisod po rin nato ni Kwan, bisag wala sa libro, atun, six ka. Kay ugangan ba yan eh? Mo abritahit sa ta mga katropa pa hinomdom gikan dito sa Pikas Lawak mo balik ratati o teo da di aram mo kay dire rapog ko

0: Programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong Turanga po di Loro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreating lami na tulog na kayo po sa kung ihi, o kira kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ihi, kung multi-car, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na loob ko sa historial. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mogi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garoon din. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, motor, sinungaling nga pala ka. Sinungaling pala ka. Requested ni Maninay. Matod pa ni Bene de Arces. Hello, what's up? Bene, nagpulo na ka sa page ni Jose. Para dito na ka mo comment. Sa page ni Jose ba, Lolo Jose? Request kong song tayong dalawa. Jerome Abalos, kana lang no, salamat. Parabunas, gracias, di talokogones. Wala may tayong dalawa ni Jerome. Si Kwan may nakanta na, Gary, si Rebaliera. Wala may kang Jerome. Ang Jerome kay Kwan mo to, larawang kumpas. Tarunong nga sa nang imuhang singer niya, lagay makapag-apagtag ng pangita na yung kabandari nga gi-agop-op na raban niya. Tarunong nga nang imuhang Kwan niya. Kung kisay nagkanta na imuhang tayong dalawa, basig si Dodong Kretz. Dili si Jerome Abalos. Good morning, pareng Jose. O sa akong mga classmate, God bless at all. Present ko, pareng. Good morning po, limboda, mareng. Okay, good morning, masigur. Siguro Ros Manila. Napa mas Manila ni. Si Maring Adeng. Mane si Maring Adeng ato ni kantahan o kwan. Unsa kantahan ato ni og Frontline, Frontline. Okay mo, maning request sa akong mama nga si Mama Jolena. Ay!

0: FM.
1: Exciting!
2: That's time for us. Somehow, someday, somewhere down the road. Lagot. Mga lagot.
3: Hello, hello.
2: Great day na ko long akong mama o papa. Nga naminaw sa imuha. Adi ay? Ayaw kay naminaw da imuha ang mama o papa da ay lang. Og kang ante. Katong imong ante. Og kang madam ading. Kang ante Gloria. O si Mala ni. Og kang ante Elbe. Uy, si Maninay. Og si kasunin. Dahil tawag. O Elbe sa tanan lang ang naminaw. O nga na. O kayo mo abritize pa man ta. Malanganin. Sige, dalion lang na to. Hello?
4: Hello?
2: Oh.
4: Ako nakita.
2: Oh, Nana, dira. Ako nang nakita. Muhang yun pa na ako akong kaubanan nga mo send adi, ha?
4: Oh,
2: anak ko. Ha? Oh, paabot lang maninay, ha?
4: Oh, salamat, anak ko.
2: Okay. Oh.
4: Bisan pa.
2: Bisan pa? Unsa yung kanang bisan pa, katong? Bisan pa.
0: Ayoy!
2: Sige, pangitaon sa nato sa abuhan na.
4: Salamat.
2: Okay.

0: Apoy.
1: Kana na lang ikaw ang dahilan.
0: Ayaw!
1: Mukha na, ikaw na lang dahilan. Kas, maunin akong G-Cats. Sino mo na? Maunin, maninay. Si Kaan, gusto niya? Ano lagi? Huwat-huwat lang manina ya.
0: Ayaw!
1: Ang business the moment. Painom-dom sa ta mga katropa, balik na ta, humanaan eh.

0: Hallo.
1: Hallo Special.
2: X-F-M. X-F-M.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, saka maestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
6: Ako pare, lima pare.
10: Oy, pare.
6: Ako.
10: Kalma.
6: Inom.
10: Kalma.
6: Kaon. Na, pare. Ay, sa pare. Buraga. Relax sa pare, kay buraga. Didaga naman ang balay, pare. Sa akong pananaw, pare.
10: Kaon na, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
6: Ha? Ang alam ba, pare?
10: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
6: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!
12: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: jam.
1: Exciting!
2: Whew, dito ang sip on sa kung ilong ng resquets nilang lang.
0: Ayaw!
2: Yawag resquets nilang lang. O, di man, basta-basta.
0: Ayaw!
2: Nang gimok nga kong siko.
0: Ayaw!
2: Ayaw! Naon sa ba? Matag ako itong gipaminawan sa ba?
0: Ayaw!
2: Gidito man ako, abin ako kung sa to. Basta yun lang. Pangkuan man. Basta man to lang, panglubong to lang.
0: Ayaw!
2: Ating yung request mo lang ba murang ma ma di ma kwantaan eh kung mohon tan
0: ayaw oh no
2: ayaw oh pagbalik mga katropa hatod kini kaninyo sa kape nga baka padanag sa mangit-ngit nga mga pamanit Santon Gold Coffee Mix kay adunay glutathione og collagen. Kay aron nga katong mga crush dia matingad nga oh
0: ayoy
2: to ara oh ni agnes ya
0: ayoy
2: maninay nasid na sa akong kauban maninay
0: ayoy
2: oh nanghangyo man ko niya kay naman si Jikat
0: ayoy
2: ako nilang siyang gitagaan og cat fa kwanto 50 billion dollars
0: ayoy
2: nalimang ka na 50 billion dollars kaning mga kuan na to ba mga surprise sharer diri sa tong paghugoy-hugoy sa kalibutan sa mga kag di man to maulo ang ako na
0: alam
2: pagigdi mao basta kay ikaw ang dahilan muna kay ma, di ba magbutang o kuan na damay na hinoon ko kay giditso po na ko karon din ako
0: mga katawa
2: po mane gengon nga or sa gay gengon

0: FM.
1: Exciting!
2: Where do we go? Di man tumao akong respects ang nagkanta na laki man, di man bae. Unsa man tong bae man. Muna di ha. Kana na lang uban nga kanta lo. Ang uban nga to amnas o. Mo man ay nagpute-pute na dito sa o ng uban. Maninay! Nadawat na ni mo, maninay? Ganihara man to gisen sa akong kauban. Ang katong 50 bilyones dolyares nga Gcash. Waba ka ni kulo-kulo ang numer ay. Numero ang cellphone ato kay dako biya kayo. Pampalit sa ginamos. Pagpahibaw lang maninay o nadawat na maninay mo maninay ha. Ako to sukmatan itong akong giingnan. Lo Jose, pahabol, pwede pa mag-present? Pwede, ay magkurong-kurong ganday ko, basta si Amor na. Amor, ano nga magkurong? Day Amor, day, ano magkurong-kurong magkong ikaw na day? Bahala na magkinaon sa magkalitlit, basta na ay presenteng wala yun na yung programa na yung Amor na. Pero ang SOP, ay, alam na. Regard na niya ni ma'am. Magpahinom-dom sa tama katropa, gikan sa pikas, lawak, it's standby, bebe.

0: Programan Halo, Halo Special.
1: X-FM. X-FM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lude!
4: Orak!
3: Utana ko ba?
4: Uy, unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay! Spanish!
4: Sa unsa man? Sayon rana.
3: Sige daw be.
4: Akuan. El Niño Misotoy.
3: Exciting.
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, tiko na. Kasi isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan ni Kilona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
11: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
13: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Les mes breast les. Katong sunata mga katropa atur katokan ninyo sa Santon Plus Coffee Mix na ikamunggay, mangosteen o soyabin nga hinimo sa Yets to Health Incorporated o mapalit sa mga generika, TGP, South Star o mga mercury drug deris tibuok nasod sa Philippine Penis. Mga naginhanglan diha o kape samtang nagmeryenda, sulayin ninyo katungwa pa nakasuway Santon Plus Coffee Mix. Mabalit diha po sa inyo ang butika. Dirian, nahuntan me. Di nasa mo. Mag-ingon rame o naadri ah. Kaya karo, nahuntan pa. Bueno, bueno, mga higalas, mga higalos. It's the time. Tanawa ni Tengong na. Pero ato saan yung basahon? Gikan mangguko sa syudad, Bayugan. Pero naka-on ang radyo bisagwa ko. Uyaw gikain niya sa amor ba mo? Ano yung mga solid katropa?
3: Ayaw!
2: Mga katropa, salamat kayo sa pagugoy-hugoy sa kalibutan sa mga ka... O manabunta po hon, mga katropa. Sa nga na lang, sige natubok ang pwersa sa XFM's Network Philippine Penis. Atong kauban sa Picas Kwarto, si katropang Harvey Herramis. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Penis. Kindi na lang si Lose Moingon, ayaw pa daog sa dautan. Nag-andautan po naagi sa maay. It's...

0: Ang pagkahimo, suplemento, nga dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya, o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko. So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
7: Mga katrupa, exciting!
8: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og Bulawan ang ani.
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
11: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
10: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
10: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Krupp Gold na ta.
12: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
13: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung kinsa ay mong idol?
2: Si ano si Iggy?
1: Si Washinigger?
2: Ano? Washi sa Snigger?
1: Iyon sa spelling daw ba?
2: Ay, kwan, bitaw, si Chichli man. Ako ay idol.
1: Si Chichli na pwede mong idol?
2: Oo, si Chichli na ko ay idol. Exciting!
3: Zaton Plus Gold User. Itong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi igandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Tantay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon ako og Sista Pain para padayon lang sa training.
0: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Pag-i ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Busa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Love, abriko.
1: Ha?
0: Abot na ko. Abriko ba? Abot na ko.
1: Oh, dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah. Okay, Roy. Wa bita ko'y kauban.
1: Ah. Ipawala. Pero ako, naa.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
8: Usa ka call center agent.
7: Permiko ginamay migraine sa trabaho.
8: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
7: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. XFM Time at 6 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
3: It's

0: Gipatotoy na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo ning kao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Ako na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako rin sa likod. Bumubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is girl on na, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin go.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: XFM.
1: Maring-aling pa, good maring. Pakurati na gunay imong bana. Ing na nga, nanam yung anak sa inyong driver.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Magkamatmon ko, dugan na sa kukbali katulog. Lima na din ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog, magdamgo na good ko. Kaniato, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasels Clerka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sisnipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisnipin.
1: Sisnipin, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisnipin.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Sandong Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
1: XFM. XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dagalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: cool Mamino car sa XFM.
1: Oi par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Bintano na bitaw na par?

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Mati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasab ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss. Yeah!
8: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulat. Akong pamani itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy par, Aminaw ra good par. Pakurati ra gud ang imong uyab nga. Wa paday kay tuli.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sis the Pain.
7: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
9: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o saka radio broadcaster. Kaniadto, magsigit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo aksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata. Og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision Express.

0: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
1: Excited!

0: XFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM. XFM.
2: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dagalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Oy, Kapitan Ludi.
2: Atorne.
1: Oy, kanong na magalis ako ang law office?
2: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, mahal na ba na? Aw, gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usap na yung mga apelido, de, Kap?
2: Lubot.
1: Okay. Pero kung bungot, ito'y exciting.
3: Mga katupa, exciting.

0: Kahit na kubra. Uy, bra.
1: Magbra bra pag nga. Puro ba dakog tutoy nga haskar pag gamaya ni magtutoy.
0: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
2: Nani?
0: Brief, brief. Kung ka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.

0: Gold.
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 years nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diin yung dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Kung nagwan akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: apo. Mangkipax mana?
1: Unsa mana?
0: Mangkipax ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
0: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
0: Mag-santol, vitamin C.
2: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
3: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsa nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, amin pa akong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga sa halip sana na nagkatrabaho. Hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan, ha? Puntahan! Bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant. 30 consultant, ano? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm-hmm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
2: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
1: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po, ha, sa mga fake products, ano, since nalalaman siguro ng iba, ano, talagang sikat na itong mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products, ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ko, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
1: nag-iiba.
2: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan the normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas. So malamang eh isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila, pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka kasi nga hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is hinahandle ng kidney yan.

0: po dun ay diabetic nephropathy, na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, mm-hmm, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, mm-hmm, eh, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din, mm-hmm, na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng husto, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, kaya siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
0: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
0: pwede kang magkaroon ng anemia. Mm. Kasi apektado yung blood making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm-hmm. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, mm-hmm, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga Black or Native American, mm, or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil, mm-hmm, tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga, mm-hmm, painkillers.
1: Ayan, ako.
0: Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga kung yun nga prescribed nakaka-apekto, mm-hmm, yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Mm. Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. Mm-hmm. At pag may problema na ng kidneys, maaaring makaapekto rin to dun sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
0: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
0: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
0: Oh, di ba? May mga
1: meron ganun.
0: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
0: High blood sila pero yung putla nila kasi tulang, mm-hmm, sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
0: Tapos yung pagtaas ng creatinine, mm-hmm, mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So, mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
0: Ang dami na tatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko,

0: Papadialysis ba ako? Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi, gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako, mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng atin pong mga kababayan. Para mapangalagaan ang kidney po nila.
0: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan mo kontrolin.
0: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na, kumbaga, nire-reject na yung fluid. So, nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may, alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila, mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, ang atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ang atin pong pangangaton, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din, ano, isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
0: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants, okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin, ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpa-konsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc.
0: Mm-hmm.
1: O gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
0: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
1: Mm-hmm.
0: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Ayan.
0: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm. yung driver, so you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus Soft Gel Capsule.
1: Mm-hmm. Ayan na, VisionX Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, mm-hmm. na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
0: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
1: Mm-hmm.
0: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of. Kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
0: At yan ang pinakang lacking every time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
0: Kasukasuan din natin. Collagen production.
1: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
0: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinanwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, Madi. Layuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
5: Mga katupa, exciting.
2: Time check brought to you by XFM Time. It's 9 o'clock. Santone Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
6: XFM. XFM.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
9: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
8: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
9: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Craft Gold Buy?
9: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Craft Gold, bay?
9: O, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
10: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-0928. 978-5388. Uganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, ug Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Na ini kog batasan ron ay wala ko kasabot sa kung batasan ron kanang dili gid na ko ma-drawing. Alam mo rin dyan, nag-a-attitude si Cinderella. May mga gandang maglaruhay gito daan. Kay lisod mga gandang kayo kung kanang ibutang din mo sa imong alimpatakan ba nga na ay pagbasol nga naguna. Kay, to be honest, wala mang yun. Chit-chit mang ka. Diba? Kanang imong style din how? Palaaway lagi ko ron. Paing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang putahe sa gabi. And yes po, ako ang inyong makauban karong gabi una, live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Radyo Amigo. Biyang ito ang programa karon na ay slight changes ha. Instead of hangtod alas 11, imedya kita, makaubang ko ninyo hangtod alas 3 sa kadlaw. No? Char! Char lang. So man na, walay tulugay. Ganahan mo hangtod alas 3 sa kadlaw. Di ba kata magluspad, anak, bibi to? Uy, hangtod alas 11 lamang po ang putahe sa gabi. Mao ka na siyang ato ang slight changes ato ang programa tungod kay ang inyong Disney princess need pud mag pagwapa. Char lang. Pero bito no, oh, sa mga bibi na to din ha, akaron, kumusta man mo din ha, naulanan ba, nangabasa na ba? O diba? Kabalo mo kung aganahan dyan kay ka sa weather karon kay medyo bugnaw-bugnaw, unya ang init kay makaya-kaya ra. O diba? Pero sa mga walay love life din ha, ay no, di gin mo ka-relate ani, gakalagot mo ani nga, gakalagot mo ani nga weather condition. Sige lang, B. Antos-antos lang, good gamay. Kabalo ka. Kanang inyong ginadalit-dalit din haang kaibog mo sa uban. Kaya na I love life. Dili tanang na I love life. Love life. Dili tanang na I love life, baby. Mali pa yun, ha? Walang swerte kay ka din, ha? Dili po tanang walay love life. Mali pa yun kay walay, walay ikagasto. Naiuban din, ha? Agadali-dali. Saon tama na. Pero bito, B, dagang kita mga hisgutan po nga mga butang karon. And syempre nga to ang programa, hatod ka na to sa tanang produkto po sa Yes to Health. Please note na we are FDA approved and we are also halal certified. Ang atong Santan Plus Gold o Santan Vitamin C, ninut kayo ni Shabi nga imodyo na siyang iparis permanente, pampaligon ka na siya sa to ang immune system. Sa panahon karon di na masaligan no kung unsa ang mga sakit-sakit nga gibit-bit ana, muna ang managanggit kita permanente ilabi na kung taghan na gimigas. No? Tamis ra pod kaayo tao. Parihaan na basin sobraan ni mo katamis, diabetic na di ay ka. No? Panagang din ha, baby, dapat nga inumunod ni mo, duha ni kabuok, dapat imugi na siyang i-partner all the time. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit po kini siya sa mga suking butika like your Mercury Drug Store. Available sab sa South Star Drug, tanang branches at the Generics Pharmacy, and of course Generica Nationwide. Ud kung gusto nimo nga i-deliver directly sa inyong doorstep, pwede rin kayo nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Kusga tuy. Kusog kayo, bebe. Ato ang survey question na tudusab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station para po sa yung mga pang-international na gasolina. O, dili basta-basta na gasolina. Kay dikalidad o dili gud ka ilaron tungod kay ang mga additives ani purely original o long-lasting. And of course, maabot gud ka sa imong destinasyon kay pure nga gasolina gyud ang imuhang igasolina sa imuhang mga sakyanan or mga motor, maampingan pa ang imuhang mga makina. Ah, naman tura. Pala gito ni Gawas. Ay, tura-tura. Ginalang, grabe, babe, buhi pa ko. Ginalangaw na ko. O, sa manigad, dali. Unsa na feeling pag masimutan ni mo ang perfume sa imong ex? Ay, naka. O, diba? Brings back memories. Nga. Diba? nakasuway na ba mo anak being kanang random lang nagbaktas ka sa dalan or nagbaktas ka sa usa ka hallway or nagtambay-tambay ka sa usa ka kanang mall or asa ba ka nag-adto-adto ron, all of the sudden tingala ka na simutan nimo ang perfume sa imuhang ex. At naalala kita. Naalala ko yung ating kahapon, ang mga panahon eh, mahal na mahal kita. No? Diba? Daghang gigag mga ma-recall. Usually, ang sabi ma-recall, kaya nga no, wala man daw ga-perfume. Malay mo, naman dyan na siya. Maski yung pag wala na sila naga-perfume, ha? Naana sila ka ng mga muraga, I don't know, what's the term for that? Murag identification eh. Nga, maski pag wala, dili na uso sa ilaha ang perfume, could it be they're allergic to it, or dili siya ganan mo palit og perfume, naana sila ka ng mga personalized na baho na ma-miss gyud nimo or maglagot. Ganon ginalangaw ko pa! Lagot kay ka, humot man ko, naligo man ko. Ba't nilangawa ay? Kusa mo na siya nag-transform akong ex-guru ni ay. Sabihin na lang ha. Kalmahan na lang nato kay basig basing ang ex nato ni siya ha. Ay, sa inyo mga komento ko rong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook page. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo ko bi ha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa iyo mga friends din ha, sa iyong family members na palihog ko, pa-follow po sa ito ang page. Kaya di lang aside sa entertainment, nag-post usab kita o ganang mga news and public affairs, mga informations na inyong mabalaan, job fair, mga opportunities, so nga, kung dili good, di ba? Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And sa tanang official radio... No. Okay. Sorry. Official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang sa ko ang manghod si Eljane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, mayang gabi po kang Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Me, I'm wearing your bracelet, I told you. Palanggagid ka na ako ni mga kuahan. No? Mayang gabi in ha, Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. Me, mayang gabi. And thank you so much sa walang walay sawak ni mga pagpamina sa to ang programa. At pasaylo ako kasi kung pangalot sa kung naong, si kung kalot sa kung ilong, kortagin ni ba? Gakakuan ko sa langaw. Mrag na ako eh. Allergic. Allergic reaction sa langaw. Mrajog dato. Ginakatlan ko pag nag-aagi ang langaw sa kuang akong naong katul. What's with the langaw? Nasaag lang ning langaw sa mo, ha? Hinlo amo ang istasyon, biha, take note. Basi mo ingumong sa malilang istasyon. Hinlo amo ang istasyon. Di lang yun maiwasan nga mo, salisig yun ang usa din, ha? Maski dili siya part sa inyong relasyon. Langaw ra to. Hello! Kisa yun na akaroon sa kuan. Radyo Amigo 88.3 Baganga. May gabi din ha sa mo si Kuya Lem or si Ma'am Jillian. Dili ko sure. May gabi din ha sa inyo ha sa mga katropa na to. To ang mga amigo o amiga din ha ang naminaw karoon. Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po si Junlin Rantz. Thank you! Sakita sa kanta, oy, pagmahay. Pagmahay na lang dyan. Muna giingon ako di manager. Wala lagi pagmahay ka nag-una. No. Yes, correct. Dili tanan na I love life malipayon. Correct. Nagsalita ang ato ang Mads, Ma'am Maria Floor. Oy, congratulations sa imuhang anak, ha? Finally, usa na gid siya ka CPA. Palakpakan po nato. Nalimod ko sa pangalan si imong anak, Ma'am Mads, ba? Congratulations, ha? Hard work paid off na gyud. Gikan sa mga pagtitipid dahil wala po tayong extra budget sa ating pagre-review. Pero naningkamo, jud in taon siya self-review. Palakpakan po nato. Congratulations once again. And sa lahat po ng mga board passers for this year, congratulations po sa inyohang tanan. Wala man to siya'y perfume. Atong i-ask si amigo ta kung unsa iyang ma-recall, dihang masimuhutan ang perfume. Unsa jud gahat, no? John Ray, ginumlay, may gabi ipo, dari sa poultry sa Impasugong. Naminaw ko dari samtang nag-duty security guard ko. Siyempre, makadumdum gud ko sa ex. Huh? John Ray, ginumlay. Unsi perfume sa imo? Ay, si Ma'am Natasha Faye. Congratulations, Ma'am Natasha Faye Florita. Oh, o, sana gud siya ka-certified public accountant. Congratulations po sa mga, basta sa tanang mga nag-take sa board exam or nag-tok-tok. Who took their board exam last, I think, March? March yata eh. Hindi ako sure. March or April. Okay. Usually, manggod ang result, manggod ana, maggawas na siya after 2 months. Oh, congratulations! Naay lang o, diha. Basta kaon is life na... Minlikwa na yung mong ikaon, ha? Wala sa kong ikaon, manager kay kanang gipangunahan ko sa kuang duka. Sabi na, ang akong utok rong gabi, sukad pa kaganina, alas 7 sa buntag, hangtod nag alas 6 sa gabi, nabungkag akong utok. No? Inter pa, day, inter pa. Ni-intermantaan yung ingunan din nga kinabuhi. O, nga daghang kitag mga huna-hunaon, mag-paperwork, sumauna. Sugod nagkabungkag ang utok. Hi, Kang Erwin. Hello, Erwin.
1: Thank you!
0: Salamat, Monski. Anong yun, queer po, all the way from Cebu, may gabi ininhaan sa inyo. Makainumdum ka sa inyo ang kaagihoy. Dilita ng perfume ng imong masimhutan nga ma-remember ni imong ex tungod po sa inyohang kaagi. Sometimes, ang imong ma-remember ang inyohang mga kasakit. Labi na kung ikaw nagpalit sa iha og perfume niya, walang-wala ka na. Diba? Si Ma'am Ann, aba po, ana siya nga, wala man tuga perfume ako ang ex ko, makasimhut hinuon ko. Gasolina! Oy! Ala, oy! Murag gitagaan ko ni mog hint, Ma'am Ann. Kinsa ni nga ex nga na ni mahong gasolina? Serios? So murag... Halag yun! Wala na to'y perfume ang iyahang ex pero na ni mahong gasolina. Isa naman ako nabalaan nga nag-gasolina, si Double B. Hala! Hala! Wala akong sinabi, pero wala lang. Kung ako ka mong itupo-tupo ni ko ano, ni Double B, no? Ma'am Ann, single ba yata si Double B? Char, oy, bita sa mga mag-asawa din ha, akaroon ha. Dapat i-maintain gihapon niyo ang spark sa inyohang relasyon. Di pareha good ani, sungugunta mo. O ayaw magkasuko kay ang akong kalipay, good bud, B2B, kanagong ibalik mo sa inyohang panahon, nagipang kilig mo sa usag-usa. And that's one of the biggest secrets sa usa ka magtiayon. Since na yung mga panahon na shaky gyud ang relasyon, ilabi na ko ang inyong mga banner, asawa, mga saputon. Diba? Kamalo mo si pinaka-the best na kanagang solusyon, ana. Yung mo siyang gitik-gitikon, yung mo siyang sumug-sumugon. Just like the first time that you guys met. Tapos, kung kulang na sa kusog, ayaw gyud kalimot, B, ano na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, pampadungag kini siya sa kusog sa mga kalalakihan o pampadungag o libido or pampagana sa mga kababaihan. Once again, para mas malipayon, gyud ang inyong panag-uban sa imuhang bana or asawa. Ayaw kalimot, once again, sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala o halagid ka pe oy. Karun pa ka na kaibalo? Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men.
6: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Ako na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yestoil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, na wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, na wala-wala na po dunya, na wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Anong sakit man sa dugha ng mga kantarong gabi una? No, daw murag ka nang ginasungog-sungog ta sa panahon na nakasimhot lang gani ka sa perfume sa imong ex. No, di ba? Ay, nako. Sakit mang gourd. Nang nag-react, dili ako ang nag-react, ha? Sigmaingon mo nga ako ang bitter. Wala, ganyan taon. Never nag-iguna-guna ho na ang mga ihunana. There's just some part of the bad memories. Yoy. Pero Bita, honestly speaking, balik ka na to ang Sir Baby question, ha? By the way, balik ka na to ang Sir Baby question, ha? Tud-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din, ha? Or sa mga nakay na. Huwag nangita mo usa ka maternity clinic na ampingan, gud mo, huwag alagaan, gud kaayo mo. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ana, may mutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa Terminal Pakanayan, diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapag ikaw po ay na-I feel health, nako, libre na po ang imuhang pagpanganak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang imuhang pedya, ay hap mo uli ang pedya sa imuhang baby, libre po ang family planning counseling, libre ang... libre po ang tambal B. No? And libre po ang imuhang field health assessment. Oo niya, mga buutan pa siya kayo ang mga midwife. Dili jud hapakon ng imuhang kuandera. Dili jud ka mabalaka kay nindot kay sila. Like mga gaan kay sila og kamot kung magpaanak sila sa imuha. Kapag ka ikaw po ay updated sa imuhang payment sa PhilHealth o wala kay budget sa pagpanganak, bisita ha po ang official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic or di kaya ang Malaybalay Paanakan. Ooh! Hi nako! Ang atong Sir Baby question, ana siya nga, unsa daw ang feeling pag masimhutan nimo ang perfume sa imong ex? Anong nakakamap ka ng Sir Baby question, Cinderella? Nakasimhot ka? Wala, manggod. Kaganina, manggod, oh, na ako yung katapad, nag-istoryahanay sila. Ang iniingon siya nga, halala, yung lagi kagkuan ay, ang imong perfume ay kinakoy na recall. So, mo to, nakahuna-huna ako nga, naagiday niya siya impact ng perfume sa mga, you know, sa mga nakaraan sa iyong buhay, naagiday niya siya ka ng impact sa imuhang kinabuhi. Kaya ni Ana siya nga na-recall daw niya itong mga adlong nga mag-gakus-gakus daw sila, humot daw kayo ang bebe boy. Ay, nakakot! O, diba? Munang ikaw din habi ka balukungan, nahi-injud na adyug kayo mga mahuna-hunaan sa panahon nga masimutan gini mo ang perfume sa imuhang ex. Hi, Kang Noriel Bacalso. Nginaminaw ka ron, oh. Basta ex na mamula, nagidaw na siya'y lami. Ay, Ana, mangin na siya. Basta bitter na ganit, ha? Oh, ano na gina mga istorya di ha? Maying gabi po sa mga naminaw sa Manolet Bukidnon from Manolet Duhali. Thank you! O, isang mga panghatagod mo, huwag ka ng munay di ha? No? Apili po siguro ninyo, huwag ka ng peanut butter. Maying gabi po, Noriel Bacalso. Si Maribel Cabonias Escat, Maring, nalingaw ko lantaw sa imuha og tsada kag tingog DJ og kanang good PM sa tanang XFM og sa mga naminaw tsada. No? Pero dili ko DJ, ay sa bibidyaw ha, hermas ako. Pero dili ko DJ biha, oo. Basing inyuhang huna-huna ba nga, ay DJ akong itawagan kay DJ. Dili lagi ko DJ. Usar ako kaya nung lungsuranon. No? Ay, si Kuya Lems, di ay ang ato ang kauban karon diri sa may Baganga Radyo, amigo Kuya Lems. Thank you! O, magkasimot ko sa perfume sa kong ex kay makalipong sige Pasko, bisan pa og maligo. Kuya Lems, ganong ingon na naman, ganong mabitter man, kapag ka perfume na ganin si ex ang atong nisgutan, mabitter na dayon. No? Dapat dili mo mangingon na, ano, uy, kay, sa una ba yung magguyog-guyog mo, paghumot kayo na inyo, hanga, sa una, oh, sige, balikan na to ha, let's say example, dili pa ni mo siya ex. Di ba pag mag-date-date mo, ganahan kayo mo magsimot-simot sa'yo, ah, kay humot ka, ayo, karon na noon na ex na ganin mo, na... Mag-bitter-bitter na dayon mo, diha.
Dili siguro dapat ingon ana oy. Dobby Cinderella ikaw Dobby. Unsa man imong reaction Cinderella kung madunggan nimo ah, madunggan? Masimutan nimo ang perfume sa imong ex. Kuan. So far murag dugay-dugay na pugo wala na kasimhot sa iyang perfume. I couldn't remember the scent anymore. But there was this time na nasimutan na akong iyang perfume when I was Nako small. Siyempre, kaya dito man sa morgue, palit iyang kuan. Oo. Na may mga testers dito. Pero dili siya, wala siya brand ha, brandless. Igagaw na siya sa BB oil. Nasimutan ako ang iyang perfume. Nakaingon ko nga, hala no, siya gid ni. Mawa na akong iingon, pero never ko nga nag-ingon na, oh, I so miss the moment. Himingan ko sa mga panahon na, dili oy. I mean, human naman to. Pero siguro ma-recall lang po ni mo ang mga panahon na, mo ni ang taong ako kaniyang taong ako nakauban sa una mo. Uwi ni iyang perfume ay, ala no. Ana lang good. Dihan to din hano lang good ang tanan. Pero nungka.

maanghang. At kumusta ka na dyan? Kain ka na always? Aba? Malamang dalagang-dalaga ka na naman, di ba? Naalala mo ako, ano? Hindi kita naging jowa. Hindi kita naging jowa, hindi nga kita kilala eh. May gamiin mo din ha, Cinderella Humot de Eka o si Arman. Ano sa pagod na ni Maho, good oy? Personal hygiene ba yagid na? Kapag kagani manimaho na ng inyong mga ilok din ha, ayaw mo sus ay dyan mo, duol-duol sa ako. Not unless maligo mo o niya magsabon mo sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani di manimaho ang ilok, manimaho ang kalawasan, that is something na you need to work out. It's your personal hygiene. Reflection na siya sa imong kaugalingon. Kapag ka manimaho ka, di yun na siya mao. Na something sa imo ha. Monang, dapat maligo gid ka, maglugod gid ka. Dapat ka nang magsabon gid ka og Santon Plus Herbal Soap. Naanin siya'y mangosteen na ay antibacterial effect. Tanggalon niya ang mga bugas-bugas sa imong kalawasan og kanang mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod, B, at ang ininyo nga to ang putahe confession o sa napod ka, Bibi, na to ang nagpadala o nagsalig sa to ang programa sa iyang hinanakit karong gabi una. Ayaw mong kalimot na to ang programang putahe confession is rated SPG. Na ate mga maingon, siguro nga mga words na basin dili mo maganahan or ni mga kabataan nga naminaw karon together with you. Palihog ko hangyo ko sa mga ginikanan mommy and daddy, nanay ug tatay. Palihog ko i-guide ang mga bata kay wala ko din ha para mag-explain sa ilaha sa mga words na basing dili sila makasabot. No? Paghuman po sa mga pipila ka mga pahinumdum, unya taod-taod. Ang ato ang putahe confession ato ng pasudlon. O kamo nga mga naminaw, pwede mo nga mag-react. Pwede mo nga maghatag og tambag sa 0975-474-9153 sa to ang programa. Putahe sa gabi. Kauban gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Cinderella gihapon, balik taon niya, taon-taon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko ulit sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat ang dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabag ni si

0: inyo kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adid to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyud?
7: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
11: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: feeling ako, no, kay bungol ko ron. Nagakuan ko ay ka ng galisod ko og ka ng dungog. Unsa yung giingon? Just go Lord. Okay, ito diha, dai. Bitaw ay be welcome po sa tuwang programa karong gabi una ang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang wait lang ha, tuya just gamay. Kuang gid ko ay ka ng nabungol gid ko ay. Hindi naman ako naglangoy. Sige lang. Pero bitaw, ang atong Putahe Confession, bimaw kini siya ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imo mga hinanakit, sa imo mga gibati, sa imo mga kasakit sa kinabuhi. Welcome po ikaw sa tuang programa diri sa XFM Network Philippines. Sa mga ganahan din ha ang magpagawa sa inyong gibati para naamoy outlet, dili magsakit ang inyong mga dughan. Pwede ka na ninyong ipadala sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga naminaw di ay karon or mga tingala nga nung wala na ninyo na dungog sa Davao City, nag-change na po ang atong frequency sa Davao. Maminaw mo dapat sa 89.1. Okay, dili na siya 97.9. It is now officially 89.1 XFM Davao City. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para sa to ang Putahe Confession. Bito, no, kanina yahang kaagi ba kay murag something is wrong, no? Unsa kay buhato ni mo, Bino, kung ikaw ang naa sa sitwasyon nga kanagong naa kay long-term na boyfriend tapos naging ex ni mo, unya, tingala na lang ka, kaslun siya sa imuhang igsoon. Sa yun ang tagal, pinaghandaan mo pa, no? Pinagsilbihan mo pa, sa yun ang tagal, sa iba, ikakasal. Ako, B. Oh, moraga, something complicated ning iyang problema karon. Di na ko maglangay pa, ha? O, di na dyan ko maglangay pa kaya nagpanikan na gidong atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa itong programang Rated SPG, ang Putahe sa Gabi.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa, kasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, 8 years na miss ako ang ex-boyfriend. 8 years na unta, mi. Pero nahimo na ako siyang ex. Tungod sa iyang gibuhat na pag-cheat sa kuha. Pero karon, Cinderella, kaslunod na siya sa kuang manghod. By the way, tawagan ko Jenny. 32 anyos. Daghan ming nahimong problema sa una. Ang akong ex nag-cheat sa ako. Nagbinuang. Namakak. Niabot sa punto nga naglalis mi sa iyang pamilya ug sa akong pamilya tungod sa iyaha. Munang wala dyan ko nakasabot, Cinderella, kung nga no, sa kadagandagang babae sa kalibutan, nga no, ang akong igsuon pa man. Nga no, ang akong igsuon pa man, paghuman na mo nga magbuwag. Mas wala ko nakasabot, Cinderella, nga murag okay lang sa ko ang pamilya, nga kaslon siya sa kong igsuon, nga nakabaluman unta sila sa rason sa among panagbulag. Pero Cinderella, abin akong di sila magdugay. Abin akong buang-buang lang. Abin akong for the char lang. Pero Cinderella, wa pa sila nag-usa ka tuig. Isip mag-uyab. At tingala na lang kong engaged na silang duha. Samtang ako, Cinderella, 8 years niyang gipapaabot. So walay kasiguraduhan kung iyahaba kong pakasla or dili. Pero karon, Cinderella, daw mura grabe ka paspas. Nasigurado na kayo siya sa kuang manghod. Ang pinakasakit pa gidin ha, Cinderella. Gisuportaan sila sa kuang pamilya pag humaan sa tanan. Ang akong mga ginikanan, Cinderella, nga nakita ko kung unsa ko kalugmok sa una, sa panahon nga kami pang duha. Sila pa ang nag-ingon sa ko ang magbulag mi sa ko ang ex. Kung dili na mo adto sa ilang balay, o di na mo anhi sa mong balay ang iyahang uyab na karon na ex na ko. Nagplano pa silang ipabarangay. Pero Cinderella, wala na ko kasabot. Nawad-an kong trabaho, nawad-an kong purpose akong kinabuhi. Grabe ang pagkiluoy na ako sa una nga magbalik mi. Kay nakita gyud sa kong pamilya kung unsa ko kadaon sa una. Pero karon, Cinderella, kung giunsa nila pagpalaya sa una, ang ako ang uyab. Karon, Cinderella, daw mura siya ko sa kaprinsipe. Halos pabalikon sa balay. Halos kada gabi patulugon sa balay para kuno siya safe. Aron di ko no mabalaka ang akong manghun. Cinderella, ingon pa nila, dugay na daw nilang gitrato nga murag anak ang ako ang ex. Nauyab na karon sa ko ang manghun. Maunang kinahanglan daw nga mag-move on na lang kuno ko. Ug suportaan na lang daw kuno nako ang kalipay sa kong manghod. Cinderella, wala mang ko nihang nyo. O wala mang ko nangandoy nga magbalik mi sa kong ex. Kasi tinuod lang, dugay na kayo na akong gidawat nga humana. Nga wala na ang amo ang relasyon. Ang ginakabalakaan lang ginako, Cinderella, ang ma-experience akong manghod ang akong naagian sa una. Adunay red flag ang akong ex na wala nakabalo ang ako ang pamilya. Pero kani akong manghod, Cinderella, daw mura grabe ang iyang pagpang-insulto sa kuha. Kaysa adlaw sa iyang kasal, gusto ko niyang himuong maid of honor. Sa karon, Cinderella, wala ko nag-yes sa iya ha. Pero permintis siya nagapalungdungog sa ako.
Naku no, isip o sa kaigsuon. Dapat maging happy na lang daw ako naku para siya. Pero parte sa kuwa, Cinderella. Gusto na ako siyang ilayo sa kuwang ex. Tungod kay nay batasan ng akong ex na basig dili niya maganahan. Ang nabalaan nila o nagbinuang sa kuwa. Pero ang giingon sa kong ex mismo sa kong pamilya, ako ang nay problema. Cinderella, angay ba nga maghilom-hilom na lang ko? Nga di na lang ko makialam. Napasagdaan na lang gina ko nga kaslon silang duha. Ugbuingon na lang ko, Cinderella, nga bahala na siya sa kong igsuon. Or Cinderella, mubarog ko. Aron ilayo ang ako ang manghod sa posibleng buhaton nga pagbinuang sa kong ex. Palihog tambagiin taon ko. Para sa Putahe Confession, Jenny.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko, pasalamat sa Tuntong Plus Gold. Tumang good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, sa Tuntong Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Nino Car sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang kiyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting?

0: XFM.
1: XFM.
2: ¿Qué tal? ¡Lo de!
3: ¡Ay, metra!
2: ¡Libog ko ba!
3: ¿Anong nang libog man ka?
2: Unsa ko bileon kanang gapa o panget.
3: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako yung pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, tungkuhan na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi. Latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik, ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigawa. Ako halo. Daling, ayaw sa daling ko. Dahil sa apa ko, sige. Ani o, bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B. Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang. Kabayra na lagi na ako eh. Excited?
2: Exciting!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinala siya, ninahinala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: System paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System paid.
1: System paid. Tanggalang pain. Fast and safe. System paid.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July saving.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta on sa may ginabati mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan lang sa 2 glass coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manny sa 2 glass coffee mix, sa may ginabati
5: na, mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. Okay, o, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko.
4: Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide. Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
7: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
8: Kap!
7: Estudyante ba ka?
8: Ano man?
7: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
8: It's safe.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron ako sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Baguha dia! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: FM。
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Adlo ka. Unsa man ka mo bugaw mo ra man kag bayot?
1: Unsa man oi? Halanok, may aswang nok.
3: Mga katupa, exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aana kong strandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may video nga di matulog.
4: Sa Taon Plus Gold.
5: Kreatin lang yung anatulog na kayo po sa kong ihi. O tira kayo, garo na kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar na kong mabalatian. Yun ang tulayan na ang doktor sa Yesus. Kaya, tibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
4: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan Antarctic, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako. Mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Posisyonan ni mo, master.
2: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh! Lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Nanay, pinislat nga kamatis ba? Then you walk up.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
2: Baguha diya! Wapag ko na wag panglaba din eh! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
4: Exciting!
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubalik katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kupan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa Tricycard, mga po nilang ginainom. Pero rin sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo, kamo wala mga katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Tricycard.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?

0: Guapa gani, tutukan sa basig, bayot, exciting.
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ng kuhana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutokoto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayes to. Na kuha yun, dako kay katabang sa kuha. John Villano iba, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Gold Coffee Mix.
2: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala, murag, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nangapin na ka, itambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parli, pagod. Pakurati naman yung magumpari nga. Nakay gusto niya. Charot.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan
6: o ginom.
7: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
6: Mura mag ni baskog ko gamay.
7: Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
7: O, siyempre.
6: Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay,
6: labi na kong lahi ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kayo akong pumati. Yun.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen,
7: hindi na kayo tuhod siguro.
6: Sulayin ninyong
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayin ninyo.
6: Wala kani.
7: Ingon nga.
6: Binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si Mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Ibilin na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Sancton Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako gyud gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw karon. Inumog Sancton Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay maya imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
9: Excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni Mog Tulon! Exciting!
2: XFM!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan! Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
3: Kiligon! Ah.
2: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
3: Edi Manyakis! Exciting!
4: Exciting!
5: Santol Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santol Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naay dala nga virus ba. Kung kami gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Cafemex.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Cafemex 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit Santon Gold Cafemex.
2: Santon Gold Cafemex, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain.
5: Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
8: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
7: Ay, nakapalit yung gas.
8: Oo,
7: nakapalit yung gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
8: Dito sa baba.
7: I-check yun mo nga naitatak ng Yes to Hell.
8: Oh, Yes to Hell. Na, bayo.
7: Para makasure yun dapat
8: na
7: naitatak ng Yes to Hell. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
8: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
7: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
8: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
7: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si Mong Balatian?
8: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa pamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yun ang epekto ane. Eh. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin ang gumuhi.
7: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon
8: okay
7: Plus
8: na.
7: Gold.
8: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dilay sa paa. Exciting.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Mau Nadia, madi magsigiging og diet unya, magsigir po og kaon exciting
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalaksiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an layo ra kani adto na kong kutis kinaadyo ni shay glutathione og collagen daghang salamat Santon Gold

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Paige.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zentum Plus Gold.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager.
7: Dili balikayan ang kakapoy sa lawas.
6: Tumikan kini sa stress sa unahuna.
7: O sa lawas.
6: Bisan pa man ini.
7: Kaayod gapon.
6: Usa-usab ako kaangkor.
7: Sa una,
6: dali lang ako hangakon.
7: Bugat kayo ang lawas.
6: Sa among balay,
7: si Mrs.
6: nagatumaro sab niini nga Zentum Plus Gold.
7: Kaloy sa Ginoo.
6: Ang iyang guter
7: ni hiyos.
6: Mao nang iyang gimaintain ang Zentum Plus Gold.
7: Ako usab,
6: migamit usab niini.
7: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
6: Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas.
7: Wala na usab nako
6: na sinati.
7: Tungod niini,
6: kada adlaw
7: kini na akong ginagamit
6: kining Zentum Plus Gold.
7: Mao na
6: nga kamudiha,
7: gamita kani ninyo
6: nga proteksyon Zentum Plus Gold.
7: Labi pa sa atong mga kaigsoonan,
6: mga kababayenan,
7: na dunay bukol-bukol sa suso,
6: guiter,
7: o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
6: Pinakamaayo,
7: Zentum Plus Gold.
6: Labi pa, gado na kay balatian,
7: Zentum Plus Gold gamita.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Zenthon Plus Gold.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
4: Exciting!

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Cum Mamino Ca sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kagsop-sop og chupon.

0: FM.
1: Gusto ba nimo isalisali mo na sa pelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Bili na lagi.
11: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
4: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
3: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santhan Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: FM. XFM.
1: Isda, isda, isda mudra, isda.
2: Oy, anche.
1: Isda kap.
2: Baligyan ng imong isda, che.
1: Pahiwa ka. Asa mong ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Opo, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usay imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yesterwell.
5: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sinta kong tabang ang Santon Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom
5: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix, sinindot kayo.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Ora,
2: kapitan.
1: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate.
1: Ah. Kung pangit gani ang mutapad,
2: edi hold

0: XFM. XFM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master. Akoan kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
2: Oh.
1: Ah, lami. Ano, oy? Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos, ha? Na ay pinislat nga kamatis ba? Ano yung hakap?
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
2: Ah, usa na?
1: Kuan God? Bulad?

0: Ngatus lo sesukang pinakurat.
1: Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na morning na morning na morning na morning na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, no, Gagusan del Sur, kumusta? Welcome na sa mga katropa din na sa itong panagumunauban sa programa Exciting Pilipinas ni Adlaw ng Huwebes. Pizza 4 na sa bulan sa Honyo to Smell by Designs. Kumusta mga katropa? Atong mga solid katropa dyan, nakamata na ba? Ala, sa mga nakamata na diya, nakapasalamat na ba mo mga katropa? Sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga pakigbisong, lain na pod nga mga challenges ang ato nga sagubangon ni ining adlaw mga katropa. Og siyempre ang ato nga mapagpangaliw po nga magiyahan, maprotektaran kita ni ining adlaw og atong madawat ang mga grasyag panalangin. Og sa mga wala pa nagmata diha, ala sige. Mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, bangun na, tang tang, rebit na, kabon, tag na, ho! Para maibot na lang kuhan diha, mga gisaksak ng mga corn. Matangtang na lang mga kotay sa mosquetero. Okay, basing sa pindol ang ito. Oman-oman ang buta mga katropa, gikan karon nga mga tagnaahang todon niya sa alas 5:30. Exciting Pilipinas, si katropa, ako lang yapon niya makawan mga katropa, katropa ang the Sunday. Atong mga gustong bo, hatag sa ilang mapagpanimbaya diha. Inyo lang i-comment diha mga katropa sa ito ang comment section sa Facebook Live. Diha na sa my XFM San Francisco 91.3 sa entertainment. Madunggan ta mga katropa sa duha ka mga frequency ang XFM Bayugan 95.7 o siyempre ang 91.3 dere sa San Francisco. Kato mga naminaw diha sa radyo, naminaw diha sa mga application og naka-view sa Facebook Live. Mayong morning. Og hinaot nga naakamo diha sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. Labi na sa mga miyembro sa pamilya, kaparintihan, silingan, kaigalaan. Og sa mga kaaway! Kaaway sa politiko! politiko kung lalaki. Pero kung babae, mga katropa, politika. Speaking of politics, mga katropa, murag nakutaw yun ang nasod na sad. Okay, naunsa man yung pagkaunsa ah. Nga tungod gid siguro ni sa kaprisyor mga katropa. Pastilan. Gyud na tabang basig matod Manila basig mao siguro ning nagludluhod og grabig hilax Malacañan kuno. Kay naunsa na ba ninyo? Ni kuan naman nagkagubot ni kayo ning politika mga katropa tungod lagi nining tabon-tabon. Mo ni karon ang atong atangan mga katropa karong adlaw. Live dire sa to ang sibyahan mga katropa ang kining gitawag investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ang nataparat ani karon mga katropa kay kagahapon. Pahigayon magsisyon-sisyon ang minority. Nag-ilik pa yun sila og kining president timpor mga katropa. Timpore? Ayoy! Matang, no? Ayaw! ambot na kung sa kay resulta ni karon mga katropa. Murabang yun og iditron nila si Ispi Kaitano. Onya na motion raba po to si Soto nga ibakante ang tanang mga
chairmanship. Oh, yan, nag-elek-elek mo silang ila mga katropa. Si kuan ano ba ang kuan na chairman sa Blue Ribbon Committee, si Erwin Tolfo Agoy. Grabe gining game plan mga katropa, ating pastilan gyud in town. Saon maging ning sipot magyod si kuan Senador Ches Escudero. Okay, ang katarungan niya mga katropa, suod sa duha ka mga absences sa majority sa session mga katropa ning tunga. Grabe siguro to tinawa. Oh, ikaw na mo sunod ani kung di ka mo sipot. Kay kuan hadlok gid mga katropa nga makuan mapriso makasuhan si Ches. Pogi siguro ning gi kadlokan ni mga katropa mo ni karon nga ning tambong siya gahapon nakapahigayon og sesyon. Ang pangutana, legal ba kaha ang ilahang gihimo mga katropa? Nga kung imong tan-aon ang kining kuan gyud mga katropa, miyembro sa senador, 24 mo na sila. Oh, unya ang pinaka quorum diha mga katropa, 3. Ayoy. Oh. Ang data bo 12 raman. Oh, sa. Ayoy. Oh, na magtigi gini nila karon sa rolling nila mga katropa, magtigi gini. Kinsa kay mga sakto ani. Og ngano man gyud nga porsigihon magyud nila og detron si SP Cayetano. Mubalos bigin sila mga katropa. Naa gini dako kayo nga pinakadako gigay ning questionable mga katropa. Amo ni bangutan na ako kung nagsubaybay mo aning sa national ng malagot lagi ka. Malagot ka kung kinibitawang nagkuhan ka sa kuhan ba? Kining naghinam-hinam po ka sa investigasyon aning kinsa mangi pinaka punot dulo aning flood control scam. Tanawar ko ning kuhan karon sa national pod. Gihulagway matod pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga anaa karon sa estado sa kaguliyang ang lehislatora, partikular na ang Senado. Human kini mapakyas sa pagpahigayon og mga sisyon tungod sa kakuwang sa kurum. Mastilan. Makapanagon lang ito ni mga katropa mo ni atangan ron. Okay, ang XFM Network Philippines mo cover sa maong sisyon mga katropa karon. Kay naka-sit man gining kwan, naka-sit maning flood control investigation, magpresentar sa mga dapat ipresentar kung unsa ba ni makuan pa ba ni mga katropa. Si Senador Gatsalian naman ang ming preside kagahapon, nagbundak-bundak atong martilyong kahoy. Okay, imatod palagi ka sa presidente ang nahitabo karon sa Senado, sukwahi sa tingua sa kagamhanan nga maghatag og kalidad nga kaligon. Ligon kagaral. Aron nga makaplano para sa kagmaon og makasandig ang katawhan sa tabang sa gobyerno taliwala sa mga emergency. Emergency. Mura mong gini mga katropa kay ang mga katawhan Pilipino, labi na sa mga natong mga pobre. Gawas nilang mga dato ha. Mga bilyon-bilyon na mga salapi diya sa ilang mga kuan nahuptan. Kitain taon ng mga pobre mga katropa.
ilaratang lansingon sa ayuda. Pila ra may tao ng ayuda og boto naon mga katropa kumpara sa ilahang nasikwit nga bilyon-bilyon nga sapi. Napagyoy sa PhilHealth mga katropa nga katumitaong daghan ba ito mga ahinsya ang iwag. Nabalik na. Gibalik na. Sa ito pa, gikuha. Clarex na kayo, di ba? Kay may mga gibalik sa ito ba? Gikuha yun. Daghan kayo mga issues mga katropa nga ngayon yung tanang sulbaron ba? Kaguliyang magiging magmayo kay tungod aning malita lagi. Tanawa rin aning sa kaniadtong mga panahon kini si Senador Erwin Tolfo. Grabe gin siya nakabatikos ginintaon kay Senator Risa Ontiveros. Grabe gin ka pero karon di kitig kayo sila mga katropa sa wala kasangga naman mga gining dirigyon sa politika mga katropa di gyod makuan bitaw ang kining ang dagan sa relasyon sa politika kay karon amigo kayo mo pagkasunod tuig kamo na po'y kaaway sa politika. Ano man na? Mo bitaw ni nahitabo sa to ang pangulo, ikaduhang pangulo. Sa una, grabe bigay na sila kay unit team. Sa dihang na hiwa na pikas na dili na unit team. Gubuting na, gubuting. Karon atong tangatangan karong adlaw mga katropa kung unsa kahay resulta ani. Ayaw gyud mo og kuan mga katropa katong mga nag-atang. Ayaw gyud mo kurap. Walang kukurap. Okay, kuan naman gyud mga katropa, ambot unsa nagi kay moraga tinuod gi siguro ning hungihungihog mga katropa nga silent martial law nali nga tuwar. Nga kung di ka mosunod tagaagi ka og mga silot mga katropa. Filean kag mga kaso. Mani na itabo ni Senador Jinggoy Estrada. Niya libog ta mga katropa kay kabuwag sila sa iyang igsuon nga si Senador JB. Kinira silang igsuon na mga katropa ang nagkabuwag. Kay ang mga kaitano, ipo. Ang mga Villar, nag-ipo. Ang mga Tolfo, nag-ipo po. Although lailay sa raog grupo mga katropa. Pero kini si Estrada o si Ejercito na buwagin sila mga katropa. So, imo yung makita ba? Nangani pa magiging uban, magi-kuan ba lagi? Magi-patay pa. Ang mga igsuon, bisag gamay ra kayo ang kuan, mga kabilin. So, muna itong katangatangan mga katropa. Sa itong pagbalik, dugang mga katikara naman sa mga importanteng painom-dom, standby. It's exciting, Pilipinas!

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Canton magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa yesto. Na pan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villano iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura,
12: murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pilaidad mo na.
5: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o higay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garundi. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito'y nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pariyak sa ako, adiri sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa rin kita mga katropa dito sa itong panagumunuban sa program Exciting Pilipinas nining adlaw ng Webes Pizza 4 sa bulan sa Hunyo do Smell Bite Size. Kining panahon na mga katropa ito kinikaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa gamani sa Yes to Health Incorporated makahatag kini og instant niya energy sa mga nagkaluya-luya ng mga kalawasan tungod kay natakbuyan sa mga trangkaso tungod sa pabago-bago nga panahon mga katropa. Pero kung imo nang i-premium D3, gipakusog mo gani sa virgin coconut oil, moringa oil, o siyempre ang vitamin D3. Mapalit na mga katropa sa mga butika diya na sa inyong mga lugar sa mong napita diri sa Nasod, Pilipinas. My morning kay Tata Libradelia. Morning all from Purokotso, Alegria. Oh, nakamata na dahil si katropang Tata. Si katropang Lina Pataho. Good morning, Sir Alok. Sa tanan nga natulog-tulugan. Sa mga nagtulog-tulugan dyan. Labi na sa mong masilinga diri sa Purok 2A, Barangay 5, San Francisco. Naminaw sa imong programa Exciting Pilipinas. Sa mga karon pa nagmata niya, may kay nakamata pa in town. Mayong pagmata, labi na sa mga nagsaulog, silang mga adlaw na tawhan, happy, happy born day. Sa mga wala pa nagmata, itong pukaon, mata na, hoy! Bango na, tang-tang na, imtanaka ay buntagers na! Pero ato gining pabot-abuto yung ginato ni mga katropa, no? Ang thrilling o exciting moment. Ayan, taon-taon lagi. Ako na ito, siren mga katropa. Dugang pa nga mga katikaran sa itong babalik kuman sa may importanteng painom-dom. Standby!
0: Exciting Pilipinas!
2: Oy, unsa man kana, Archie?
3: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, Apo? Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
3: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayog X.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
8: Kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sa una?
7: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
8: Say, labi na kong lahi ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Sanfon Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales rate. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamin ko akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong tumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Talks.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 5! Kaya rasa mga katropa at kinikin ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, pertening ninduta, labi na karoon nga panahon ha, buntag sa'yo, tugnaw. Nindot kayong ikapi mga katropa, o kung kapi na malang isigutan, direta sa kapi nga doon na idako kayong katabang sa tong kalawasan. Santon Plus Coffee Mix. Tama sa Yes to Health Incorporated nga gipakusog sa kamunggay, mangustin o suya bean. O ni paborito ni katropang rigor. Ayoy! Maayong morning, Dianas, katropang rigor, wa nagpalibak. Good morning, katropa. Monitor, always exciting Pilipinas. Thanks! Ayoy! Pagka, kapi na dayon. Naka-shot na ni si kapi ba? Dirita mga katropa sa itong update sa panahon. Ito na yung siren. Kaya nagpagawas na kaganiang alas 4 mga katropa ang pag-asa. Nga nagakanayon nga na southwest monsoon ang makapikto sa Gapon sa northern Luzon, central Luzon, and western section of southern Luzon. Ni habagat mga katropa ang makapikto. Maning dere sa tua sa karaga mga katropa. Maning makasinati po kita dere sa mapanganurong nga kalangitan. Unya na po usahay nga mga patakpatak nga mga pag-ulan. Tungod ka na sa localized nga thunderstorm mga katropa. Og ang hangin hinay lang ato na sa kasarangan nga maggikan usab sa habagatang kasadpan og sa habagatan mga katropa. Og ang balon adunay punto size nga ato na sa 1.5 metros ang gikahabugon ini. Og ang adlaw mosubang ni karong taon-taon sa may alas 5:26 og mosab usab kini mga katropa onya sa alas 6:23 sa hapon. Kini mga katropa ang atong update sa panahon para karong adlaw sa atong mga biyahidor. Pinlanta kanon na yung mga katropa labi na itong magmotor. Ayaw gyud kalimot sa pagdala og raincoat ay basin og maatlan mga katropa. Diri sa abtan sa atong kuan na kaubanan mga katropa pinagi na ni katropang Ray Alinton. Toning siren po ning iyahang nakutlo mga katropa kay tungod lagi sa kainit karon sa Senado. Mas maayo po ning naapoy iyahang ika-share mga katropa para sa atong mga suking tigpaminaw karong adlaw. Okay, muligi na pagbalhin matod pa ni Senator Escudero gikan sa majority nakapapukaw sa nagkalain-lain nga reaction. Ato ning siren sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa imong report.
4: XFM Report.
6: Yes, katropang Al, mibutho ang nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko human sa kontrobersyal nga pagbalhin ni Senator Ches Escudero nga nalambigit sa mga kausaban sulod sa iyang majority block sa Senado. Adunay mga netizen nga naghulagway sa maong lihok isip pagtalikod sa iyang mga kauban nga dugay na niyang katrabaho sa liderato. Sa social media, daghan ang mga komentaryo nga mipahayag sa ilang reaksyon o pagsaway batok sa maong desisyon nga ilang gitawag nga pagbudhi sa pagsalig sa iyang mga kalyado. Apan adunay usab pipila ka mga gisuporta nga miingon nga ang maong lakang kabahin lamang sa politika ug usa ka istratehikulong desisyon alang sa kalig-on sa institusyon. Nagpabiling init ang diskusyon sa online platforms diin kabahin ang opinyon sa katawhan. Ang uban nag-awhag sa accountability o klarong pagsabot gikan sa mga lider nga naapil sa kontrobersya. Samtang nagpadayon ang debate karon nga ang maong isyo na kahatag og dakong interes sa pagtagad gikan sa publiko. Mga katropa, naglabad na ba ang imong ulo tungod sa daghang problema? Inumi ka na og sisdapin. Alang sa Dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
5: Dagang salamat katropang Ray Alinton sa maog nga kasikas mga katropas na sunod. O ni karon ang exciting. Exciting karong adlaw ato ning subaybayan. Abangan ato ni unya mga katropa. Ayagin mo kalimot. Pag-monitor diri sa ito ang sibyahan kay mag-cover ang XFM Philippines para sa ipahigayon karon nga nakaset nga Blue Ribbon Committee Investigation. Dirita mga katropa sa ito ang mga regional nga mga balita. Nagna sa itong mga kaubanan ng mga stasyonan sa mga nagkalain-laing lugar. Maton pa mga katropa, doon ay lalaki ang gipangita tungod sa kasong tulis dito na sa may Davnor, ang nadakpan sa Davao City. Sa report, ito ng Siron, pinagin na ni katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong sa report.
4: XFM Report.
0: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga gipangita tungod sa kaso nga pagpanulis atol kini sa gipigayon nga manhan Charlie Operation sa Procjes Buski, Barangay Bunawad, Davao City, alas 10:35 sa milabay nga buntag. Gilang dinakpan pinaagi sa alias Ordo, usa ka negosyante ug residente sa naisgutag nga lugar. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Panabo City Police Station, uban sa Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit ug sika Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang pagdakop gibase kini sa Aran Tavares nga gipagawas ni adto ga Agosto 29, 2019 ni Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte. May kalabutan sa kasong robbery o tulis. Subala sa korte, gitugutan ang piyansa alang kini sa maong nga kaso nga nagakantidad og 60,000 kapisos. Sa pagkakaroon adana sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspitsado, samtang ginahuman ang hustong legal nga mga pamaagi alang sa iyang kaso. Katropa, para dili ka madakpan sa mga balatian, paligunang imong immune system pinaagi sa Sanson Vitamin C. Alang sa Dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
5: Tabok-tabokan na to sa laing bayan mga katropa, kining distribution matod pa sa corn seeds og abuno gipahigayo na sa may Santo Tomas. Ato ni Seron sa report, pinagi na ni katropang Gab Alas. Katropang Gab sa imong report.
4: XFM Report.
3: Gipahigayon sa lokal nga pag-abhanan sa Santo Tomas ang distribution of corn seeds and fertilizers alang sa mga mag-uuma sa lungsod ni adtong milabayng adlaw. Sa maong kalihukan, giapod-apod ang 200 kabags sa corn seeds o 200 kabags sa complete fertilizers alang sa kapin 200 ka kwalipikadong mag-uuma sa mais. Tumong nini nga mapaigting ang produksyon sa mais o mapaligod ang kita sa mga mag-uuma pinaagi sa dugang suporta sa agrikultura. Sumala sa Magro, kabahin kini sa padayon nga programa sa lokal nga gobyerno aron mapalambo ang sektor sa panguma og mas mapalig-on ang seguridad sa pagkaon sa lungsod. Gila usab sa LGU Santo Tomas nga ang maong tamang dakong kontribusyon sa pagpalambo sa ekonomiya sa komunidad, ilabi na sa sektor sa agrikultura nga nagunang paginabuhian sa kadaghanan sa mga residente. Katropa, kaping healthy ug dili glutatangan ang collagen ay magpakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
5: Samtang sa laing bayan mga katropa, tabok-tabok kanta ang DCPO, dugang robots. Agoy, dakong tabang maton pagkinialang sa mga delikadong security operation. Ato ni Sharon sa report ni katropang Marvin Ibado sa may XFM Davao. Katropang Marvin sa imuang report.
4: XFM Report.
7: Masaligon ang Davao City Police Office kun DCPO nga dako og ikatabang kung madugangan ang magamit nga robot alang sa security operation sa kapulisan sa syudad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, aminado kini nga kulang ang gidaghanon sa mga personahe sa buhatan ug dakong tabang ang bag-ong teknolohiya ilabi na sa pagresponde sa delikado nga mga sitwasyon.
8: Mas maayo gyud sir no kay sa higon na mo kulang atong police, dili lang man isaron ang problema ang kulang atong police. Sa Davao City Police Office at kung naaman mas maayo sir manungagan ka bisan pa o ka ng pakaasas gamay sa ato ang problem especially sa scenario sir na delikado ang kinabuhi sa saka PNP President.
7: Dugang ni Caballero nga adunan sila ay naglungtad nga robot nga ginagamit sa Explosives Ordnance Disposal kun EOD unit ni ini nga gihatag atul nga alkalde pa sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Ning bag-uhay lang usab bibisita atul sa regular session sa Davao City Council ang East-West International Education Specialist Incorporated ug gipresenta ang potensyal sa artificial intelligence kun AI robots alang sa ikalambo sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Kung maaprubahan, posibleng mahimong pinakaunang AI robot-centered city ang Davao sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Samtang atong tabok-tabokan ang ginsan nga area mga katropa, kay matod pa dunay motorista na kuhaan og legal nga droga sa checkpoint operation sa Coronadal City. Atong seron sa report ni katropang Philip Poligario sa XFM Ginsan. Katropang Philip, sa imo ang report.
4: XFM Report.
9: Arestado ang usa ka motorista nga giilang si alias Jom, 38 anyos og residente sa Purok Bagakay, Barangay Caloocan, Coronadal City. Subay sa kapulisan nga samtang nagpahigayon og checkpoint ang mga awtoridad sa maong dapit ni aging adlaw, dihang ilang gipahunong ang usa ka motorista og gipangayuan og lisensya. Samtang nagkuha paunta sa iyang lisensya ang nasampit sa pitaka, aksidenteng natagak ang pipila ka pakete sa gituohang Shabu. Tungod diini, ginakopdayon siya sa mga awtoridad og gibalhog sa kustodiya lang sa tukmang imbestigasyon o pagpasaka sa tukmang kaso. Sa pagkakaroon, padayo ng kapulisan sa imbestigasyon kung asa gikan ng mga Shabu, ingunan kung asa kinig ga-deliver. Mga katropa, sa matagbuntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka. Mag-Santon Plus, coffee mix na, adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Dangkang salamat katropa niya Philip. Maligi na mga katropa basta kay droga na. Di gyud mahimo nga di masapon ning uban. Kay napoy uban nga mo muligot pod mo nang di masapnan. Pero mo gini pinaka kuan nga problema mga katropa sa tong nasod sa tong palibot. Kining droga. Mo nang ang ato nga mga torad in town. Perminti gining monitor sa katong mga drugista kung asa na aron niya masapon o makuhaan, maibsan. Morang gina, o ambot lang, o kanusapan ni. Kanusapan ni mahurot. Morang di naging siguro ni mahurot, nasaban ni. Mo na lang ni atong matunggan halos kada adlaw mga katropa nga naagyoy mga madakpan tungod sa droga. Mayong morning kay katropa nga Gloria diha sa may Bayugan. Naka-monitor pod sa Exciting Pilipinas. Kumusta man to ang mga taga Bayugan na katropa nga Gloria? Kumusta man ang ato ang palibot diha? Mga silingan ni mo diha. Nakapaminaw ba pod sa XFM? Basta kay moto mga katropa ang atong ikaingon sa unahan. mo tong naglangkob sa tong regional ng mga balita og unya mga katropa at tangin ninyo. Kaya sa ato lang ikaingon unsa kahay posible nga mahitabo unya. Kay karong adlaw mga katropa nakasit naman ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Ang gilangkoban sa nila ni Senator Pia Cayetano. Guban pa nga mga membro niini mga katropa sa maong komitiba. Labi na si Senator Marcolina. Kanya karon kay hagipulihan naman eh. Ni Senador Erwin Tolfo kung legal ba ni? O unsa kay dagan ani mga katropa? O ni atong siren unya sa ipahigayon nga sesyon mga katropa. Mo sunod na ang Secretary of Health. Siyempre pagsunda na sa Express Bulitas Buntag, ang Bullseye Sentro o ban pa nga mga programa sa kabuntagon nga tunas sa kapuno na ngayon atong paminawan. Dinhilang sa XFM Agusan. Para tayo oras, parensyonan. Salamat kayo mga katropa. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwarsa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa kontrol si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kinin na lang si katropang The Sunday sa Gapon Magingon. Ang pingta mga katropa ni Ningadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
10: Exciting Pilipinas!
11: XFM.
12: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
13: Ha? Christmas tree ug lansang?
12: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: kilala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulo ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahit higayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dinha nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Suntone Herbal Oil at Suntone Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa po ito ay makakasama pa rin po natin ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
2: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on-air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano? Na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan. Iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So, punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre at syempre mabigyan po kayo ng mga program ano about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan ano lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis ano yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan mga kaibigan ha. So puntahan niyan mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday dok ano. Bukas po tayo at syempre araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo yung budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
3: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
2: Yan, ako.
3: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
2: Sapat.
3: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
2: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Kaya dapat po titingnan mga kaibigan at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Eh, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog. Ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog. Ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
3: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao noon para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
2: Yun, ha? O, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
3: So, usapang kaugatan, mm-hmm, ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi, alam mo, ang papel ng blood vessel, mm-hmm, eh, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, mm-hmm, yung mga barangay roads, yun, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So nagdi-deliver yan ng oxygen, number one, very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, mm-hmm, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
2: Ganun kahaba.
3: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, mayroon tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate. Yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin. Lumulobo. Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin, mm-hmm, kasi, mm-hmm, magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung, mm-hmm, vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product, mm-hmm, na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
2: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels, mm-hmm, sa ating pangatawan.
3: At lahat
2: yung
3: partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma. Lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
2: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function, ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
3: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
2: Nako.
3: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
2: Nako.
3: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Mm. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
2: Mm-hmm.
3: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
2: Mm-hmm.
3: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
2: Nako.
3: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
2: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, ay dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
3: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
2: Mm-hmm.
3: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm-hmm. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
2: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
3: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super high, yung malunggay. Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung munguyain mo, minsan yung iba, wala silang makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder ng system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
2: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po mga kaibigan ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yan doon kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
3: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan, ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
2: pakwan,
3: lahat ng mga prutas that are very rich in water ay nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
2: Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
3: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente. Ilang beses po kayo umiinom ng tubig? isang araw, eh, hindi pa po kami nakakaapat na baso eh. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Mm-hmm. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
2: Problema kasi, Doc, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
3: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, mm-hmm, wala na.
2: Yun, ako.
3: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo, nag-ano, kumbaga sa ano mo, sa makina mo, mm-hmm, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
2: Malapit na mag-overheat siguro.
3: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka. Mm. O, ganun yun mga kaibigan.
2: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
3: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
2: Oo.
3: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, mm-hmm, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Mm-hmm. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
2: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Ayan. So, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved na mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan, mm-hmm, sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate

0: Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, ug Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maude na ang Craft Gold Buy?
1: Oh, Buy.
2: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, Buy, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Lodi.
5: Oh, unsa man urak?
4: Labing gay ka kay Lola ba?
5: Mo?
4: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Oh! Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
4: Nge, exciting?
6: Try

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: patung oras, 4 minutos nilabangi ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nena mga ulohan sa itong mga balita karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa balita sa lokal, 4.1 million pesos ng proyekto gikan sa Bicol Region. Gitunol nga ito na sa Bayugan Central Elementary Sped Center.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, LGU Jensen minipensa sa gidonate ng mobile laboratory van nga doon ay pangalan ni First Lady Lisa Marcos.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, President Bongbong Marcos dismayado sa Senado. Stability sa nasod og tabang sa emergency na dilatar tungod sa kaguliyang sa lehislatura.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, kagubot sa southern Lebanon nagpadayon gihapon taliwala sa ceasefire.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa sports, Gilas Pilipinas Women nakahiago mag back-to-back nga kapildihan sa FIBA 3x3 Women's World Cup.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa showbiz, Andre Clark Sabanal andam na sa pagsalmot sa Mr. Universe 2026.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: XFM. Cool Mamino Car sa XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko ni mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang
6: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Exciting!
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: tadal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: X. X. F. M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ahora es que trupa a la City 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretio, Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog, ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, maayong buntag kanatong tanan sa kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katrupa sa ato ag tulumanon ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning!
1: Alright, mga katrupa, kumusta? Good morning! Good morning! Anya, mabugnaon ang palibot, tinaot nga palibot, mabugnaon, walang labot ang ulo. What I mean, dili mag-init ang ulo. Mahapilans ka bugnaos panahon. Di ba?
2: Mahalag ang tiyan ramo, kuto-kuto mo, ibabugnawan, kinamantay kape.
1: Ayaw lang ang ulo.
2: Ayaw lang ang ulo.
1: Bitaw, ganang maingon mo yung katropa nga, basi nag-init inyong ulo. Tungod din yung tension sa itong kahimtang sa nasod mga katropa. Ay, pastilan.
2: Taon.
1: Kagahapon katropang Junji.
2: Oo.
1: Grabing gubota dito sa Senado.
2: Ilis na po.
1: Napoy akong nadunggan mga katropa. Issue about sa UN, ang Pilipinas.
2: Oo, wala kapasar.
1: Wala kapasar.
2: Wala kakuha o bangko. Imbes kaya bangko, bigay ko na, diba? Awa makakuha o bangko, oy. Pero sadi, may rebuto.
1: Sadi pa mag-init ang atong ulo.
2: Oo, kaya tama dito.
1: Ato sang pangunahan.
2: Tama dito.
1: Pitsa 4 na mga katrupa, Hunyo 4, og nag-excited nini kung gusto mo tanaw og hearing. Pero ang hearing, mauni na nakainit. Ha? July 4, Huwebes karon mga katrupa, ning atong bulan sa Hunyo 2026. Once again, welcome kamo sa ato na usab nga tulumanon ang programang Bullseye. Kami ang inyong mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celeste Suramasquez.
2: Ako usab si katrupang Junje Librias.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mag-ubanta mga katrupa hangtod alas 9 sa buntag. Alang sa pagtuki sa mga init nga mga hisgutanan. Mga katrupa, kining atong tulumanon, gipaluyuhan kita sa maayong kabubutom sa Yes to Health Incorporated. Mao kini siya mga katrupa ang nagdalas mga produktong tiunay, garantisado o lahutay. June 4. June 4, no?
2: June 4.
1: Ningon ba kong Hulyo?
2: Wala, June.
1: June 4.
2: June 4.
1: Masa na sa iyo, pero siguro kong baba. So, mauna mga katrupa, ang mga produkto usang sa ginabansiwag na ito mga katrupa, kining nagtabang ngayon sa kinabag ang Pilipino, ang Santon Plus Gold Capsule. Mga katrupa, ang Santon Gold Capsule, of course, tabangi ang inyong kahimtang labipas problemas panglawas. Kay lagi nag-antos na karon gumikas mga balatian sama niya ng diabetes na ta, na high blood na, grabing kolesterol sa panglawas mga katrupa. Oy, ipalugdang na na, mas maayong lurangan ka ng mga balatian. Gamiti ka na sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usang ka kapsula, usang ka food supplement mga katrupa. Aron magpa-healthy sa atong kalawasan. O diha, kung healthy ang atong kalawasan, mga katrupa, and that's the time, ibalik ang atong normal nga panglawas. No? So, daghan naman ang nagpamatuod nini, kamo po din ha, ama po na inyong himoon. Remember, health is wealth. Ang kuna kini, mga katrupa, available kini sa mga national pharmacy. Sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Lakip usab ang ato mga parmasya diha mga katrupa kay di ato nagsuri-suri ko halos tanang parmasya na aman kining produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kaha diri mga katrupa sa itong sibian pwede ka mo magkasaka na himutang kami sa second floor Sugano Building, Buruk 1, Pisaan, San Francisco, Agusan, Dilsor mga katrupa. Unya, usasab ni ini mga katrupa ang nagpaluyo ka nato sa itong tulumanon. Aba, syempre, ang crop gold fertilizer. No, mga katrupa, so, of course, kung ang atong panano mga katrupa kulang sa resistensya, kulang sa vitamins, o unsa pa na din ha, himuwi ka na o pamaagi, gamitin sa fertilizer mga katrupa, kining crop gold fertilizer. No, para maayo ang atong tubo sa pananom, mauman ni atong lauman nga mudaghan atong ani, no? So atong mga farmers ina gamita kining crop gold fertilizer, pagitaa lamang ninyo mga katrupa. Of course din ha sa mga agro store, no? naadya sa mga agro-store. Nya usab mga katropa, ang atong tulumanon, gipaluyuhan usab kita sa Agusan Lending Corporation. Aba mga kagsunan, kinsa may mga tao diha wa nang inahanglan kwarta ay. Kitang tanan ang inahanglan ta kwarta. Unya, of course, na may mga emerhensya bitaw nga manginahanglan ta normal mangutang ta. No? Kung utang malamang isgutan mga katropa, hala atuan ninyo ang Agusan Lending Corporation. Matod pa sa atong mga feedback ni ini nga sa Agusan Lending Corporation mga katropa, wala hasol. No? Nya ubos po ang ilang interest. Nya muhatag pag yun sila mga rebates. Flexible pa ang terms mga katropa. O nang kung mangutang gani mo, mas maayo pangitaon ito ni klase. Ang ilang gina-offer nga pa-loan mga katropa, mauning salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, mga tag-business loan, negosyo. Nya chattel loan. Kanyang chattel sa mga sakyanan ni mga katropa. Kung nakisakyanan niya, ito ang ago sa linding. O niya, kanyang real estate loan. Naaba kayo mga titulo diha sa imong mga kayutaan mga katropa. Ala, ito na sila. So, kining tanan aron masayod mo sa requirements kung saan paagi, mas maayo bisitain ninyo ang ilang buhatan. Naa sila nahimutang diri sa San Frans at bang ni anang San Francisco Gymnasium. No? Makita man ang pangalan ana nga Agusan Lending Corporation. Naara dool ni anang gasolinahan mga katropa. Niya diha sa may diha sa may Bayugan City mga katropa, naapo din ha sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City, dool ras terminal katropang Junje.
2: Duha na ka
1: naapoy gasolinahan.
2: Gasolinahan nagtapad diha atubangan ana mga katropa.
1: Na diha.
2: Wala na. Mao na diha ang Agusan Lending Corporation.
1: Ayan. Hala sige atuan na ninyo. Okay, ala 7:15 mga katropa sa atong orasan. Bueno. Live inyo makita ang atong tulumanon. Right there sa atong mga Facebook pages. Right una, XFM 91.3. Ang ikaduhan ni mga katropa, XFM 95.7. Unya, ang usapan niya na, XFM San Francisco. Subay-subaya lang na mga katropa. Ano? Then, of course, okay, ang atong linya sa cellphone, para katong atong mga higala din ha, nga wala maka-internet, maka-participate mo mga katropa, pinaagi usab sa ato nga cellphone number, no? Ang atong cellphone number mga katropa nga pwede ninyong pag-texan, pagpaabot sa inyong mensahe, ala i-text lang ka na sa atong numero 0919-793-1893 mga katropa. Okay? Unya, usapan niya na mga katropa ang atong mga partner stations. Ato sa aknanin sa itong mga partner stations ang Metro FM Agusan. Diyan sa may Bayugan, no?
2: Naagi. Di katropang JJL Gomez.
1: Of course.
2: Morning.
1: Yes, da sa may Metro FM Prosperidad.
2: Naagi na sab di katropang Karen Lozano o si Dong Rodil Tixon.
1: Diri usab sa Metro FM San Francisco.
2: Naagi di katropang Janly Kemho.
3: Good morning.
1: Metro FM Rosario.
2: Naagi di Chel Montañez o si Papa Franz Mayong Buntag.
1: Good morning. Usab din han sa may Metro FM Trento.
2: Naagi ni Attorney Risa Gutierrez. Good morning.
1: Lano gugusog mga katrupa.
3: Good morning.
1: All right, doon na kita 17 minutos ang nagkalabay sa alas 7. Right, adirita sa itong mga higala nga nagtutok, nagtanaw garon.
2: Kaya kini, nag-abang po di sila karon katropa. Kaya kapalo man di sila nga updated ta din his mga panghitabo sa ito ang kauluhan, okay. No?
1: Actually, natay coverage mga katropa.
2: Oo, oh, atangin na ninyo on niya, ha?
1: Kay kami mismo nagmonitor kay Duda Taan eh, magkasamok yun niya. No? Mm-hmm. So, mo nang among gi atangatangan, unya, gani, alas 10 mga katropa, ang atong Erika unya at usang katong drama na to o kining program sa alas 10 at usang i-postpone unya natay ako'y mo onboard unya mga katropa kay para kung unsa may kaganapan dito sa national mas dali na mo mapaabot ninyo. Okay, lisod, no? Lali man ka, doon na nai nagbuo.
2: Lagi, pastilana.
1: Nagbuo na, katulupang Junji o Senate President. Niya si Alan Caetano, Senate President man.
2: Oo, niya, naduha na.
1: Naduha na.
2: O, saon mga kaya.
1: Niya, naghimo po sila Blue Ribbon Committee.
2: Oo, niya, ang pagkutana ni Kinsa kahi illegal sa ilahang duha.
1: Ah, mauna ito sigutan.
2: Oo,
1: kana. So, mga katulupan, no?
2: Buangan.
1: Atang lamang din sa Sibiyaan, kay kami, kanunay may nagtanaw po para ma-feed, ninyo, ma-feed na mo sa inyo. No? Manibaya sa taga-tropang John J.
2: Oo, oh, sige. Naanarabas sa Ironheart din niya. Oh.
1: Naaba si katropang Ironheart. Oh, ayong buntag, bro.
2: Oh, good morning, bro.
1: Oh, kumusta man, katropang Ironheart. Tibaya na to si katropang Margie Timpol.
2: Timpol.
1: Good morning.
2: Good morning,
1: katropang Margie. Thank you so much. Dapo din sa katropang Beverly Patnaho.
2: Good Marajaw morning.
1: Marajaw na morning, mga idol. Thank you so much, katropang Beverly. And then good morning, katropang Dong Rodel Texon.
2: Oh, good morning, good morning.
1: Thank you so much, katropang General Asio Amaro. Good morning. Just because nga kuan katropang nga Junji.
2: Okay nga, Tata Libradilla, good morning nimo, ha? Katropang Ray, katropang Junji, salamat kayo si Muhang pagkuan, ha?
1: Ayan.
2: Pagkalang tao niya, kandidin pataho.
1: Oh.
2: Good morning, Sir Ray, Sir John. Shout out sa Naminaw. Thank you kayo.
1: Good morning, ha?
2: Okay nga, Carmen Pataho, hi, hello, mga katropa. Good morning.
1: Good morning.
2: Niya si Ironheart. Ingon si Ironheart. Oh, good morning. Oh,
1: good morning, bro.
2: Kini ang akong comment para rani sa mga DDS, ha?
1: Oh.
2: Unsa man, mga DDS, kaya pa ba? Ang ingon ni Caetano, walang unsihan. Niya, naunsa naman ni Karon, Caetano.
1: Subot pa sabot, katropang Ironheart. Diligid ka pabor ni Caetano.
2: Oo, oh, diligid siya pabor. Oh,
1: diligid siya pabor ni Caetano.
2: Oo, niya mag-ingon-ingon pa siya nga. Klaro daw kung nung DDS, niya siya unsa day ka.
1: Actually, kadang DDS nga giingon, grupo sa mga nisuporta ni
2: Duterte. Nisuporta, mo gani.
1: Pero, dili man po, dili man siguro pwede nga nila ni mo o DDS kung wala makaangay sa administrasyon katropang Ironheart to make it fair. Ngano man, makaangay ka ba? Pareha na karon. Si Caetano actually, narapat sa discussion. Tapos na naman magbasa ang katropang yun, Jay?
2: Oo, man na.
1: Ada ba si katropang Ma'am Ading Granaderos Dapar?
2: Oy, good morning, katropang Ma'am Ading Granaderos Dapar, mayong buntag.
1: Katong wala pa diha, ay greet mo na.
2: Oo, kuan lang yun mo diha, misis lang mo ha.
1: Oo. Actually, atong basahon kang katropang Ironheart, no? Good morning. Kini ang akong comment para rin sa mga DDS.
2: DDS, ha? So.
1: Unsa man mga DDS, kaya pa ba? Ang ingon ni Caetano, walang unsihan. Ha, ha, ha. Anyone na unsi naman is Caetano, subot pa sabot. Dili yung kapabor ni Caetano nga mahimong Senate President. Well, ako pabor ko. Ikaw dili. Sa unsa nga rason katropang Ironheart.
2: Nga dili magkapabor.
1: Pero wala gyud din nagpasabot kay gidagnaya naman minimog DDS.
2: DDS. So.
1: Kini bang among pagsupak sa mga dili maayo palangitan. Nganong maingon ko si Caetano magpabilin dapat ngano man na i-mission ana katropang Ironheart. Usay mission. Wala man gud ma-perform ni Lacson katropang Junji.
2: Oo.
1: Nga dapat katong sa Blue Ribbon unta na, tutok unta na sakto sa
2: flood control.
1: Flood control.
2: Kay issue man tong dako kayo.
1: Dako, ablihan na.
2: Isa po si Ironheart ani nagbayad. Kining ato ang problema karon sa Pilipinas sa utang.
1: Asay nagbayad.
2: Si Ironheart.
1: Sagdi ilan na siya. Ay, explain na itong sakto ha. Dapat si Lacson para tapos na tanaang flood control.
2: Gitutukan.
1: Bisan tuodog siya ang nagdala adto, pero the time nga mo interpellate si Marcolita, dili man si Marcolita gyud membro sa
2: kanang Blue Ribbon.
1: Blue Ribbon. Pero bisita siya. Guest siya to kay wa man siya giapil. Pero the time nga mo interpellate si Marcolita or mo question si Marcolita sa mga bisita pugan ni Lacson.
2: Oo, mo gani.
1: Onya, normal wala mahimo si Marcolita. So given nga si Lacson na gyud ang nagdala. So ang problema man gud limitado ang ipasulod sa investigasyon. Na investigasyon mga katropa, the problem is, kadaghanan ng utana, nganong, di, pugan man, prayana, Romualdez, Dili Palutson, kinig 18, sila Singson, naaman ay, Ano sa blood control? Singson, taga rin sa mga Singson.
2: Taga, Ilocos area. Ilocos ba yan? Oh. Kabalo na dito, unsay dihitabo dito sa ilang kapit.
1: Oo. Oh. Bisan pag buingon taog, di mara pwede palutsyon, kinasuko.
2: Mm.
1: Kung ikaw ang hawak sa komitiba, pwede ni mo na balibalihon o namakak na. Di ba? Pwede ni mo na balibalihon o namakak na. Ang problema, dili ni mo kaya nga imbitahon ka doon pang Junji. Kaya umusulti na sa matuuran, ikaw nga nangutana na ay mga tao nagtanaw, paninglan ka sa mga tao. Nga ingnon man ka. Nga nung ipugan man ni mo na.
2: Umusulti. Nakahunat man, nagikuha ganit na ninyo dano kay ipawitness.
1: So ang buhaton, di na lang yun imbitahan.
2: Ano na lang.
1: So katropang Iron Heart, kana ang nahimong hinungdan. Ang mission ni Kaitano diha sa akong nakita, dapat naa si Kaitano nga naman. Bahala nag-after na si blood control. Bahala mawala na si Kaitano katropang Junji.
2: Tinood diba? Basta kay ma...
1: Kanang blood control.
2: Ang blood control, mahisgutan na yun. Mapadayon.
1: Kanang impeachment ni Sarah, goon, ipadayon na. Kay normal man ang posisyon. Ang ato, dire, kanang bisan mo ingon taga trupang Junji, millions of pesos kanang kang Sarah. Ha? Pila may ibutang na to? 100 kapintong isyo sa kang Sarah nga
2: sa provincial fund.
1: Patas na to. Bisan pa, ibutang na to 500.
2: 500 million. Buta na to.
1: Wala rin na magkatunga katrupang Junji sa isyo sa
2: blood control.
1: Ha? Wala rin na magkatunga sa blood control. Hindi, mauna yung atong gusto nga magpatalatala ta nga moingon ta nga. Kumusta naman kay Tano? Usa man ka Pilipino, kadili.
2: Ugok mangguning nga tao.
1: Ayaw. Sag di na lang, ayaw na lang ugok ato pag Junji. Masuko malagi ka, oy. Ayaw ka suko.
2: Wala man ta masuko.
1: Wala.
2: Alas
1: 7:05 mga katrupa sa itong orasan, mubali kami, kaya medyo nalapas na nag-explain. Nga nung ibilin si Kaitano, pansamantala, kung dili gud ta gusto niya, ang ato din ha, ipatunga ang blood control.
2: Kana.
1: Di ba?
2: Maurong yun na ito.
1: Simple na. Nga nung hatlog mo ta.
2: Masabtan ba sa katawahan? Unya, masayran po sa katawahan kung asa yun na paingon.
1: Laliman ka, gi-schedule ka ron katropang Junji. Daghan ang nag-atang.
2: Grabe eh.
1: O, daghan ang nag-atang. Kung sa man yun di ay naaan ang blood control. Nga nung nilihok man sila kay para pugnan.
2: Pugnan. So nagpasabot nga guilty yun kayo.
1: Ay, saba. Guilty. Ay, sa lagi. Ay, saba. Mubanag na ba ang katropang humaning painom-dom sa Sibian? Please stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.
7: Exciting.
8: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
9: Oh, sige ma.
8: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
10: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
11: Xanthon Plus Coffee Mix.
12: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka bato, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
14: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
9: Dong.
14: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, Osaka, Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Nagpalit yung basiyo.
4: Oh. Asa ka nagpalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sugat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuan din ang gumuhi
4: karon kumusta naman sa sige ni mag-inom ani sa
5: okay
4: Gold.
5: Okay na siya, ayahay ng paminaw na ko tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko diba kana pong pagbawas bitaw isa po rin ang Santon Plus Gold kamo nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix kay dako kaya ni katabang sa

0: mapali sa mga butika nationwide.
1: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: Live.
1: Okay, mga katrupa, balik kita. Alas 7:34 na. Kining bahin sa mga katrupa, Atod Chris, sa Kaping Lamian, Santon Gold Coffee Mix. Right, Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, ang kaping adunay pasensya sa glutathione o collagen. No? Glutathione o collagen na akini sa Santon Gold Coffee Mix. Mauna nga, kapi-kapi ka lang katrupang Junji, paniguwapo na ta o mihayag na ta. Ah, di ba? Di ba? Basta-basta.
2: Siyempre, hamis ang atuwang panit.
1: Oh. Pero kajot lang ko na. Parang nadungog ba na ako itong bukas mo itong giingon sa itong plugging. Abangan bukas. Karon to.
2: Karon. Oh, karon ang pasabot na ito.
1: Oh, karon na. Oh, okay. Ang niingon ba nga... Abangan bukas.
2: Bukas.
1: Karon to mga katrupa. Kasi naminaw mo ito, ha?
2: Pwede ito. Dito na ito. Abangan na lang. Abangan.
1: Abangan. Wag na yung bukas.
2: Oh.
1: Kasi ang bukas ngayon na.
2: Oo.
1: Yan.
2: So, karon to ang pasabot, mali.
1: Dito yan, no? Kunin mo yung bukas.
2: Mm. Kunin mo yung bukas. Ngayon. Abangan na lang.
1: Abangan na lang.
2: Abangan.
1: Naminaw mo ito, abangan bukas. Actually, ngayon ang bukas.
2: Butangan na lang, abangan.
1: Kaya kahapon mong ito.
2: Ang live kabirids.
1: So, kami dire, nagtutok mi dire sa nitabo o pangitabo sa nasa.
2: Para maka-update mo mga katropa, unsa na gyud ni karong sitwasyon.
1: So, anyway, balik ta sa atong naisgutan. So, yan. Katubatang atong kuan, abangan bukas, Kian. Abangan bukas, kuhaon atong bukas yan.
2: Sige.
1: Thank you, Kian. Balik ta sa atong naisgutan, mga katropa. In fairness, ako lang pong pasabton, balikan na to si Katropang Ironheart. Kaya naman ko siya po yung ibarugan.
2: Na, lagi.
1: Wala man ito, dili din nagpasabot mga Katropang actually supak dito sa inyong ibarugan. Pero ayaw lang po ninyo, Katropang Ironheart, please lang, ayaw po lang ing nga gibuang na ni mong DDS. Kaya ka na, mga tao po na nga doon ay pangisip.
2: Tanood.
1: Remember nga, hangtod karong panahon na katrupang Ironheart, di ka makapangutana sa imong kagalingon sa yano nga mga tao, nga nung daghan pa man eh, nga nagyaw-yaw karon o gusto gud masayod, unsa nagyud kahimtang sa atong corruption karon. Mga tao na, huwag imo nang tanawon sa Facebook, mga tao na nga legit, kanang naitabo karon na to sa Facebook katrupang Junji, huwag imo nang ukabon, farm troll lagi kan. Kanabang naghimo og dami account katropang Junji just like this Ironheart. Kung ikaw naghimo kag dami account mga katropa, isang nagkakatao himuan nimo og daghan para kunuhay daghan mo diha nag-ingon nga okay ang Marcos, okay ang Marcos. Daghan. Pero mga katropa, sinulduhan na siya para maghimo niya na para i-supplement nga kunuhay okay pa. Ha? Tanawag ko na diha mga kundi na halos naitag upatra ang followers.
2: Oh, yan argan eh.
1: O naitag 100 ang followers.
2: Pero ang mag-comment
1: unya, nag-lock pa, ang kuan.
2: Nag-lock ang profile.
1: Rastil na. Kada kong binuang, mabuto na nga, kung ako lang akong suggest sa mga senador, himuan kita nagbalaon na. Kaya para,
2: makuan gin ba?
1: Kanang giingon nga, freedom of speech, ma-express ko sa tao.
2: Oo,
1: gusto ka mapahayag.
2: Oy, siyempre.
1: Gawas. Gawas. Pagpahayag sa imong kagalingon kay para klaro yun. Ganun, madlock man ka. Ayaw pagtago-tago. No? Di ba? Kung makikargyo ka, gawas. Kaya ang nitabo na nagkaroon, kargadog propaganda mga katrupa o maunay nakahatag yun o gabuang sa atong sitwasyon mga katrupa.
2: Tinood, oy.
1: Ha? Bisag kaya ang sayop, himoong sakto.
2: To. Bisag pastila na lang yun.
1: Pananglitan karon. Pananglitan karon. Kanang nahitabo na sa sinit mga katrupa. Ako, wala ko problema si Kaitanog Pulihan ang kinsa niya mga katrupa. Ang problema ni ini, si Kaitanog mga katrupa dunay gibarugan karon og angay na to na siya katrupang Junji. Tabangan. O si tabangan. Tabangan na to mga katrupa nga iampo nga unta kanang tinudanay nga mabuksan.
2: Kana.
1: Dili pugnan, pasultion yun kinsay nag himo niya ng flood control.
2: Kana magoy pasabot na
1: to. Di ba?
2: Kana may pasabot ba nga na ay leader ba mangusog?
1: Oo.
2: Ipadayon yun ang pag-imbestigar kay mauman ay gikinahanglan yun niya. masabtan sa katauhan kung asa magyuday ni paingon.
1: Kay kining isyu karon mga katrupa sa kagubot, gumikan kini sa walay ayaw og dili maong akusasyon.
2: Tinod. Di ba? Di na mo nang kinahanglan nga mapasabot.
1: Ano magpatala-tala? Ano magpahikop? Hipokrito man da?
2: Mao. Di ba? Klaro na kayo.
1: So karon, katrupang Junji. Si Soto ba mga katrupa? Ni Barug ba na si Soto? Ni Barug ba na siya nga
2: ipadayon ang
1: karuhon nato kuan ang flood control?
2: Wala.
1: Mangita og source kung unsa ka tinuod? Unsa man hitabo sa investigasyon?
2: Wala eh.
1: Di ba? No. Unya karon mangita na puta og ipuli ni pugna nato si Caetano nga ni Barug na karon kay para gyud maablihan ang flood control? Wala man mo ingon si Caetano mga katrupa nga pugna ng impeachment? Niingon ba?
2: Wala ay.
1: Gihan ay pamanggani ang impeachment case.
2: Para maplastar.
1: Di ba?
2: Naka-schedule na.
1: Naka-schedule na.
2: Ang pag-hearing sa impeachment ni Sara, naka-schedule na ang adlaw. Naka-schedule na. Wala na ingon nga, wala na gi-schedule. Giplastar na daana.
1: Oh, correct. So, ano ni? Sa inyong tanaw mga katrupa, dili ba di ay na pagpugong ang gibuhat mga katrupa, nga bisan unsa na lang? Bisan og kanang adunay question sa panghitabo. Nganong mubarog man kada manumpa kunuhay nga Senate President ka nga naa pa may Senate President?
2: Naa.
1: Nganong man kinahay nga di man hulaton?
2: Kanabang
1: nahadlok ba?
2: Bypass ba? Bypass bitaw nga mga style nila.
1: Anyway,
2: gumikan kay
1: anyway, naa man sila gibasihan anang giingon na Abilino versus Cuenca. Okay, given 1935 Constitution versus 1937 Constitution. But remember, majority ang gisgutan niya, majority. Majority kungkurong ba o unsa? Hisgutanan pa na mga katrupa. But
2: hisgutanan.
1: But may dakong bat katrupang okay. Junji.
2: Dosir gud ni.
1: Nganong inganaon man? Nahadlok ba nga buksan ang flood control?
2: Mao na isa ka gikatingad anato kay gikan pa kang eskudero.
1: Kasimple.
2: Gipulihan na kay ngano para dili gud mahisgutan ang flood control.
1: Ini akining usa nato kay suon diri maingon nga hay nakatano. Di ka malipay nga imbestigahan ang flood control? Oo,
2: para makuan ba? Masairan sa katauhan, masairan po nato. Nga unsa giday laom ani.
1: Amaw man siguro katulong Junji.
2: Kay dinhi man nagsugod o kagubot ang Pilipinas sa kaning flood control ban.
1: Maulang
2: di man nagsugod, di man nagkaguliyang ang Kongreso, ang Senado, tungod ani. Kay isig pugong ba, isig dipinsa nga di gud pwede nga mahungaw.
1: Katulong Junji, ingani. Kung impeachment ni Vice President Sara Duterte, biit.
2: Padayon. Wala yung problema.
1: Kung nakasala si Vice President Sara Duterte.
2: Hala, ipadayon.
1: Pero wala nagpasabot mga katrupa, kining hisgutanan sa flood control is no longer a political issue. Issue na ni sa katauhan mga katrupa, dili lang millions of pesos but billions of pesos sa kantidad mga katrupa ang gitunto sa ato. Pagkaamaw yun. Ha? Magkalagot lagi usahay. Ganong maglalis-lalis pa man ta mga katrupa? Ganong kinahanglanon pa man lalis-lisa na to na? Maglalis-lalis pa man kita nga. Laban-laban. Hindi na. Flood control, ipagawas na na.
2: Oh, katauhan ang kuan karon. Kanabang ang pundo magundis katauhan kun, mo magundi problema.
1: Dili kay, didiis.
2: Wala na ng mga partido karon.
1: Ang ato aning ani,
2: tabangan na to nga mapagawas. Yun
1: ipagawas na.
2: Aning flood control.
1: Kay doon na i-sign mga katrupa nga takluban na. Unsa man, ICI, asa naman ang ICI?
2: Oh, nawala.
1: Nawala na. Ang report ni Lacson sa Blue Ribbon Committee, unsa man itabo? Partial.
2: Partial, gyapon. Wala na. Kay way na mirma.
1: Way na mirma. Dili man kontento. Bisag mga kaubanan ni Lacson, wala mo pirma.
2: Wala mo pirma kay wala di man kontento sa investigasyon.
1: Hungog man siguro. Balik kita mga katrupa. Alas 7:43 na diri sa Tonga Panaguban. Human laman ng painom-dom.
0: Bullseye!
3: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
6: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Coffee Mix na adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun siya. Kanang lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agabito yun sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon yung lawan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: Bullseye. A las 7:52, mga katrupa. Good morning. Ang gatong oras at mga katrupa, disubkinis mayo nga kabubuton sa premium D3 soft gel capsule. Oras mga katrupa, nagpalig-on sa atong matag-usa. Pinaagis paggamit sa premium D3 soft gel capsule. Right, kini mapalit sa nakaraang butika nga duos sa atong dapit. Right, ato sa itibaya usab ng atong mga kagisunan nga nagpadayag karon. Good morning usab kang Dimer Patagog Senior. May buntag ka tropang Dimer, shout out na ako ang anak si Dim Onyx nga naminaw sa inyong programang Bullseye. Thank you so much. Good morning ka tropang Ricky Weiner. Good morning ka tropang Randy Santizas. Good morning ka tropang Lenore Camniete. Di asa mo katropang John Jena pa ba?
1: Oo, si... Si Bensley Pataho, ha? Good morning ni mo diha, bossing, ha?
0: Katropang Bensley, good morning.
1: O, niya si Carmen Pataho, Didin Pataho, o Beverly Pataho, o si Jisin Kanikon Pataho.
0: Good morning.
1: Good morning ni mo, ha? O si katropang Wilma Joaquin, mayong pagpaminaw ni mo diha.
0: Good morning.
1: Okay.
0: Diapon si katrupang Bayugan Modular Cabinet. Good morning, nimo diha katrupa.
1: Good morning, ha.
0: Nagpaminaw na siya na Bluetooth, live sa Bluetooth speaker. Shout out, diri tanan na kong mga kauban sa Buhay Construction Worker. Asa man mo karon? Murag na asa itong gigaw na Bayugan na sila
1: ron? Oo, sa Bayugan na sa ini si Modular, no?
0: Thank you so much, katrupang Modular.
1: Oo.
0: Sige. Balik na sa itong naisgutan, mga katrupa. So, by the way, no? Medyo ako lang gipasabot, no? Nga kinimagong atong sitwasyon karon sa itong nasod, mga katrupa, it's not about the issue of politika.
1: Mm-hmm.
0: Ang ato diri-diri na punta para sa ato. Dilibot pasabot pod ko magisgot ta mga katrupa, samaan ang gusto ta masayod sa flood control kung unsa gyud tinuod nga diin wala gyud ta makontento. Kay daghan ang gusto mo presentar magtestigo mga katrupa, just like Saldico nga sila karon ang nag kining ulo-ulo sa
1: katong
0: iskandalo.
1: Unya gusto nga mo witness pero dili ma tagaag pamaagi.
0: Oy, good morning katropang bro Ingong, good morning ni mo diha bro.
1: Katropa, ha? Good morning ha.
0: So, mao na diha katropang Junji. Us muna ko dili na ni hisgutanan sa politika kay kana sila sila ni mga Duterte, just like Vice President Sara Duterte. Naa naman ni mga kaso kung sa pada. Padayon na. Ang ato diha mga katropa. Isip mga Pilipino. Di bukal-bukal lang pa ba rin nato nang gusto ta masayod sa flood control. Pagkada kong binuang. Kana karon nga gibarugan ni Kaitano mga katrupa, biit. Kay wala yun ni barug ana mga katrupa nga dapat maablihan. Kung wala si Kaitano mga katrupa, kinsa mi mo barug ni ana? Kanang giingon nga si Erwin Tulpo, mutuo mo ana? Nga usana nga...
1: O sa piting, piting bang po deng
0: naapir sa gisgutan?
1: Dako, biyagin nga pundo daw ko no? Ana sa iya na ang giisyo sa iya ha? Dako pud nga pundo sa flood control.
0: Mao ni atong lauman katropang Junji.
1: Lauman ka nato na nga mo'y nahimong chairman sa Blue Ribbon Committee.
0: Tanawa na karon.
1: Buing.
0: Tanawa ha, tanawa. Ang ilang gibuhat kag gahapon nagpinili ay kunuhay. Siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee.
1: Blue Ribbon Committee, lalimang ka ana.
0: Do you think katropang Junji nga og siya man nasayan sa Blue Ribbon?
1: Siya,
0: Do you think ka og mag-imbestiga katropang Junji? Naabay matuwag na to nga free. Tagaan bagkahigayunan mga katrupa ang mga kuan nga magsalita.
1: Oo, katong mga witness.
0: Basin og ang may tabo hinoon, diha ra kataman. Diha ra kataman.
1: Diha ra kataman sa imong script.
0: Okay, point of order. Kuan na ka kanang out of order na imong ingon.
1: Dili na namao.
0: Dili na namao.
1: Nagtuo kag dika.
0: Diba?
1: Dili nga ana mahitabo, scripted gihapon ang dagan anak katrupa nga rin.
0: Ayaw na tanin yung atik-atika.
1: Mao na ing ana yan, bulan limang ka. Si Erwin Tulpo nga nai-issue sa flood control na imong Blue Ribbon Committee, Ginoo ko giunsa pag-una-una. Tostilan na lamang.
0: Na sila issue. Pero kinsa na preso, Jinggoy.
1: Jinggoy. Siya karon
0: libre. Preso si Jinggoy. Apila na si Chish.
1: Enteron. Kaya mo man sila nga mga tima.
0: Ano man kitay? Si Jinggoy nga wala gyud decide gyud gadi gyud si Mobal is mga katrupa. Gikasuhan.
1: Gidot ani gyud.
0: Kisa pa may apil? Si Escudero.
1: Si Escudero. Tanawa nga ni tumbling karon. Naabay kisaw ang ombudsman?
0: Wala.
1: Nga mo ang DOJ, ang Sandigang Bayan? Naabay gipagawas nga waran?
0: Correct.
1: Ang di sabasamot na niron nga wanay waran kini baliktad na.
0: Correct. So mao bitaw na nga karon kanang gibarugan nila kay tanong mga katrupa, dunay question niya na.
1: Mm-hmm.
0: Klaruhon unsay tinuod? Unya gihimo ba ni Lakson?
1: Wala.
0: Na ay naghawid mga katrupa nga kunuhay.
1: Ni silang suto.
0: Oh, na ay naghawid katrupa nga Junji nga kunuhay sila ang nagdala. Mm-hmm. The problem is cover up.
1: Oh, ha, siniguro. Mura bag mayon bang atago di sa kong likod aron di ka maigo.
0: Mm.
1: O mura gahan na bitaw nga atago di sa kong likod aron di ka maigo. Cover up tino.

0: Thank you so much, ha. So, be, haba ni mga comment. Katropang Chito Abarkesh, Bindalo, ang umiiral ngayon sa bansa natin. Oh, that's right.
1: Tinood na, tinood.
0: Tinood na siya.
1: Tinood na, dili kinasayop. Na, dili kinasayop.
0: Good morning to Katropang Rirupang Junjie. God bless, more power.
1: Dili kinasayop.
0: Mga katropa, no, abinin niyo, no. Nahibalo ba mo, bisan pa og idol tapa ka, pero kung nakita na ko nga wala gyud ka mainline sa kinibang kaayuhan, biya ko eh. Kana si Marcos sa una mga grupas, panahon sa eleksyon?
1: Tinood eh, pastilan. Mm.
0: Nipiri ko siya nga, butuhan ko na nga presidente. Sa una ka itong eleksyon, kano bang Junji? Ingko Marcos, yung kuhani, kay maugini mo bawi sa pangalan sa iyong amahan. Unya ka ito bang Junji kay sas. Pag mag-imbitar na o ka ng debate, sas ang Marcos kay di man mo tunga.
1: Oy!
0: Di mo tunga!
1: Di mo tunga kay simpre.
0: Hadlock debate.
1: Hadlock,
0: di, na-discourage ko nga. Sa man, di man siya mo tunga. O di man ipahayag niya ang iyang...
1: Iyahang unsay, iyahang plataforma. Unsay iyahang barugan. Dili pa na si Duterte ba?
0: Nga, katawaan na ka Duterte.
1: Ni barug yun. Ni interview siya sa debate, di ba?
0: In fairness,
1: abogado. Nahimo pang bibo.
0: In fairness, abogado.
1: Oo, abogado. Niya,
0: pero, bisan kang gili kang abogado, unsa.
1: Oo, basta kay...
0: Kumo kay alig-alig kay niagdagan.
1: Dagan, o barug eh.
0: Barug eh.
1: Barug eh.
0: Oo. So, mato, wagi.
1: Wala.
0: Nag-change ko na akong kuhan ka na panjay.
1: Dahil mong huna-huna.
0: Wala akong butar eh.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ko. Kay kandidato mato, si Lacson po siya at the time nga presidente. Nag-Lacson ko. Sus, classmate man din po niya silang kuhan.
1: Na, utok man po niya. Parehas po niya silang utok.
0: Pero nakabutar ba yan? Lacson ba yan?
1: Si Lacson.
0: Presidente ba yan ako si Lacson katong pagkuhan? Pero, classmate man po niya po niya
1: kuhan. May mot. Ang problema, ano yung sinit Blue Ribbon chairman si Erwin Tulpo o niya vice chair si Chis Escudero. Saan na lang niya?
0: Ya, ada kayo nag-ingon nga kini si Chis karon hudas.
1: Hudas.
0: Ah?
1: Oh, tinood na oy.
0: Actually, katropa, it's not about politics ang ato nini. Kanang gibarugan gyud nila karon. Nga dapat mapublikar na sa mga katawhan kinsa nag-ulo-ulo aning flood control nga billions of pesos ka mga Hawaii hinungdan nagsige rag utang-utang sa atong ang atong nasun nagsige rag utang-utang mga katropa. Way kasakit sa atong mga Pilipino. Unya gipang lamoy ra ang atong kwarta?
1: Oo, grabe.
0: Nga unta daghan sa atong mga kagisunan, mga masakiton, mga kulang sa trabaho, mga kulang sa edukasyon. Kulang sa abot. Nga unta na masuplementihan sa mga kwarta mga katropa. Ang mga animas. Unya mao ni atong ikalipay. Nga dili na to. Apil-apil patag tabon-tabon anang flood control. Pagkamawag yun.
1: Sa una lang ni.
0: Asa man gibutan ninyo mga ulo? Kanang paglaban-laban sa politiko, be it.
1: Why problema na. Basta kayo na.
0: Si VP Sara, ayaw minganli nga DDS. Wala may mag-ingon nga ayaw suporta. Kung mauna na siya nga sa dagan sa atong investigasyon niya.
1: Hindi ka na.
0: Iabot na siya.
1: Ipadayon.
0: Ipadayon na na. Naa naman na diha.
1: Oo, ipadayon.
0: Pero misgot na mga katropa nga dapat may baluta sa flood control sa tinuod.
1: Kana.
0: Dili labot pasabot di diista. Pagkahungog yun. Mahungog tag-apil, gumikan sa wala ka di maog laban-laban ng atong mga politiko.
1: Tinuod, ay, tinuod.
0: Nabuta ta. Di na ta mo tanaw kung unsan ni tinuod sa kahimtang sa atong Pilipinas. Gumikan kay nagsigil na taglaban-laban ng mga hungog ng mga politiko. Mga katropa, dos minutos ng milabay. Human, milapas sa oras, alas 8, mabalik gihapon kami. Human ng atong painom-dom sa CBN. Standby.
2: X-F-M.
3: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
4: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
3: Uyab raman na.
5: Mm-hmm.
3: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
4: Ano siya tiramid 500?
3: Tirahi imong maid. Bayarig 500!